0: dufti ne fi jaaroon dem sakku señu cheikh nambay gëreem nañ ko baax diko jaajeefal waye tam mbokk yi gëreem na ku lu kun doon baye xel ben doore li nga xamne mom moy jotaay ba legi en 2 heures ba mi ñu sante gëreem jaajeefal ñi nga xamne ñu ngi doon andal noonu jotaay bi ci réseau de tel jant bi ci ñer leer geef dakar touba wa man doon wétali ko li nga xamne mom mo di kaddu gi rek bok li nga xamne mom mo jaajeefal mel ni gëreem nañu li ñaanal tawfik wa andak tay ci ay tam di la ñaanal fanaw nu jamm ak salam bu ki jere ngeen jëf lool mo nekkon tay li nga xamni mom mo do jotaay bi gërem ñi jaar ci jotaay bi gërem itam ñu doon jëm jafa gërem itam ñi nga xamni ño doon tok di nu baye xel sant ñepp gërem ñepp jaajeufal leen di dajé inshallah ni ki suba ak jamm ak salam ñaanal ko tedd gi cheikh mahamadou muntaha mbacke sun borom yagal ko tamay ko wër mbolem suñu kilifi di ñepp yalna yalla yeeram sunu way dawlu yalna yalla akati ñi seen yaram sutante yalna yalla ñi nga xamne non ne ci jafé yalla gënë leen ci bokki jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
1: ñi di nuyu te leen baro ak
2: ñi di nuyu te leen baro

0: badde kalu nan yakunun tigen bu dhuratul usqat salu
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
2: lèr gui FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm

ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ci wone ay ay jongante ak ay bu ma ay ni lay def de lolu bax na waye rek jeul won wone do ñu publicité ci penki mi ndax penki mi day penki mo xamne te mune penki rek ma ngi jublu internet internet dama koy misal dafa melne rek yow mu jeul ak liñ go wekk ci mbedd ah bo ci wéccé sa krus ah nit mëna ci wéccé safan lénen lu wut wekk ci lénen lu wuté ak krus so ci wéccé sax ci jaadu julikay nit mëna ci wékk lu safan ak ci jaadu julikay wékk fa ndax ak liñ kenn mom ko kon fofu du wone fofu du seyukay té légui soxna yi japp nañ né sey bi ci internet bi la té def seen groupe yoy ñi def ci ñom djeggi di ja wax yenn yeek ni lay def ak suma ay ni la koy def ak suma kuma woré ba ngor ni la koy defale ndoko dé baxon na dé li nga wax dé bokk defé bax na way bañ ké publier bañ ko wone mo gënon kon nak déllu ko yokal alfu darajaat jigéru ori ay ni naar yeen saw jaat yalla tijil ko wunti jannat nayim mo wa kërëm ñu daldi tabbi gis borom ci darajaay borom kërëm ak wër koor ak darajaay ñamam ya li nda ko for nun gor ñi nun gor gorlu tay wakelu tay jema ngor jigen ñi fi wandelu ngor jigen ñi moy jël jigen ñi fi wandelu deysan waaw ngor li moy xamna dal teyele way teyele bop ngor ciay ngor li loy tibul way doon lu bari de kofal joxma ak ngoral joxma bokut ak nakal joxma nakal joxma kofal joxma ak ngoral joxma ngoral ci pep mi wala ngoral ci gerte gi joxma waye señ bi dal neena nun goor ñi nan goor goorlu tay wakilu tay jema ngor ci jigeen ñi wëndel ko melne man amul diima ak libido amul barak nay muñ te muñ ta baña door waaw xam nga jamono yi muy wax nak li mo dafa amone woleur tax mu tuddu ko muy li ñu tudde libidor xéti takay barak am neeg la won muy ay bant ci gis ngeen ko sax señ bi photo bobu rek barak denk la won ñi daaj waye bobu moy terrasse legi nak jamono bi bu fekente na yow sab dépense matul deug nga xamne ay wax gi sew koy motali da ngay xamne wax ji sew koy motli waye bu fekenteene sa dekk way da melne sama bop da ngay xam sa bop motax mune ko melne man amul diima ak libidor diima lal la lalub diima lal la won bo xamne mo wécc lal yi tay la bo xolé jamono boba bi ñepp koy am baba am na ñu ci korang li ñi tedd baba jamono baba amna ñu ngi jënd lalu diima mu ci won amna buñu wax lalu diima ak bop xanjër ak nga xamne bop xanjër bu ci woloore bu amul woloore la mag ñu xam nañ ko mag ñi may deglu xam nañ li ma wax waaw amoo legi nak jamono bi nak batay rek bo mu ta am yenn lal yi mëno am yenn takay amoo yenn dekk way kon nak nay muñ tay moñ tay baña door ngir bëggatuñ kenn ku dul borom deureum kenn topatul kenn kulul ko am dëram souffert moy sa fo rek souffert wala tajor wala mu lanje borom bitik boy lak ay franc ñaara jigeen ñi lañ bëgg mom dal da ngay ab sa for baba yit yi mu tuddi dafa amul walor sa for dañ ko yaq yi waxi la waye lu amul walor la kuñ respecté war la dekk bu ma sa dem kenn ko da nga ngi mu dugg sa kër mbaa mu jox la lox sa for loolu amul wala la ab tajor nak muy kan muy ab ñawkat moom itam ab tajor muy téyer rek waaye mag ñi moom duñ wax téyer tubaab la tajor la ñu wax wala mbulañ ci mooy am mooy koy lakk mburu waaw bi ci topp nag mooy bitik borom bitik buy lakk ay franc ñii la xale yi bëgg fii soo daani bokk buteel yaag bool ya nay nasaraan xale jigéen yi njëkk yi fi ne woon ñii lañ fonkoon ñi nga xam ne jamono yi day ñëw fi ne xale jigéen yi ñeneen rek ñu ko xamee léegi moom it rek am na yuy xew yoo xam ne ci lañ lay fonk ci lañ lay bëgg xam naa

xëtër bi dafa am fu mu séparé woo ak estomac bi. Loolu nag mooy am jafe-jafe, moo tax ñu naan ko hernie hiatale. Hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk. Am na ñum dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac, ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén, te fekk ne hernie hiatale lañu am, ñu bàyyi xel loolu. Kon taw di pour nga man koo faj, il faut nga gëstu bu baax a baax a baax. Ku am hernie hiatale woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale. Hernie yi nag bari na: hernie inguinale, hernie de la ligne balance, hernie ombilicale, hernie yooyu yëpp ay xeet la. Bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbaq gi, ci wetu jumbax bi, wala mu ñëw ci wetu biir bi, wala mu jàpp ci way yore yi, boobu la ñuy wax face inguinale. Yooyu yëpp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde. Hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekku warul nekk place am, ndax biir bi dafa am ay misama, dafa am explication xam ne day gudd du fi xaj. Bu fekkee ne fatul fépp nag, misamaay fatul ñu fépp nag, organe boobu mën na fa jaar génn, mooy waral ñuy wax hernie. Mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag. Kenn képp ku am hernie inguinale wala hiatale wala ombilicale wala hernie ligne blanche, yooyu yëpp dañ koy saafara, ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne estomac lañu am. Estomac nag ab cir la, waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cir boobu moom la ñuy wax ulcère. Moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay, wala muy xesew, muy faral di xeeñ dal, wala duutu mën a lekk yu saf yi, lu mel ni ataaya bu foor, wala kafe gu foor, wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na, waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ku bëgg a faj mu wér, wooteel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, boo fi accès rek boo wootee ci 76 750 34 34. incha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañu am, am ñoo xam ne reflux gastrique lañu am. Buñ lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii buñ xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy reflux gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu, ñu gindi la nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la. Am na ñoo xam ne seen prostate dafa tëju, mënuñoo tuur ndox, li ñuy wax blocage urinaire, seen ndox dafay bloqué. Am ñoo xam ne seen prostate dafa tijjeeku, ba suñ bëggee tuur ndox sax lu néew buñ yeexee lu néew def ko ci seeni yére. Loolu mooy prostate bi nga xam ne dafa tijjeeku. Prostate bi nga xam ne daa tëju nag mooy bi nga xam ne borom mënta tuur ndox, ba dañ koy defal sond mu door a mën a tuur ndox. Yooyu yépp ci ay xeetu prostate la. Ki amee prostate nag mën nañoo woo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 750 34 34. Bu dee diwaanu Dakar la, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am romatisme ak arthrose. Romatisme nag moom mi ngi jàpp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi, foofu lay jàpp. Bu dee arthrose nag mi ngi jàpp ci oom yi. Moom dafa am cartilage, am liquide bu nekk foofu boo xam ne bu jeexee ñaari yax yi dañuy laalante, muy lu mettee metti. Ku mu dal ñaare booy julli sax ci bang ngay toog doo mën a taxaw julli, wala sax da ngay gàppru. Ñi nga xam ne dañoo amee arthrose wala ñu amee romantisme nañ ñu woo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woo ci 76 750 34 34 wala ñu ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi ñu woote ci numéro yooyu danañ ñu gis insha allahu rabbi mën a jot seen saafara. Am na ñoo xam ne li ñuy wax

produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram kuko soxla ñëwal rebeus ci Paco Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppulanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci Paco Ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné dafa yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñi mi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yéek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Paco Ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci Paco Ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sanal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banku muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci Paco Ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bulletment de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci Paco Ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am
ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yandoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kist yoy yep dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kist ovarien ak miom entrain yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dérèt douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

0: murid deug bul gaawa wut kër muñal te wut itte ngir kër da fay kar murid murid deug bul gaawa wut kër muñal te wut itte ngir kër da fay kar murid ku jog so bu manding ta and ak ndawak jigen ak lafañ moona muy def murid ko am kër amub sangam naw la jël kër ak ab serign ñoo jafé yor murid dagal sab serign ak sa wa kër bu wër ñu jak bokk deg lolou yombul murid sa kër gi bu santé sa kër sang mer kërëm yit bu santé sa kër mer murid la gënna nga far muñ sa bop ak sa kër te jox lepp sab sang li ding murid bu sab sang santé sa kër mujj jak te jog faaw ngay ngën ji bepp murid ku sangam ba santul lu jak jak kërit kërëm do ko gis mujj ak jang murid tako gis musa gan ciap sangamit lu jag jag da fay xey ni janjang murid ku neegam ya jag jog ta sangam begul da fay mujji daano ki neegam murid ku and ak kërëm daanu ngir wut ngërëm da fay mujji and ak kërëm jog murid bala kenn jog daan daanul murid bala kenn am ñak ñakal murid bala kenn jog daanu daanul murid bala kenn am ñak ñakal murid nangay musa bay xey di am dag yow te taggo wula ak wuji wogun murid nangay musa bay tabbi firdausit te jekko musuk delu bon bon murid nangay musa bay am lu ken maslam te ken wekku cham xel bayal gam murid doxal fi ñi doxlo ku tut ak ku reey te doxlo fa bepp serign ak murid te yam fi ñi yam lo ñi teew ak ñi reey te yam lo fa ñi ñew defal nit murid da fay am laal lar señul donte sax da ko señ ko nit far ko ba gem murid awal fi ñu da aw tayam fi ñu yam te bul sar di wey fagul bi yar murid lab sang señ bokul ak lab laram li señ sang señ lepp man ko murid fa mbolo ma rek ngay señ di aw señu baddi as mbuntu so aw murid ndegam nak da ngay wey basab sang wo la badil la sas mbuntu dox fa murid ku sangam ba xey badil us mbuntu nak bu koy jema def ma sa koy roy murid daganal ñu far lay musal faw yow ci roy lef lu neful nga roy ko murid sunu sang yal na xolam bek ci nun te yal na xolam bek ci bepp murid sunu dundu yal ne nga ne la ngeeram ta far yag amina kuy murid sunu dundu yal nay ngene la ngeureum tafar yag amina ak kuy murid serigne be matub sang mo gën kune te mo day walaf ak tubab ak kune mbiram doy na nar ak tubab ak walaf te doy sekk gor ak jigen ak gone ku koy sik nekul ci suuf ak ca kaw mbiram fess na ne jant tay mo fi ne te leral na suuf ak kaw ak bepp gox jefam jëm na kaw aw turam dem fu ne ba max nay nga neel ak jur kep nit ba ko gis mu fessal tam nak lu ne bu sero ko saggan te bon melni man mu fa tek ca kaw far ko may sag bu ne bu da gis ku ñi xeba kay dox di xass mu ndob ak bonam xep ko yiwu ne bu da gis ku ñi xeba kay dox di xass mu nab ak bonam xep ko yiwu ne ku ñi dox di suxlo ko soow ak bonam bala yag ko kay rewe kay gene bu jappe ko bokam ya fab sanife bu dello fa bokam ya mo fay tane ngene la mi ñoo daj ka jor ak bawal te daj penku daj soow daj wet gune hamu gen wet guy ngene lam neewul ndaxam gaay ji waaye gen waaju ne amu gen wet guy ngene lam neewul ndaxam gaay ji waaye gen waaju ne teyal na fanam ak sunu fan diwe no far mujj am fan wusut fan wone teyal na xolam sedd fa wit ci num te far sedd sedd ci mbollem ku ne salam lay lay legeyal ngay nelaw dulu jup jogal te def la nga man yow don te julli la sax lay tax samir yi la jak ak seen mbir du nelaw lo deg nit mas ko fe am duy nelaw ko ko jax sa xol biye ko te ye say geut sa lepp na jog di sakko ak yegg mbaado yegg ma la ko wax sagan gën nit ku sagan lum yoré dana rot té lum yorul du ko yor wax ji ma wax du la rax joxna la deug fabal bul jey sa bop ka nax ku bëgg deug bu séro deug far ko té sax dalal bi jajju té bul ne yow ba jajju di wé ngay doora jajju ku gis wax ji na jajju té fa ablar da fay ragalu sangam te fonki waxam ku gatte djum nga daw mo gën di nek batoro serigne bi deug fa jonne gatte ya mana fek gatte ekiti sa ki lor nu ngi ni ni be sax samay mbir ak mbiri gay may legge yelengi jonna la sen mbir ak sa mbir fegal nu lu nax gaya ngi lay ker ker e kay sakku yalla fi man di sajjilo sa ka daw tay wa fa kay loxola ngir pass ni jinneki temer ak dara ngi fi man te xamni man babakar xamna ni aw masu sax nekkal na law rek la man li ku nekk ko man motax ma fab sama mbir ak sen mbir di la jox ku fekk sa julli bis ak cyant war na ko ngir sa ben kabbar gan julli juroom jinni yow ya ganal yalla mbollem sang bu ma sa def sa jam it mo gënal te yalla jam guna ku fekke sa julli bis ak cyant war na ko ngir sa ben kabbar gan julli juroom jinni yow ya gënal yalla mbollem sang bu ma sa def sa jam it mo gënal te yalla jam guna appal ngeen kep ko gis ep jam ko yiw ko man di deg te ep wi yar ko nit ma sa xam appal ngeen kep ko gis ep jam ko yiw ko man di deg te ep wi yar ko nit ma sa xam sab xar kanam be ko leral yalla beug na kat koy leralu xar kanam bu lendamal sa kanam sa wax ne wer sedd noy su fe neexene lem ngay wa fa kay moko ko sero ka sakku begam mal waxe den wax se dal ko rek ca gem tangal ko rek ka ca bon bul melni gar gu bangam bul melni gaynde melal nim xar mu jum lewet mu ñepp sop bana barbar ngir lewetam yalna amew melo man wo xamni wi dana tax ku nek atana toj bopam batem ma batam yalna amew melo yit wo xamni wi dana tax ko tek ci man beut mu ñub soppé mako xaritam yalna di ko xamni ki yit jep waju ko bañ bañ yalla faaw waki gayam dekk ko tawatam yenen malaaka wali saaba yalna ñu ñew ku nek jox ma solo mang botam ak mebetam ko xamni ki ci limu gay la yalna ñew tawfee xaman di malam foonal nu ngeen jexetam ko xam ni sopp nu leenit yal nañuy dalalum xelam fu nekk ba xel may dal fu neeku fitam ko xam ni sopp na leenit yal nañuy dalalum xelam fu nekk ba xel may dal fu neeku fitam ko xam ni tak na ndomba tank yal na ma may ñaanal ma ding ma nga neel ak fan wusut wuñu xam bayil bayil yow jaloorey gaay ngay yere kay doylo tewut sa jaloorey bop mo gëna wor jaloore jo deful ak ñam wo masul la fayam taxet ga gindi la ngay doylo ka melni kusur xamal ne ray sa nga na ras bop so ma sa gën nak yo musul yu ñu na cey ñoo ka du fa ka sur ko xamne waccina astenam di bek ca dexuk ndarge ka waxtane bistenam ayib matador ku nek fi lu ko geju ndar di faj ba waral mu waccite nam ba bañ ko raw ndaway def tor la ndar di def rek ngay def ndox ma nek ca ndar jeexul sa ndox mi leeyit jeexul xagne fu la ngor loñe ku mam jam te do ñak ndawal ak ñam loñe ku jang te do moy ngir ma ya gañe bur loñe ñe nek fa geejum ndar te ñeku la ndox loñe ñe yor peke yit yow mi te beggula ngor doylo rafet sante neexit yalla mo la warit doylo te sante ñu jagn sab dik te yokku la mur setan da na ji sen nit wen nang mu faso ko nangu andi nagam jo wen nag wacha bir ba nopi yu xoy nagam fex nag watam ni sarax ca nag yeureut ci boromam yalna moy lu mu dir yanaw ayam yam ci bopam kep ak ci ñoñam ta jamu dal nu ci bop ak barke dal gun woor fasona ma jup te sax ci ak jup te sax lu ci jup guddi gi sereel fasona ma tup te sax ci ak tup te sax lu ci tup beccak bi sereel fasona ma set te sax ci ak set te sax lu ci set waxtu sereel fasona ma yek te sax ci ak yek te sax lu ci yek yowat mi sereel fasona ma bax te sax lu ci bax te sax lu ci bax yow sa ci sereel fasona ma bax te sax ci ak bax te sax lu ci bax yow sa ci sereel fasona ma leer te sax ci ak leer sax lu ci yow weer wi deug sereel fasona ma noy te sax ci ak noy te sax lu ci noy yow no gi sereel fasona ma way te sax ci ak way te sax lu ci way jant bi sereel fasona ma muñ te sax ci ak muñ te sax lu ci muñ yow suusi sereel fasona ma yes te sax ci ak yes te sax lu ci yes serigne bi sereel yenen bi sereel jibril sereel yow yalla sereel aljana sereel sadiq sereel omar sereel usman sereel ali sereel kou meuna ñak robina yow ñakatu ab robina yalla la jox sab robina bo ñakate la fi yaabu fo mare la ubil te bis fo xite la ubil te bis bo bayiwul ubil te bis sa munti mbek dotu ubu fo beugale awal ndigal fo bañi lepp awal ndigal ñu jox la lay dalay fegal li le nga am ci sabu rabina nak modi ndigal kuy ñadi lepp naaw ndigal kuy dañ la fit naaw ndigal bu reere yow rabina ba ku bëgg am ñi aw ndigal na jox taaw faaw ndigal ku bëgg doy lay it alal na fa alal jox sang ba sang mu nekkum ci ebala mulit bu nekk ji wula ku bëgg ngar ta ji wula saw ji wu moy na buntu ba sang bu nekkum ci ebala mourid bu nekk jiwula ku bëgg ngar ta jiwula sew jiw moy nga buntu ba tekkat ko japp aw jiwom jiko mu sax bay dogi wom mu wacc mbay wacc na mom pepam asal ca gajji ba ku xes ba taggo ko jiwom na bay ba deug ay njurom ku bay ba deug ay njurom na walu wa digante ba ku walu yalla walu la ku joxe it mu dolli la ku joxewul mu jeppi la amte dala bon sibu ko amte bon lu mu def te dante yalla dafa def noné mu def do am yef bay den ca kay dox di ubu ku ñak moñ rek ko war te ko amit joxe ko war ku ne na sax ci la ko war ndax ñepp am lu ñuy dabu ku yeggul mu ñak war ku yegg nak santa ko war te gatando ka faji lor ku ñak lo def yaayebu yami di sakku mune ka faggu tubal te sakku liñu la tanal sakku li teggin faggu li teggin ko ami teggin am yalla sotal ku ñaki teggin ko ka wul yoon te ko wul yoon du yegg deggal borom mi teggin mu aw ci aw yoon ko aw ci aw yoon yegg bu jeddul teggina di yoon te ngeen jaw yoon luduli teggin sabela teggil jemeli teggin te jaay teggin ko jaay teggin mu jende ko xol ko ana teggin soxlaati teggin ku ñakki teggin soxla ko jaayal teggin ñam la te ngeen ji ñam la ndax ñam mu yalla sop la yombul ñepp ko bëgg ñepp ko tagg kenn du ci regg ku mas ni dolil mag du ko doyle ndaw du ko doyle ken du ko doyle ko jox mu reejal mo dak su keur fop te gën keur te gëni wa keur def ko sa wetal wutali teggin fexel teggin xamal ni teggin lañu la tanal serigne bi yalla na jubo jubo ko gën gep jubo ba mourid musa jubo ko serignam ci adina serigne bi yalla na jubo jubo ko gën gep jubo go am mourid musa jubo ko serignam ci adina yu mourid musonam ci serignam yal nañu am wawali yu ci yow tam ci yow lu ñepp ni tane yal nañu dund ak yow diwe yi ngay am ci nu ndama ki way nu am ci yow ndama ki way ba bokku tabbi aljana doxal bu wer suñu digek luddul sa deug deug mbek tefab sa deug deug mbek rapen fa wo sotina sesek ci nu ses ci yow rek ni rap dar ci yow fawta nek nak ci kaw mbolem ku ne fi kawena sa nga bu wer ci sa borom nan sa ci yow ki sa ci mom te di la jox cyant gutim cyant ku ne fi santna yow yaay yo cyant gune te yaay yo ngeureum lu ne budul kan ak yow ku ñu ni anam ne fi sankuna yow yaay yo cyant gune te yaay yo ngeureum lu ne budul kan ak yow ku ñu ni anam ne fi sankuna yalla nga jep jeureujeuf yow daala mat ni jeureujeuf mbolom yow rek ci jeuf sa jeuf rafet na yegna jaarama yow rek liggey te ko fu gis ci sa liggey lay wey ndagne lu ko liggey wacc nga ñepp nanguna murid yi yow lañuy bege serigne ci yow lañuy bege barab yi yow lañuy bege sori nga saw tour sorina ku def jox ya ko waral ku ñuy dawal ya ko waral yaanu defar yaanu musal mbacke sa yi wi barina ñepp nga ni tay di nu ñe te ya waral ñu di nu ñe bo lege nañu ni ñe niñu niñe ci adina ñepp nga ni tay di nu ñe te ya waral ñu di nu ñe bo lege nañu niñu niñe ci adina li ngay defal yalla du doy ngir lim lay defal du doy jamu ji muy joxe du doy jamu gi mi digle du doy bul doy la ci jamoti yow te doy le wo ci jam yow diir li ngay am aajo yow ci añ amal ite ci mbay yalla ngi lay defal lu baax te mi ngi lay def lolu baax boko baye defal lu bax mu baye kat nonu la day bul jappan ni xer mbay bul sanni agn ni nik mbay saxal ci agn dekk te dekk ci bay xaral ci li tank tubay bul jappan ni xer mbay bul sanni agn ni nik mbay saxal ci agn dekk ci mbay xaral ci li tank tubay agn du luñuy mana bay mbay du luñuy mana bay yi yar yef lo ci bay bay nga saw yiw ngabu ay ko wati sa tial ba di yoto agn momata ba bul balu deful mana ba boko baye do mana wey ku baye mbay nyaaw doxin ku baye nyaaw doxin yal nañu gën ñepp doxin kamay ñaam yal nañu may kamay ñaam geppu notel yal nañu may geppu notel maynu ndam ak walu gotel gu gaawé ni melax terey sunu julit yal na rafet sunu ngoret yal na rafet te sunu aljana rafet lol ak sunu mucc batay jantu balay fenk kasso biir limuy fenk kasso nun yalna ni fenk kasso ci jam ko jam te way yalna na sax dak ki kom yey tax nu gën fa kanu mom fawte gën fi ñimu mom yer guddu fan jup sori nay yalna non dip teenit bu doy ñepp budul jeex ak dey bo xamni bi lu man di ay muy tes ak ay neex ak doy yalna non dip teenit bu doy ñepp budul jeex ak dey bo xamni bi lu man di am muy tes ak ay neex ak doy ndegam aw mandam bopam sama sang am mandam ndegam manki na mo xam sama sang manki wul ndegam tuti na mo xam sama sang tuti wul ndegam soufé na mo xam sama sang soufé wul ndegam galli na mo xam sama sang galli wul bu may sagganit mo xam sama sang sagganul ndegam jekki na mo xam sama sang jekki wul ndegam fatte na mo xam sama sang fatte wul ni le tax limay bon bon ma xamni lu man di xew damay mujjë gën mbolo mi jël ndam ñu xeyma fal ku war tek sa xaram te nelaw yit du te mu raw waral lepp lo bañ ñak war dong nga koy waral waral ci sa xaru cyant dam ñala jitu won te bul dof ba waccit ben teeru tawat weyel weyel yow te bul teral ci teeru budul ndigal ku teral ci teeru moy ndigal ñak ndam dawal ku bëgg tiranga ku palak mbir mujjub yewen na ngay teer ak ay teeral ci teerum muñ ak ndigal ay teerum ñagam yalla nek fa yow saxaru nga neel ak barke lo mëna dañ muñal saxaru nga neel ak barke buy ñew nga dal di bëgg te am dara jaaku tur wusi wak ndam ak ndawal sa jëf na rafet lool ak sa njortu nga fas lu reey di seenu ndam ak lo bëgg sab sang manki wul ban la ku baxul la ku daf la ku deng la ku jum nga ku la fi yaqul nga tanne fi yalla nga ku sew la ku rus la waju des la ju manki la ku rey nga ku am ndam waju mat nga ju tedd nga marax la fajar la guddi la man ku suufe la nga deb jant tey ba ceg daf sang soti nga gatax la di ngoñ ak ciox di mbum ak xeta di sepp nga def racce tay mbane di yap ku sel nga ku nax la ku teyul la ku sab la ku law la ku dul nax nga kuy teyal di tey ak seg nga ku bëgg ndox ak ñam la ku dul reg mukk la ku tooti nga kuy mustooti yow nit ku faddu nga ku xer la ci dunya ji ku dul yow mukk la ku deddu ci dunya ji nga no wote kenn nga kudul top la kuy def lu ban wepp waxtu la kudul moy nga yow koy def lu jub wepp waxtu nga ku bëgge ku bañ ab ciona la kuñu jitu la nga doy lu tan ngo son waré nga jitu nga kudul waru la kuy waré la kuñu yedd la ku waru nga yow tay waré yow kuñu tag nga samay daba ngi fess ak pereem man ku seug la sadab yaangi ni fess ak wuru si yow ku sigi nga dama na ca soufas gaaya soufé ñu wër ma nak nga far kawé mbolém gaaya jëm kaw ku tandu nga xejju bi yalla deug nga no ngi ni ci say yoxamay nu pal ku diggu ku tekki nga amul kenn kuy tek leuf ci wax joko wax ludul def ak sante ngir yow mi ku reey nga ku dektu nga waxal nu wutal nu leuf defal nu te dig nu leuf te teral sa xaru mbek finun aji terle nga waxal nu wutal nu leuf defal nu te dig nu leuf te teral sa xaru mbek finun aji terle nga te yabil nu yere mbek yi dem daya faf ñewak sa jam mu ji yow loto ci leuf waye yalla nga serign ban ba yadim ci bo deug mo am jeriñ tawalo nga nu jam khalis yermande ku nit te dolli nga mbollem nit ñi toyal nga seeni xol na ngay xina kay denno ka xitti te bul sewet tafal nga no nataange ki mbolo yu jub yu xir yu beggul ludul nun ya gënu jur gënum nawet danay sante ngir nun ya nu fab tek ca kaw li kaw te jebal nu nguur ak doomi burit lu nuy tawat wasal nga ci nun ñi barke yal na mu yokku ren te fekke dewen jeeg ak dewen fekke mepp at lu xal seeta ñew ci cianta ak njariñ ak ngeureum ci adina ji yal nan ko teewete deeru fit te yiwunu faato nag wu faatul na ñew te sax finun fawunun ñi ñepp maynu li nuy mebet musal nu ci ñàkk ak keefar ak yéefar ak loram te maynu juboo ak muj gu dem dayo ci rafet dangaa taaru say wax taaru say jëf rafet ba dee nga far gën ku nekkub xol lu bon dese woo ca xet danga taar say wax taar say jeuf rafet ba de nga far gën ku nekk xol lu bon dese wo ca xet te sak fad ak sak feñay am lepp lo ci def yeyo nga ca gep cient sab xol rafet na set begal nga sa ñun yaatal nga ñepp ci gep wet defar nga sa mbolo mepp ya mata jog di wut ña da sant seeni nawle tay ñi ngi war ca kaw ña gem top leen ak seeni pas pas yanuy boyat sagan bof gis tay mel na ni biyaara may ndayam di bayam mu far di sang ya mana soppi nit ka xas ñab ci bi yalla yal na mu far jubo te yal na sunu di gënte leerit te neexa neex ke tej buntu yor domam ba kep ku bëgg wi te jaaro ci banne xam ba sab xol du neexa neex ku jog jëm ci burum ñepp day jitalum xelam te wut lapto buy wax ci momit lu reey lu neex wutal lapto yow mi bu lay tag kay geureum xabur ak xejjam ndax te yalla nga am lu neex amum lapto day teñ lap la li waral ko am lapto war koy defal lu ko neex neex bayil dox di am aajo kay ak kam ti leuf ba dem te yow balé wo sab lapto li du jur lu neex sunu lapto nun yalla nay bega beg ci nun ba far ni beret sakul nu jam ak lu reey te neex te yal na fanane sakku cyantu gu jëm ci nun ba nopi te yendo no begal cey li leka neex te yal na fanane sakku cyantu gu jëm ci nun ba nopi te yendo no begal cey li leka neex te yal na ni ñoket jëm ci nun fawaku tabam akuk lewet ak yermande amine kon mu neex te yal na nu faggal guddu fan ak weru yaram akuk farlu ak tawfiq ak ñam yu neexa neex te yalna mu fagul guddu fan ak wëru yaram ak ok farlu ak tawfiq ak ñam yu neex neex gëram na ko yalna am ci momit ngeeram lu reey lu ñeemul dul deñ mukk tay dolli ko ka neex dana sakku nak diru limay noy jaajeufam te ma ngi di daw mbollem ludul la ko neex neex te yalna rawit mbollem ludul la ko neex neex te jot lepp leuf lo xamni li moko neex neex dana sakku nak diru limay noy jaajeufam te ma ngi di daw mbollem ludul la ko neex neex te yalna rawit mbollem ludul la ko neex neex te jot lepp leuf lo xamni li moko neex neex serigne bi ku nek di muñ nak baxol baje mu xeyew wi bopam dem musal ko ci jep lor te mbollem ko and ak nun di sant ak muñ loram te sax ci sunu mbeg may ko dund ak njariñ lu wer ku jog ñoo fi nun ngir yalla ak yow na yobbu mbeg bu ken ñoo fi nun ngir yalla ak yow di yobbu mer begal nu ci yow nun ñepp mbacke te beg ci nun nu beg faw ngay beg faw wakay sant nuy sawar te dolinu teggi na ngeeram dolinuy deeram yilew dom ak jef jo geeram juni gagn far safal mu ci yow mi sap lobbu nu ndimalak njariñ may nu jam ak wërseug ak ndeg gu reey gu jar reeyal mu ci biir ak biti faw wute far wasal ci nun barke def nu ndel guy tak sox bu ñor sewal ma fi sabat bi reeyal ma fi bepp beut musal ma ci lot ak lu ak lu ma ko njabar doxal sunu digge lepp luy lore ak lu bon te dox sunu digge kep kuy jom lek wor doxal sunu digge mbok muy fexé lor ci nun te dox sunu digge bepp jambour bu ñak ngor doxal sunu digge dekkandu ju amul njariñ te dox sunu digge jaani alla ki jaani keur musal mu ci mbollem nit ñi ak seeni lor bu wir te yor nu bi wer yow ki jariñ nit te do ko lor musal nu falang nu dog bu du fa ki cantati ci bi jant faw ak bepp jant bu fenkati dano beug far ab dog te mucc ci mepp ndok rafet jef reey bi yobal am jitu xeynote natal mu te may nu jitu def nu ku ñepp ñe ku boole pay dunya ki laakhira far koti saxal mu ci nataange ki cantaki mbir yu reey yu dul dog ba fir daw seeti fay rek ndam jote famal li lenuy wut maynu ak laña xam di wut te def nu ko am mbollem lu ken xala jog wuti lu nek ci dunya ji ki laakhira ci njariñ fo dang ko ni ci jebal nu faw ak lenenati da nga am bu wer yonen baag yalla na la am manet am gu wer go xamni doto ma recceti sunuy xol na fess ak yalla ak xam xamum njariñ sunuy ker ni del ak wërseug ak nit ñu dul jotté sama xol na lay gis ak samay gëtt ci sepp sa fumay xefe mba may xep yalna la karfati sama xol na lay gis ak samay gëtt ci sepp sa fumay xefe mba may xep yalna la karfati def ngenga yow ya dak suukar te dakalem labal ma ci yow may sant dalaka korfati fegal nu mar ak mer may nu am ndox mu sedd muy seral xol di feng mar faw ak mer ñu ko tarfati fegal nu mar ak mer may nu am ndox mu sedd muy seral xol di feng mar faw ak mer ñu tarfati dugal ma ci sab xol mbacke yaatal ma def ma keur te dekk ci man mi faw yow ki ma yekati sarax nu ciofel ak wolu ak gem gu wer ci yow te di ken mbeg bub jant so mba mu fenkati sarax nu mo xam sama ndab li yob ko ti ci waami wa bu may dem di fessel del ban ba di waami wa ko cey dem di fessel del delo ki ndam sa keur di duy ñepp kay doy ñepp ban ba di waame wa da fay toyal xol xep natal ko sol ca mbek seral ko dalal am xel du moy xallu cant wa gawar la bu man aw fas du daanu du yaq fas da koy wëg kay ñaat dal ba ma ko ca xallu wa da fay wara kay sural du yoyal du ñak war kile di biyafal kat di gawar jël na tag wa amon ci gawar yi kem fasam amul lub kemit ci fas yi fi gën mo sut serign sepp allu wa bone ma gënu mak aw loram mo gënu kurel serign sañu da naw sepp jël lu ñu wak wa faxas na ci nun mbollem lu bon ba mu set welas musol ci nun ju fal nemal nu yam wa faxas na ci nun mbollem lu bon ba mu set welas musal ci nu jufal nu nemal nu yambu wa goral na mu yambu cant lem gaangi noongi fas di sant ak wax cey li mu kef asi yambu wa tefar na li nekkoonit ci nun ciw ay ak naqar falang ay wa deefon seenu wépp ak waxante wa dano boole nun ñi ñëpp def ci tatay dojam ku dikk fi nun ngir yàlla war sàll mucc wa bégal na mu jox nuy mbég dugal mu ci néegi mbég jamang nun ca firdew seeki mbég raw na waame wa bégal na mu jox nuy mbég dugal mu ci néegi mbég jamang nun ca firdew seeki mbég raw na waame wa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
2: Djeblu dañu sori seen xel rek niñ fi daan waxe naan fi jot ni ñu nuyo ni ci fi deko fi jot man na fi waxon bobak legi epp na fukki at ak juroom mais dañ lolu du fi jot xana da ngeen setul téré yi bu baax chéri adimi fi de fi jot da ngay kepp sa je ak sa bakkan sa ñaari loxo sa ñaari woom sa ñaari pati ja ci barami tank lo and ak fasiyene jamu lolu moy sujud waye ni talibe yi def li taqbilul yadi la li tabarruk la taqbilul yadi amul ci ben ci ulama yu mak yi nga xamne ñoo sof ngir yi wala ci ñi top ñom kenn ko aralal wala nga ne l'islam sib nako barkelu nak taxul ñuy wax barkelu mom ñom ulama yi nga xamne ñoo sof ngir yépp def nañ ko bataay imam shafi'i bi gënte ne ko mom ci bopam mo gënte gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko neel ahmad ibn hanbal dal ñu ko nat waye bu mu ñewé dana ko yëkëti drapeau bu dul daanu ba yamal xiyam bi nga xamé ne imam shafi'i yone na ci ahmad mu wax lolu ahmad mu ne ko imam shafi'i kat moy serigne ahmad moko jangal waye bi ahmad joxé bi mu bëggé ci lolu ba sunni semisam jox ko talib biñu yoni won bim diké imam shafi'i dafa lako né duma fap sa semis bi dé dila ci lor dila ko xagn waye demal nga toyel ko ci ndox indi jox mo bam ko toyelé ci ndox ñi jox ko musal ko ngir barkélu té mom moy serigne ahmad ibn hanbal ndax li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax lolu ci mom kon djeblu barkélu ak li ñu wax sujjo tepp ñun sujjo ñak xam la djeblu ko nak comme nima ko misalé jigen ci sax dañ koy djebal borom këram xale bi jang dañ koy jibal serignam dañu xalal seenu pek waye nit ki nga jibul dala daf lay jëmele ci yalla manam daf lay won yoon rek nga bayiko sa bop gëna xamul na gumbo bo bëgge dem ci bir dekk ba lay def jibal sa bop koy gis nga jox ko sa bop mu dilaki bu la jé fum la jaar lo ngay jaar lool dong la buñu guddal seen ki ah jibul nak murid di ñi wax nak mu yoonu Seigne Touba yoonu jibal la jira arif bu nek ak lako yalla jagle ak won melé sidna jëne def na lawnul ma'i lawnu ina'ihi ndox ni ndab limu nek couleur bi lay jël bu kaas bi wéxé bo sété ndox bo xol ndox bi day melne day wéx mu ñuul ndox mu ñuul ta ndox mu amul couleur mom xam mu ni mu amul xaf ka amul xaf amul couleur légui cheikh ahmadou bamba Allah ta'ala ñi dañu fe nek ñi aji ci ñoom bariwul nit ñi booba te foof des na ndax sayidina junay ci dafa ne tudduna tur ku mag ku nekk xam na ne kooku weer àgg na ci yàlla àgg bu jóg waar ba nekkoon ko bokk muy seexna abou yusuf bustami mu ne ñooñu daal xale bu ndaw sax ci nun raw na lu fuuf moo di lan moo di lislaam day yokk day mag day évoluer ndax su yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci bopum moo ne ummati kal matari la yudra awaluhu xayrun am axiruhu sama xeet mu ngi mel ne nawet xamuñu njeel ben géegan xamuñu mujjee gan te barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam day dem ba ba addunay tukki day dem ba ba addunay tukki da am wa rahmatul muhda léegi ñi nga xam ne dañoo tëral seen yoon ci kaw wërd munul woo ne ci tariqa sàngam laa nekk te jël loo wërd Cheikh Ahmadou Bamba dafa tëral yoonam ci njëbbal ak am na wërd ndax dañ ko njëkk a jox wërd na wërdu qadir ba tàyyi wërd na wërdu tijaan ba tàyyi dañ wërdu saajir yi wërd na ko waaye bi mu demee ci géej gi ba gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko fàttaloo mboolem lu ko nit xamaloon lu ko wërd mu ko nit joxoon wala tur yàlla mu ko nit joxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko wërdu qadir jox ko wërdu tijaan yooyu yëpp daf ko daan maye Seydou Sall Sy ba bimu demee gannaar ñu jox ko wirdu boppam. Waaye yoonu Seydou Touba wi nit ki mën na bañ a wirdu, mën na bañ a sikkar te joxe boppam liggéey. Dama ne lawnul maa ilawnu inaihi li nga xam ne noonu la Cheikh Abdou Qadir Jilani doxale, bokk na ni Cheikh Ahmed Tidiane, bokk na Cheikh Abdul Aziz Sédaly doxale, bokk na Cheikh Ahmed Bamba bokk doxale. Fa benn la yoon yi ñoo benn dëkk la ñu jëm. Waaye kenn ku nekk sa fa nga jóge na ngay jaare ak li nga dajal ci sa jamono na nga leen mën a xetlee, ndax moom dafa yaatu. Yaatu gi mooy joxe sa xol, xol la wax dafa ne wajhu lizi yuhibu ni yëpp yow ñu ma ko waxoon sànq. Chaqaw man lam yexwa ni qad kutiba, képp ku ma sokkoon sa texee di bind nañ ko ci àlluwa ja doona makaatibi l ibadaat maan taxar bi kulal mesaya jamaa ila axiri ila axirihi. Loolu kii bëgg a nekk murit day jébbule, ki bëgg a nekk murit bu jébbuloo nekk na murit, fekk jébbuloo bu nekk mën na murit nag tur la woo xam ne képp ku jëm ci yàlla. Waaye nag ahlu tasawuf ñoom xam nañ ne yoon yi ngay jaar ba àgg ci yàlla laaj na ku la teqantal, laaj na liggéey bu rëy, laaj na ku la tërbiya. Ndax li ñuy wax riyaada maanaam entraînement, tàggat tàggat ba dañ ci xalwa sax ba la nga koy dugg. Boo bëggee xalwa bi am njëriñ da ngay tàggat ci dindi ji koy sa xol yépp yépp. Ndax yonente bi salaalahu alayhi wa sallam ci boppam ngir nga mën koo gis jaaxiran fokk benn tomb benn jikko bu bon bu nekk ci sa xol. Fokk nga sëkk sëkk boo xam ne dara mënu koo weesu. Boole ca bëgg ko bëgg goo xam ne day àgg fu bëgg yam, boole ca bari salaatu ala nabi mun nga koo gis jaaxiran ci lu ñuy gént. Waaye charte yooyu bari lim bi ñu wax na da nga ko def ba ren ba déwén ba bis ba dellu si ci salaatu ala nabi, boo ko defee gis ko jaaxiran lim ba kuy liggéey dara wala nga am benn soxla wala ngay dem fenn wala ngay def dara doo ko mën wala ngay recevoir ay nit. Te lim bi li ko jiitu bulaa nga ko boo ko seetee lu mu gën a jafe sell bu mukk sell xol bi googu nga xam ne fa mu àgg ku la tooñeg ku la gërëm ku la xarab ku la may ku la xañ ku la dóor ku la aar yépp ngay male àgg ci sell googu ba noppi bëgg ko bëgg goo xam ne bëgg bu li jéggi dayo la

صلاة وسلاما وبركة يحليني بها بقولي بل أحياء

كل عيب وملل وخير لي في كل غلل. بريد من عيوب نفسي.

محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء وحسن وجنتي.

يشتق من غير زود ربي امتدى ومن بباغ الدبا أسن توجه إلي فن

di nuyu ñi nga xamne jamono ju tembe xey nañ nek ci biir kër yi di ñu bayyi xel ñu ne ci bërebu liggéey kay yi di téwlu suñu kaddu itam ñu leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di ñaan yalla defal leen tawfiq te defal nako yalla na yalla defal leen kenn lu jamm te defal nako defal ko kep ko xamne waxtu yu tembe yaangi nuyu bayyi xel ci biir rew mi ak bitim rew serigne mahamadou cisse jerejeuf maangi lay ziaré jël nu yow bokk ñi téwlu ci internet bi tek ci loxom mu ziaral ma leen ñu ndokel leen ci lu yaatu lool ñaan yalla defal leen tawfiq te sutural leen te itam doli seeni xewal bu baakha baax bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam acci kon mbokk yi 10h37 minute mo jot ñu def ni concert ki nga xamne modi serigne abdul ahad diouf bokku ci li nga xamne dañu koy lay tayé li nga xamne mom modi jotaay bi le ñu nak yeen ba midi inshallah ci kanam tuti ñu joko ak yeen ci téléphone bi ci 88 628 13 37 inshallah rabbi moy xal yu nga xamni ci kanam dess nako xal ngir yaatal anando ak bokk yi ma ngi nuyu jankatu khasside yep di len ñaanal kenn dalu jamm serigne daara yi tamit ñu ziar len bu baax di len ñaanal kenn dalu jamm di nuyu commerçant yi ne ci marché yi di nuyu bayyi xel jamono ji di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh la yalla doli sen tawfiq ay ci mbollem kep ko xamni ouvrier nga jamono ji di bayyi xel kaddu gi tam no ngi lay sargal ci dile beggé duma faté maçon bi ma bayyi xel ci 5e molor bi bayyi pel plombier cordonnier électricien vulgarisateur yi reje ferrayer yi ñep ma ngi leen di beggé bu baaxa baax di leen ñaanal sutura su and xewal yalla yalla yok yalla yalla yaatal yalla yalla deugural yalla yalla katanal ñi nga xamne ñoo ngi ci dem beek dikki bi ñoo ngi leen di ziaré bu baaxa baax sa di leen beggé di leen ñaanal tawfiq ahlu transport gëre ngeen jëf ni ngi deglu 95.2 ci Touba di and ak seen bokkum talibé ndongalé Abdoulaye Sall

0: 16 minutes mo dess ci 11h fukki waxtu ak ben ci studio Soxna Diara bu so borom poroxan koku mo ne ko rank ñun Abdoul Hadj Diouf no ngi koy gëreum te diko jaajeufal elna yalla wërël baat bi elna yalla degeerël te katanal ñu dalal mbokk mi salam aleikum
1: aleikum salam ci nañu
0: ma ngi ziar bu baax
1: no nga dem Mustafa Gueye la
0: señ Mustafa Gueye
1: Gueye
0: waaw señ Mustafa Gueye
1: ci ñam dal la ñoon
0: waaw Gueye way
1: yaa
0: ñu ngi lay ziar baax
1: ni di la ziar baax
0: alhamdullah kay gey
1: ni di ziar baax
0: jeureujeuf gey
1: di ziar waat la di
0: jeureujeuf gey
1: ñaanal sun tax ali yalla la yagal ko suñu
0: amin gey
1: di len ñaanal yeen waaro jabi ak sun borom dool len taxaw
0: ndaysan amin gey
1: ñaanal sun mudda xal yalla yagal ko suñu lol
0: amin gey
1: serigne khalid mbake mo ngi yalla yagal ko lol
0: amin gey
1: waaw ni ngi len di ziar baax baax
0: jeureujeuf señ moussa nu ngi la koy dello bu baax tay nangu
1: da yaay moy sonna da jamo
0: waaw
1: bo bis bo gisee ñoo ko animateur bi doon dem marché di def dugg ci mayga yi ba xam ko mu doon rek
0: ba xam kan la
1: waaw
0: baax na inshallah dina ko degg de mi ngi lay degg sax bu sama yaa
1: la ko rek ba xam ko mu doon rek
0: bu ñewé ke dina la tontu
1: deyna war xam ko mu doon de way deyna war
0: ah maadu maadu am nak bila xoroji
1: ah on kay mom jël peñe marché bi rek tek buntu mayga bi rek dugg ci bir maygam
0: ya
1: ah
0: day do ba santul ja
1: ah ngay nañu la jënd rek ba xam ku mu doon
0: de jeena tak inshallah gey
1: ci abla bi xam na rek
0: wa inshallah moy aduna no sawa jerejeuf barakallahu no ngay gërem baax seigne moussa gey sop seigne mam balla ndion di ñaan yalla defal ko tawfiq gu andek tay sir no nga am bekté ci yow bu baaxa baax ma animatrice bobu da xamna mom budé ci radio bi da xamna mom ñaar la fi mëna nek mom moy umi wala ndak ji rek ah ñom ñaar do nga da xamna du bisri mom ñom dal mom dinañ dem marché mom umi ak ndak dama xamul nak kan la ci
1: salam aleikum
0: aleikum salam wa rahmatullah
1: wallahi sam
0: mbacke
1: baye ko sek
0: Baye Saliou Seck
1: Baye Ibra Seck
0: waaw Baye Ibra ma ngi ziar Seck
1: Baye Ibra Seck ci cour la rek may
0: xawon ah waaw mala nga ci deg yow Cheikh Ibrahima
1: yaa ci jago
0: ah ma ngi sante yalla baax
1: ma lay ziar baax
0: Baye Ibra ndaka choona yi
1: sant rek dama ci wor ci bu yag nak
0: ah wax nga deug waaw
1: doxal nga dina deg
0: man ke lo taw geñ na la deg lol kay Seck
1: waaw tok ci dama lay laaj seigne lak jeul
0: wax nga deug ndaysan
1: waaw
0: wallahi Seck
1: baye ngi am jamm
0: ma ngi sante yalla baakha baax
1: alhamdullilah
0: ndaka choona yadina yi
1: ni sante seigne diop
0: jerejeuf Seck
1: rafet bu jotaay baax
0: barakallahu jerejeuf Seck
1: waaw ni ngi seigne khadim
0: sopp khadim ma xamna ñaakul mi ngi lay deg inshallah
1: waaw
0: ndaysan wallahi Seck
1: ah na kon turu la rek bo bara jé rek
0: waaw bara jé
1: ami lay rek bo jëgëra jëk rek
0: wala amidul waaw
1: taxna
0: inshallah rabbi jerejeuf non koy gëreem te diko jaajeufal baaxa baax baye Ibra Seck baye Ibra dama la gëji deg nak na dama ne ben at way xamna ay at la way jerejeuf amna solo lol ma sha Allah di nuy tapissé yépp yi nga xamne ñu ngi ñuy bayyi xel tay yoy di bëggé jotaay bi Seigne Mbacke Diagne mi ngi fofu la ci jëdé ñu koy ziar mom itam bu baax nuy tapissé yépp ñaan Yalla defal leen tawfiq gu and ak tay sir to yok seeni xéewal jerejeuf Seck ay ciow betna lol ci dégënté gi ñu ngi ci 10h 48 minutes 11h moins 12 Abdoulaye Diouf ñoo jox ko Seigne Moussa Gueye mom li sopp Seigne Mam Balla Ndion Seigne Gore Diop ci Jantul Mahwa di nuy Seigne Bassirou Sambal Khouran Seigne Ousmane Diop Seigne Saliou Ngar Diamu Seigne Saliou Barakhum mom Seigne Touba ak mbollem Seigne Daara yi bayyi xel jotaay bi jamono ji Assalamu alaykum wa rahmatullah
1: Ah fi Abdoulaye Sambo
0: wa kay bayyi laaj
1: bay daw dem dal
0: gam ah bay daw da ma ngi ziar
1: ñeñ ñeñ ziar ba xul
0: la ko ma jay ana wa luga alhamdullilah
1: ñu ngi ci ñu ci bax bax
0: jerejeuf
1: ñu wax na gaay
0: wa
1: men bay xel bu bax ci war may toba
0: wa ndaysan
1: ndax day war may toba mo fi bay yépp
0: deug la
1: rawtu na ak talibé
0: deug la
1: nit klepp man la ñak lepp dabu ji ko waat
0: deug la mbaadu ba mu desuk talibé waaw mom de dañu bo xese ñak mom faral ñaar bo mu ndimbal dekk jerejeuf ñong koy gëreem bu baaxa baax bay daawdu mbeng dal jam bëgg lu baax mi ngi doon wax lu am solo nak ma sha Allah xamna yef ya xawa sant mbay rek ba tax mu mujjé dag ñakul bu jappalé dana del soir insha Allah ngir motuli lettre bobu nga xamni bëggon nako yone bokki talibé yi tamuy lu am solo lol jerejeuf bay daawdu mbeng dal jam bëgg lu baax di nuyu bu baax bayam di sall ke señ fallu ci luga bay yaan massar ci ngeen sar bay sambalo ci keur madu binta bay usman lo ci keuralé ñu ma soxna ummi jeegñ na ko deg nak mo ngi koy ziar bu baax di nuyu bu baax yoro jallu wilaya di ñaan yalla defal ko tawfiq gwand ak tay sir ambassadeur mbay duma ko faté momi tam ang koy bëggé bu baaxa baax alaaji bop jeureujeuf suñu yaay soxna mère sek wa dakaru di nuyu abdoulaye ndjay wa marche chalem abdoulaye yadd abdoulaye djagne marche ngelawa borom jokantine ma ngi koy ziar bu baakha baax te diko beggé seigne khadim di ñaan yalla defal ko tawfiq ak tayshir jeureujeuf dia ak bokki nga xam yépp no ngi na fay téwlu waxtu

jeureufati koku mané ko nak ñun Abdoulaye Diouf mang koy bégué bu baax di nuy Serigne Massamba Diop nuy ma wa Daru Karim waye mang ngi ziar itam bu baax ba Serigne Cheikh Fall diko bégué nuy Baye Ndiaw mi ngi fofu ndjay jeureuf yalla na yalla defal ko tawfiq ak tay sir yok ay xewul mak ngeenelam guddal fanam tam may ko wer di ci tam nuy bu baax ko nga xam mo di Papandour ambassadeur mang koy bégué bu baax baax jeureuf ndour ba yaangi ci jamm no ngi lay bégué te di la ndokel di ci tam ziar bu baax ba Serigne Alhadji Gueye di ñaan yalla defal ko tawfiq sunu kaddu fekk ci jamm Serigne Moussa Mbaye momi duma ko ci faté ma nga fa le ci mbacké no ngi koy bégué bu baaxa baax di nuy bokki nga xamni yépp ñu ngi fofu di ñu bayyi xel tay way di bégué li nga xamni mo mudi jotay ñu and ak turu yalla zikrullah jërëjëf Serigne Mbacké Mohamed Gueye ma ngi lay bégué ñu mo wa Touba Loyen ma ngi len di sargal ci lu yaatu lool

jeñu sa ibrahima ma ngi la ci bege bu baakha baakha di la ñaanal tawfiq gu and ak taysir sek ngok joxal mako mbolam ñi nga xamni ñep ñu ngi bege muhammadul amin bara ci li ci dara ji tolbi ak liggey bi 88 628 1337 ay serigne diouf no ngoy bege bu baakha baax ñu mbokk indi tawfiq yep da rafelu senana ndo ak ñun mamoudou jerejeuf bay mortale gay ci touba mbousobe ngoy bege bu baakha baax ñaan yalla defal ko tawfiq di jar bay fallu serigne moussa gay mi ngi fi ci tindori di ñu baye muhammadou mustapha top mbaa yaangi am xewal

ay ci mbokk yi jërëngeen jëfati kon ginaaw bi 11h20 minute jotee ñu del suwaat kon ak yéen ci li nga xam ne moom moo di jotaay bi moo tëlandu ak yéen ñu ngi ànd ak ki nga xam moom moo di El Hadj Makhtar Mbaye. Jërëjëf sëñ Baba Kobar moom laa ci sargal bu baax ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi koy bànnee xaw ko ju mel ni sama góor gi Baye Balla sëñ Mame Diop ci Tindoor yi di ci itam ziar Mack ñëpp ñi nga xam ne noo ngi bàyyi xel jotaay bi tey bégee ki nga xam moom moo di El Hadj Makhtar Mbaye yàlla na yàlla defaleen tawfiq ak kattan 11h20 minute. Mbokk yaa ci gon ba tey ci 88 628 13 37 88 628 13 37 886 28 13 37.

Modou Kayal Ndiaye ma ngi ko ci bëggal bu baaxa baax talibëb Serigne Bakay Mariam mu di nuyu Serigne Khadim Mbaye Dongo di ñaan Yalla defal ko tawfiix Modou nuyul ma Serigne Cheikh Mbaye Diop ak mbolé mbokk nekk ci marché daara xodo jep di wétali ko jotaay bi Serigne Aliou Sall mi ngi fofu Mohamedou Mortada Diop mom itam ma ngi ko ziar bu baax ci diko bëggé diko ñaanal kenn lu jamm ak salaam ayte 88 628 1337 lu joko 88 628 1337 11h22 ci penchum darul min nan keur cheikh mohammedou bachir

0: salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Maaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Maa ngi ziar bu baax. Bakke.
1: Ziar nañ la.
0: Jërëjëf, yàlla na ko yàlla nangu tabbal nu yol
1: bëgg. Yàlla
0: bay bal la, ñu ko ci bëgg
1: ci
0: bay waay. Jërëjëf wa, daa
1: bay bal la. Ko ci
0: ci Aliou moom ko amin amin ya rabbal alamin amin.
1: Ziar bay maam Diop.
0: Bay maam waaw.
1: Sëñ Aliou Ndiaye.
0: Ndaysaan.
1: Soxna Oumu Amara.
0: Oumu waaw.
1: Soxna Ndaja.
0: Dëgg la.
1: Alaaj Daawu dëgg.
0: Dëgg la.
1: Cheikh Lo bu bëgg ci yam.
0: Cheikh Lo waa bëgg na ko de moom dëgg la de.
1: Ziar waay Ndiaye.
0: Juumoo de.
1: Aturo Fall. Waa Gër Ci Diaw. Waa Doga Tie jot sama bokk yooyu bàyyiwuma kenn.
0: Dëgg la.
1: Xadim Ndiaye bi Cheikh Moustapha na ñëw.
0: Xadim
1: Mor. Ma ko bokk
0: yooyu ma bokk saal bi yëpp. Turundoo
1: Cheikh Moustapha yëpp bàyyiwuma kenn.
0: Turundoo yi Moustapha Niang.
1: Siyaare Moustapha Niang ci Turundoo di.
0: Waaw Sëñ Moustapha Niang
1: jëm bi. Sëñ Tam Ndiaye borom der bi siyaare naa ñëpp.
0: Borom la xasaa ji waaw dëgg la jërëjëf jërëjëf Wade. Soxna Khady Wade ñu ngi ci Tindoo di sopp Cheikh Mahamadou Moustapha noo ngi koy gërëm te di ko jaajëfal di ñaan yàlla defal ko taw feex gu ànd ak tey si muy ma Baye Bamba Ndiaye noo ngi nuyu Sëñ Aliou Ndiaye itam bu baax di leen ziare yéen ñëpp di leen ñaanal suñu kàddu fekk leen ci jàmm jërëjëf Wade ay ca 88 628 1337 Serigne Mbaye Lo Xoqa noo ngi koy bëggee bu baax borom ber comme loo borom boñ jeeg ñi beeg mbos Echane. Yeah.

yalla nuko yalla doli ngeureum yegal ko ci goyar yi gëna kawé ñaanu nak Alhaji Makhtar Mbaye doon ci tam bëggel bu baax Alhaji Baba ak mbolem ñi nga xamni ñepp ñong koy bané xoo tay way di bëggel yi nga xamni mom modi jotaay bi jamono ji tembe jeureujeuf ko nga xam mom modi Serigne Dam manko ci ziar bu baaxa baax job di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tay sir kon ma def ni sédd Serigne Khadim Gueye ci lu bar rek ay ci joxo ki nga xamni mom modi Sonna Khadiwat dimi fi genn legi ci tindo di sopp Serigne Mohamedul Mustafa ibn Khadim Rasoul nu sargal ko ci bu baaxa baax ak mbollem ñi nga xamni ñepp no ngi bege wala falu am di Mustafa ak ki nga xamni modi Serigne Ahmadou Bamba.

0: jërëjëf Seigne Mohamed Mbaw ñu ñu wa Mbacké Bawol ñu ñu wa Saté Nga bu Daru Lo ba Daru Khafour ok ñu fay dégglu yépp jërë ngeen jëf El Hadji Ndaw ak Amdi Moustapha ña nga ci bëggël di ñu bayyi xel salam aleikum salam aleikum Kok aksiul mang koy tubal 88 628 1337 88 628 1337 Aïcha
1: Cheikh Moustapha sant na len shukran yo la simul yaqin tefal na len geureum na len riddan bi khalbil khaini ma wax fi lef ci Moustapha khub samani qad wafa amul morom du fi du fa fa khajmihil jami nan sant yalla Moustapha raisu ahli istifat sant amdi Moustapha ana bina il jami yalla ko jital ci khadim wa sayq ahmad al khadim jituna adama ki dom khabul la sewi tanaysu nan ye salati al qasay aman aba ila siway top ci mom jox koy iday waylun likul liqati bamba ko de khalifatum nur al wilayati yadum bulen ko jema def morom khadfa khul bari cheikh moustapha mi tabe ko te bari jawab yujibu ma yuslam wa yujab
0: mangok di jitam beral ziar mbolem turundo yep di len ñaanal tawfiq ñaan seigne moustapha mbacke mom seigne salihu sa borom yeeram ko te jegal ko fal suuf ci kawam khariku aljana ay di jitam ziar bu baakha baakha baax kep ko xamni yaangi nuy bayyi xel mbokk jamono ci moustapha indil akhyar jerejeef seigne dam geey ma ngi koy beggé bu baakha baax te diko jox wacc way ñaan yalla defal ko tawfiq guand ak tay sir 11h32 88 628 1337 88 628 1337 batay ak serigne khadim gueye
1: modi amirul mu'minin cheikh moustapha
0: modi amirul mu'minin assalamu alaykum bismillah
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: ndaji abdoulay sambo
0: bay amdi moussa
2: lakki balla
0: jeuf sall
2: ni la ziaré
0: jeureuf sall
2: rafa ndo ni
0: barakallah jeuf sall
2: da ngi sonu la gën legi do la ci ci Moustapha wala ci Moustapha bi
0: sonu xadi war da waw
2: waaw man ko may tan ko jël ko may ci Moustapha yépp rek
0: deug la ndaysan
2: gisal gën ci ko bay Moustapha mbaw
0: bay Moustapha mbaw waaw
2: waaw
0: sañ ci ba waaw
2: sañ ci Moustapha ko jël baax baax
0: baax la ndaysan deug la
2: Moustapha yépp rek
0: deug la
2: man ci na ngi xadim so
0: xadim waaw ndaysan
2: ak sonu ummi ak ndagya
0: sonu ndak
2: ak sunu mballa
0: mballa
2: merci
0: merci mariste waaw
2: ak mballa ngeen
0: oustaz mballa
2: ak fatna fall bi ni
0: badjan fama hmm
2: ak sonu ak sunu ndat masar ngeen taa
0: ayan hmm
2: waaw ak magleen ci le man saada
0: deug la seigne mohamoudou
2: djie ay mossamba
0: waaw sanci ba
2: deug la kay alli
0: ah kay deug la
2: wono ngi ko non do
0: ndaysan
2: bawma kenn rek
0: deug la wallahi ndaysan
2: ma nga nuyu moogi fall mom suñu bara fat mu ci guya sar
0: waaw
2: ma nga nuyu mo ngel bengen
0: ah kay
2: bawma kenn rek
0: deug la sall
2: jerejeef dox la suñu moogi fall may tam may mako deug
0: la mu fall yeuf yo ci turundo yi nga jerejeef amin amin ya rabbal alamin amin amin amin amin jerejeef jerejeuf koku moy baye amdi moustapha sall nek ci keur seigne fallu gele ci louga di turundo amdi moustapha alayhi salatu wassalam mangi ko ci begal bu baakha bax kon momi tam yaangi ci bir baye amdi jerejeuf way sall yalla na yalla defal tawfiq bu andak tay sir tubarakallah machallah moustapha mom da neex lol tour lo xamni mom kuko yalla tanu rek mom bokku na ci xet yi nga war di sante ndax tubarakallah da bokku ci tour yu maggi tay tubarakallah da neex lol machallah dama xamul nak yeen ñiko tuddu ndax xam ngeen ni seen tour yu ngeen tuddu non la neexem det way neex na de xamul nak ndax yeen ngi yek neexay gogu ci tuddu gi ngeen ko tuddum det waye dal tawfiq la mom ay ca 88 628 1337 nu joko salam aleikum
3: wa man la bay daye
0: dal jamm beug lu bax
3: man
0: hmm
3: man la bëgg wax yow xam nga
0: bismillah
3: ak talib rek
0: hmm
3: man la am nit bu ko xafé ba yak
0: waw
3: yak na lu
0: reuy ñak na lu reuy ci adina deug la
3: waye ñak na ko ci mëna mel xiyam
0: lu deug la mom
3: ndax ak talib moy lepp
0: moy lepp deug la de
3: ak talib
0: waaw
3: ñetti dom la am
0: ñetti dom
3: la am
0: waaw
3: moy ak nar
0: hmm
3: moy ak malik
0: hmm
3: moy ak mun
0: ma sha Allah
3: waye ko ci sax
0: hmm
3: nek goor yalla
0: torkal
3: yaron ko yalla fa ñu defal
0: amin ya rabbal alamin
3: mangi ñaan suñ baara jop
0: suñ baara jop waaw
3: mangi ñu di tollo barabu fi saal
0: suñ barabu
3: dawal ka ka yori fi ligé
0: ah waaw waaw fi mi yengo
3: diko may mbolo wa marché bëpp
0: na place bi waaw deug la
3: suñ baara jop ci andawat
0: deug la
3: youtube bu baax la ci kaddu
0: deug la bay daawda
3: saal mom gën
0: amna solo kat war ka la ma sha Allah
3: deug
0: la way beng deug la jerejeuf bay daawda beng dal jaamu bëgg lu baax no ngi koy bëggé te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tayshir dekk na ci mom bu baaxa baax jerejeuf ñun ñu bokki nga xamne yépp ñu ngi nuy bayyi xel tay wi di bëggé jotaay bi waxtu wi fofu le ci Louga nuyul ma Seigne Abdou Fall mom nga tuddu legi borom bawal kenkayeri talibé mam cheikh tambacké daru salam soppep serigne baara job khasside fondament
4: 88 613 737 bamba ko de khalifatum nur al wilayati yadum
0: assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah
5: alaykum salam man am sal
0: bayam di wa ya delu jo mag
5: ni dawdo nek mu gel
0: ni bay dawdo wa mi ngi non yi dem
5: man nga xamna musa fay mom dama xir way na ci dakhle
0: ya ci dakhle wa ah ma sha Allah
5: seug bor la mako tudde
0: seug fallu mbake
5: wa
0: ah yow kay yow su tour mom mom
5: nga ngay aduna lako sambay wax mo ne ko tuddu ko seigne mohamed mustapha
0: lenen la han
5: motax man ma ci takle
0: seigne fallu tifli ko ci sam nop tuarkal yow day bay am di mom yow mom ma sha Allah
4: ko sukarin li
0: ba seigne fallu nga xamni mom da amone tiofel ci magam joji seigne mohamed mustapha tiofel lo xamni lolu ba legi gañi fa di wax gañi na len nay deg ngeen di waxtane digeende seigne fallu seigne mohamed mustapha la xay ñu amone muy relation yi waye ba legi tiofel ga seigne fallu amone ci magam ji seigne mohamed ak tiofel ji seigne mohamed amone ci rakam ji seigne fallu ba legi deg guma gaay waxtane ko waye tuarkal ma sha Allah jerejeuf kon yow no ngi lay beggé bu baakha baax te dila jaajeufal bay am di lolu mom xewal la cheikh mahamoudou fadal mbakki tuddu la ci loxol bopam bobu tuddu la magam ji seigne mohamed mustapha jerejeuf yarom ya ci dakhale ci mom ma sha Allah no ngi ñaan yalla guddal safan lol ta may le wer sal bi jahi nabil mustapha ñu ma wa keur serigne fallu duggu yeb beggé na len
4: day may walaf di may tuba bu akla barin khadi juma ji bayam digle won fi am yam se sil won mo ja taxaw gar ci bakkan tuba li kulli tabi mbolem se hakim murid fal nan wi kulla ma nurid bu amul won def marid fama lana min safi wajug len ñu wuy ji mustafa faman ajab qad safa ku sokudam sokutafa maluma min nasi ku denc ay junni rom lawla abu ma malak gir bay bok mo demon ga

Serigne Massamba Mbaye Mboro ndaysan.

0: jeureuf alhaji mor ma ngi koy geureum te diko jaajeufal ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tayshir ak kep ko xamne ya ngi koy beggé tay bayyi xel jotaay bi mbokk mi salam aleikum mbacké
1: ma
0: ngi sant yalla bu baax alhamdullah
1: mam cheikh la ngi ko leg
0: ah oustaz
1: mam cheikh la
0: wa ah wa wax nga deug
1: man ko cheikh da new ablaye bu mo
0: nga ni ko
1: cheikh
0: wa cheikh lo
1: waaw man ko bo xamul bu wax nga dem ablaye
0: la ah cheikh lo xana
1: wallahi
0: cheikh da sama donga la
1: lol la kay neena ma fof la jaar
0: sama donga
1: neena ablaye ko don ci de
0: sama donga way legi way legi way legi da doy way
1: da jël yoonu bopam
0: ah wi nga ya ko lal bat ba ngok
1: wallahi
0: fof la bëggona jëm yow ak nga
1: lol la cheikh rek
0: tuarkala
1: ni reñu ngi don joko
0: wa ndeysan nga dekkay cheikh lo
1: jambar la
0: wa tuarkala tuarkala
1: wallahi
0: tuarkala jambar la mom
1: jambar la gay mo ci gëna niru
0: wa maasu maadu
1: wallahi
0: ay da koy bañ de
1: jambaru ah gay nonu ñu def
0: da koy bañ de cheikh neena bagage bopam la yoru neena yoru bagage
1: wa dana kala kay ko ci ki mom man da
0: era arde
1: waadu
0: wallahi arkallah lepp xewal la
1: wallahi jambar
0: jerejeuf babu tuarkallah jerejeuf jerejeuf ay ca no ngi koy geureum te diko jaajeufal bu baakha baax 88 628 1337 nu joko 88 628 1337 cheikh neena man mako mako fekk ci ci gamam dal way neena mom fekk ci wuma man ko kon de lol la yalla dogal nana mon mako nuru de waye mom nuru mo man ka kon da lolou yalla dogal mom legui kon mbokk ñu and ak ki nga xamni mom modi serigne bara diop bu ndamatu jox ko bay daawdu mbeng dal jamm bëgg lu baax ak mbolé mbokk yi nga xamni ngui koy bëggé fay bayyi xel jotaay bi dembu rek bi mi def émission de amna ñatt ñu ma wona ma ngi lay dégglu man leena wax deug yalla man de ñen wax ak yow ni da wax de yalla de ma ngi sama mat la mer gaddu di fexlu man de waxuma ci radio bi de ñu doni lay fexlu sama mat la mer gaddu dal texas ngegenaay dal asaman ci tim may fexlu ah bobu ci la ne de cheikh de na ci studio ba de jere jeuf amna solo lol ay ci kon mbokk ñu dem ñu ngi ci 11h51 minute ñu bokk yi ten faral ñaari ni ko wolof di waxe moy waral goj lu xaso lepp xewal ak ngeneel ak muccu la ay ci kon ñu setti kon ki nga xamne mom modi serigne bara diop batay jox ko ki nga xamne mom modi rek jeurina bay daawda mbeng dal jamu bëgg lu baax

Cheikh Mohamadou Lamine Bara Djoblé ñaanal Touba Ndamatou jërëjëf kébé Serigne Mbacké ma ngi la ci ziar baax di ci nuyu wa Are Bara Cissé di nuyu sama goor gëna gëñ na ko dégg bay si di la tudon la santon bu ma ngi koy ziar bu baax baax ak mbolé mbokk yi nga xam ñep ngi fofu di nu bayyi xal Abdoulaye Handour ndongal Serigne Mokhtar Mbacké mom Serigne Abdoulaye Mbacké borom dër bi ngi koy bëggé bu baax baax mom te mag wa kër kaab di nuyu Serigne Cheikh Touré fofu ci ko Serigne Abdoulaye Mokhtar Mbacké ngi koy bëggé bu baax di nuyu mbokk yi ñu fay déglu jamono ji ci 95.2 yëpp ngi am mbékté mu yaatu lol ci ñom di leen gëreëmati

0: Okotob liman agaza wirdi ya karim Musamilan bi sawaban na yarim Ya Rabbi ya jalil muridi na mahab Fizli galazili wassam laj mahab Malik jamihahum nufusahum bilab Sayin yadur wal masai yakbalab Yafir li kulli man illaya malab wa an yadayi la tuzazi malab nafatani fanfah bil yalab ya man hawal amira wal aqyalab kulli bima yufukhu kull zanni ya ghayr mughnin mudifin bil manni mudda salamayka bi khayri wuddi liman maha anil aza kal kaddi mudda salamayka bi khayri wuddi liman maha anil aza kal kaddi mudda salamayka bi khayri wuddi liman maha anil aza kal kaddi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ali wa sahbi wa jal qasidati hasinan asinan li kulli man talaqa bi min an-nas amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: Mbokki ñu délu ci wat fi ak Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG entreprise bi di Africa Bio di yëngu ci lépp lo xamni dafa jëm ci fajum ciosan ak aada waye gantax ak reen ci lay dox yaatal na ay makkanam
2: mo ngi nekké Dakar parcelle assenie unité 10 angle dembadia bo ñëwé nak ba angle dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaaykatu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
1: Cheikh Gueye Johnny Johnny ganna bañ la nuyo ziar
3: Tidiane Mbaye normal ma ngi lay nuyu di la ziar di nuyu kep kuy deglu émission bi ma ngi ñaan émission bi kep ko xamne yam nga ci nga deglu ko bam jeex nax liñ fi wax manala jariñ manna jariñ sa morom
1: askan wi daldi d'accord joxe loxo ci lepp lo xamne dafa jëm ci ndoxum city sun borom defal la ci tawfiix nga mën ko lol
3: wa ndoxu city man nañ ko lol ci katanu yalla ak mbaxam nax amna ño xamne febaru ndoxu city dana nek ci ñoom ñuy gis ne seen yaram fuñ tollu day xesen di gis ne seen bop yi day am ay karas ñen ñi gis ne seen yaram day am ay xam di am ay legge te lolou ndoxu city mo koy waral ndoxu city bobu nak bari na ñuko am ño xamantene bi yaqal na len lu bari ndax ndoxu city bu fekke goor la dana dem ba indil go neew katan dina dem timit ba yaq ndoxu mandiwom ba nga xamantene bi mandiwom day oyof amna goor ño xamne bu len dalé dina dem ba yobé len duñ mëna am dom ndax ndoxu mandiw bu oyof am jigen ño xamne bu len dalé timit dana dem ba xagn len banexu sey ndoxu city bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab yi malay jox dana la ko fajal ci biir fajal la ko ci bit te duma la jox ben garab bo xamne dang koy nan muy genné sa ndoxu city dila indi li jafé jafé bu féké ndoxu city bi da genn ci sa yaram dañ lay jox lo xamné mom nga ci diiw budé ci biir la nek luñu jox la lo xamné mom nga ci nan bo bolé liñuy nan ak liñuy diiw sa ndoxu city day wër pelé
1: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG bi nek ci bop ba and ci ak ay ndaw yaru tabax
2: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle assenie unité 10 angle dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: cheikh gay emory ñi daan tok lañ ko daan gëna xamé métier tok waye légui ñi nga xamné ci yeneeni métier lañ nekk te daw ñu leen ko xamé emory daf lay national faju ci ba gis résultat dafa jafé
3: waaw emory bu ñëkkoon ñaar ñi rek ño daan am emory moy serignum dara akup chauffeur akup terre ñet ñi rek ño daan am emory waye emory bari na ci jamono ji bari go xamanteni bi danaka ko gis mi ngi koy woyal yanni ci toga yu bari la yanni ci lek yu am pat yi ñi lek ta du gawa res da fay waral imurid imurid nak ñaari façon imurid mo am nak amna ño xamne seen imurid dafa nek ci biir nga xamne fuñ tollu seen biir day joy ñuy séré buñuy dem toilette sax li wara genn du genn am ño xamne nak seen imurid dafa nek ci biti def pitti buñuy dem toilette muy genn am ño xamne da fay dem ba nga xamne buñuy dem toilette da fay nacc di genné deret imurid bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab giñ lay jox buñ la ko joxé nga jëfëndiko ko 5 jours te gisone sa imurine mi ngi delu ginaaw bul agale garab gi ñewal ma delo la sa xaaliss billahi wallahi wa taala imurine bepp goor bo xamne am nga ko nang ko faju mu wer nax bari nak jangoro yo xamne goor mi ngi koy jangontel te imurine moko ko yobbi nax wax la na ne la jangoro yi dañuy juronte ki nga xamne dafa am imurine te faju ko imurine dem bobu bu yagge moko yobbu ci benen jangoro bobu bu ñewé te faju ko mu yobbu ko ci benen jangoro kon kep ko xamne imurine sonal na la nga faju ko fune mënu am resultat bo ñewé ci man da nga am resultat suma la joxe nga jëfëndiko amo resultat ñewal ma delo la sa xaaliss
2: mo ngi nekké Dakar parcelle aseni unité 10 angle dembadia bo ñëwé nak ba angle dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 840 40
1: ki meuna xey jël dagu mburu bu ndaw di bakoni mom lekkam bari wul rer lay xaar te touti la cey ciof
3: waaw lolou mom lañuy wax colopathie fonctionnaire ndax amna ño xamanteni bi dañuy dem ba manki appétit seen biir di gonfalé di am air colopathie nak ak hémorite daño xawa niro waye bokkuñu ndax colopathie ki nga xamné amna ko bu xeyé bu ndéké sax du bëgg agn bu lekké lekkam du gawa res leg leg mu yobé ko muy geex ay

من سنا لا غدا بكل ثاني الوسنا ومالك لا تغتري من سنا لست بواسنا

أدبر كل ظالم سجاني إلى ديواني وبالمجاني

0: buñ tol ni man na la ko tegal de ni ni ni ni comme ni ma la waxone ci bi passé ni man na la waxat ci bi ni ñëwaat ni duñ musa man na la dutal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man na la ko wax wax
1: gaay dañ ta
0: doon wax
1: dañ lay setti wala
0: dañ ma setti ku mën ta doon bu
1: gaay dañ la setti
0: wala bo ma te xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté xurdu xurdu ya ngi deg am nañu xamne man nañu am ciow lol lol ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
1: simbu ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bu def li bu def li demal genn sarax sangam
0: mo ponkal bobu ci bopam lol mom mo yakal bopam mu ngi may deggi buma deggi da xamne mom lay tut ya ngi deg mom estay fu mu tollu
1: mu ngi ken deggatu
0: wa kay jeexna tak ko tak affaire wu ci bopam ne
1: ba set ci wat
0: na no dafa ñëmé woona ma nan ma nga hey buma wax dara nek ma waxon luma la waxon ci bopam boko saydon top ko si won na lol si won na lol nda gis nga ko ciat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yeen nak di nga du bëgg nak tacteur ku leen di tojal ay yaako man bokkuma ci non doxewuma nonu
1: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjil la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat xat ak ay jafé jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guuy bu dé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye it mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu diis la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 77 le 78 le 431 77 84 78 431 77 84 kep kuko ci wo rek inshallah ci carton suñu borom da nga mëna jokko ak mom suñu modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lu muy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay att mënu ñoo am dom jigen di sey ci kër di taxaw ta mom xamul lan mo koy taxawlu wala mu am dom ba paré taxawat lu yag
0: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci loolu lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamni am nga soxna nga jekki jekki soxna ci ngeen dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ca dug ñewal kep ko xamni tak nga xale bu goor xale bu jigen bu amat tay far far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam loolu nit day tollu fe gi seen digënté mu ratax mu yaq seen digënté da ngay tollu fo xamni ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamni ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamni ci bopam nak seen rawan ak seen rawan ñoo koy def yang rek nit rawanam ci bopam tank limuy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko manoko wax len ndel dama la wax ni misal man bopam boma junjale man dal dama def ni def ni nak bayma sama bop bayma sa bop rek yang rek ndax mbir rawan ci bopam amu lu mën do yakal nit sa rawan bu bëgge li tayto ko defo ko ci jafé jafé rek ngay dekké lo bok ko mu genti yow sa rawan bu lay dug te digante ak mom gon rawan dafa am lo xamne dafa nek ci ngeenel ci nit ci premier nit rawanam la bo xeye suba tel rawan mo lay yewi bo ubé bo nelaw bo dekk jek rek yew ta rawan mo lay ye bo xeye ta jigi dekk ta xel japp ci lenen ta rawan mo lako jox lo ndal la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamne li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
1: ay ci 78 431 77 84 78 431 77 84 moy numéro Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni da ngay na am galankor ci seen bir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñewé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci carton suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci carton yalla jokol ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali Serigne Modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
0: sangat bobu da warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamne da nga sa yaram day dis mba ngay gentu gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamne ci bopam da am lim lay sonale tactour bes buñ ci waxtana bu jibo bes bo ci sango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tegante la ay yoon ci yeen yi lepp ci katane la bo fi duggé bo sa sango rek jam rek ngay am mala wax lolu
1: wa seigne modou dama dajé ke way jur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi genn la ni domam da melon melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamu ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg deudele ko yoon wo bëgg ko dejj ci yoon wu baax
0: waaw lolu alhamdullilah alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp nekk xajjo rafinta yi mom seigne moussa boko fa jëme net ci émission rek da nga ton nda gis nga ko xamne ciep yaangi tux

yeen talanga ji yeen nga ci tedd am ci borom salatu ba xamni ci lan yor seeni keur da ci andi ci reer tak ci soxna demunu fenn demunu ci gal gi am ci xam dañu ci gal gi salatu ba mi ci lan kay liggey ba am passu dem ci gal gi kon talanga do ko fay talanga do ko talanga ku lul ko may serigne touba cheikhul khadim dekk bo xamni amul patante amul fay ay miñete yu bare bare cionay bare ken teglu ko han da ngay xam sa bop xam na fa nekké organiser sen bop ginaaw am ci xam salatu mbam dong ci ne bëgg xey ci liggey ba xey faatu ba xey magal ay way dimbali len sen bop dimbali jami yalla yi rool mi barna le tiaxani barna heure ni barna touba do na xewu fi da nga nan degg ko muko ba gisu kumako lepp nga fi en tant que nak dekk bu tol ni lu dekk fekku tedd serigne touba cheikhul khadim di yewono mom waxna ba tay ni dekk touba tek leer sa borom la yalla moko jagle ab jam kuko yalla jagleel nga don talibi cheikhul khadim da xana ko ba tay cheikhul khadim da fek la yalla tan rasulullah tan ko mu tan ci bir tanati bo la tan goge tan serigne touba lepp di gene tan mo ci jamu teye ko bokkum diko doxal yefi du ku ñoro bokk deneen serigne bi xol ñiko so man ak ñom liggey dafa wota nak ya ahlal bari ahlal bari wujudi bari bari saqay wona geej wona jiri wusi nañu kon bo wusi sante yalla ci wusi gi sante ci yalla me no ci sante yalla moy da nga wara xam ni yow serigne touba mi nga serigne touba mi matul serigne yow serigne touba yow mu du ko talibew yow mu du ko talibi op na serigne la bëgg na op na serigne op na serigne serigne op na serigne aw op la wasila cheikhul khadim kon ku mel na lu bokal joge da nga wara sante yalla xam lan mo la ko may op na lako mu du ko talibi kon bo ané mu sante yalla rawta yobo ci lola nga dem bay yewo touba ngay dem bay yewo touba am fi ñent borno amana nga jidu touba muy ndam loolu lañ ndam la jidu touba ndam la benen affaire jidu touba rek jidu touba am soom ku jidu touba ñeena la jidu touba soof sama jidu fer benen affaire la soof borom gëna na bëgg fank ko lool cheikh khadim suñu jëkam ci aduna ci ko mom moy daru salam mu nefam dir am fa ñaaram ñu bax ñoñe serigne mamadou mustapha mbake bayyi serigne cheikh mbake gëna fal serigne mbake madina ak serigne aliou tek ci serigne fallilu mbake bayyi cheikh mamadou bousseni alhadji bara seigne abo cheikh abdou karim mbake fallilu mudou fa lo ñu lay jare baye ko fa dik sa ci barab bi di touba fe daru salam la de daru salam baye touba gi ni barab bi nak seigne touba fi la fagu won wax ci ay lu bari ci ay yenem ak nalam amane yene dekk fi nak difu jaamu yalla taxawu dekk bi taxawu dekk bi su borom dik ak ciobara la dir bu gatt la fi dekk dogal ba aksi wacc ci kawam mu xamni la joge ci yalla sun borom moy deug te lolay wé dogal pratique lolay wé cheikhul khadim yalla yalla deug yonti ñu lay deglu yefi ku ne tek na lako waye tego woko ku bi fi jaaran bari na cheikh musa ka wax nako yan ban yanan qubli ak lab daria atun ko ñom de han moko fop raw gañe da nga di way tawtu balaya cheikhul khadim aw ne kay yan bobu yan yan min ken mom sun touba eh bokk yi du mom lako jëkë yeen am na ñu ko jëkë yeen fofu ñu ko taraga da mu ko ndam na bu ko tégué ndam bi ay jog nab la ngi ni di yeenen ci xaar ku dik rom nab la jall ke dik ne jog nga dabal ne ko sacc ni ko yeen ko nak ko kay waja nak cheikhul khadime waja kon kom wajo ñun joju way ku kam ay ji way eh ki ku kam ta am ko da nga wara xam kan la nga am noko téyé hmm fudul rek seigne touba morom yi a dede lolou la yomb lek ci ab garax ne ko ba reg di giex yeuf petit cola wala nga dug rek nan sa tay nan ci seigne touba ci seigne touba non lolou yomb na yo du non de da nga wara xam deug deug kamay seigne bi da nga am ko ken amul ku ñepp wër te mënu ko am ñepp wër ko mënu ko am ya nga fexé ba bok ci mom ne ci cour bi dox ci cour bi yeewo touba mais lolou la yow am ñu ay mouride no pakhalif fop mu seigne tay yeewo touba am ñu ko touba ay milliardaire barke seigne touba boy lim yoru muri milliardaire yoru muri boko de woru ñu bare bare keur guñ am ci touba gi bari wu de manam lolou du seen ñak jom du seen bañ touba yalla ko dogal ci ñom ay ponkal yo xamni bu de tagal am nañ ko am lu fi keur mu ñewé dañuy luyé bare ni am ba bay ziaré dik dem keur gu yenn keur yambul la bo de xol ñun ñew ko fam mais ñoñu tam bu leen ci kenn xéccu lolé xébul de xébul am ci xam normal seen bi lu ko dogulo cheikh lam fal kañu fam keur mo gol touba

0: neexane ci jumtu jumaay ji hein bu dikam bu ngoronto mu gor ba nopp nin genné kër gu beti gi ñu tag xéer bis ni ko tay bu ko neex mu genné kër ñu kër ma nga né waye gisoko dé da dem ba mbaka mawul mu dan sëriñ bi ni fa tag buuf ñaari bëtuum sukku ñaari bëtuum di déglu ndigal déglu ndigal bu ndigal ñeemu ñu jofoko dal wan mbaka bool bo xamna la xew xamna ci séra fa lu jublon normal sëriñ tuba normal la jublon deug la niki bu yalla dogalé amna noy nekk ak mom te deug deug bo xolal sa bop man nga matalé waye sa ngabon mënno matalé sa ngane sifet nak dan nako cheikh lay ma fal fi la nekkon kon ñun ñi dekk tuba yow tuba waye bokki na xam sa bop sherafal amul lu necc mom lu temu na dekk sun tuba dedet ndax nekk nak sun tuba fu ne waye orma señ bi la ci orma orma orma dong la ci orma bim demé ba kërëm wala genn ci dekk bi domi seigne touba cheikhul khadim seigne touba cheikh dal dakar mo jëk tan jalan mo gennako ni penku mbay cheikh mu tok dir bu yag cheikh dal dem aljana bayino seigne touba khadim mbake mu dok fi dir bu gat liggey fi liggey bu reey bayino seigne chaliwu borom ñaaro borom doka mami seigne khadim ñu wote xel kom dana wuji de seigne chaliwu jik dik wo cheikh mourid amine tafal genne plan mi niko li baram yi ay ñaari juni pak la waye na nga genné pencu mbaay cheikh ibrahima ba nopi genné keur baay cheikh ibrahima ta taxaw ko man li la ci barkelo cheikh mo dañu fal yëkëti lu tal nonal suñu joxowat ni ko nonal ko la addiya ci soñé bi ngi soñé mu ngi ko dédé defal mako ci ndigal la baay cheikh da ko fekk yëfam te duggal ci sawal bo fekk mbirum suñu jowa do jël sawal li la mo jant no xagi kon moko genné yex ma ko dem lol taxola fam nek tay lolay dox ba tay suñu takhari suñu tuba mu yek dekk bi am yaakar ci wa keur cheikh ayma fall ni orma denk len dekk bi lu nek bay falen ko deg asna len le cheikh moussa mbake waxan rek bu do moustay meutal bu do sen jëm yi tay bu moustay ñom bay falitay pep mën lu ko tay bari nu ko mekk lu nek yak na len ko lu nek wax na len ko bay fal dañi jaxana dañi fook dañi tokk dañi mandek dañi taxawalok bay fal niu julle rek nang way lolou bu la metté dama ko suñu taxa bu la dépassé dem ko suñu taxa ponkol yi baye seni keur baye seni té suñu taxa mi jël ay wata jox len ko tiaxanu 4 ñu len jox auto yi amna fum xaj da xol xam ñi ay liggéey kat yi señ touba la mu jox len ko té ci échange gasoil bu doy ñu dëgg bi di touré di xol ku len bañ ñëw ci la bax bo neew ci la gën faaw nga indeen ki den ci londo nak day bañ ko yornu aj bëggul ku ten di xol ci kaw dedet kat ci tegeul gi bëggul ko xol ndax bu xol ab dencam feñ ki den ci rondal gi bëggul ko yornu de li rek la li moy sen problème baye fall yi baye fall def ñu gën dara li na war ñu koy def señ benen ko digël té bëgg ko suñu digël légui dékku mu fu leen señ bi wo suñu taxawo leen ñi leen nangam yedd leen balen balen té buñ ci nekkan ci dul non barké cheikhul xam suñu taxa ñakul ful ñakul fayda amna fit amna jom gëm na señ touba gëm na yalla doyo lako té wété day wétal yalla dé dé mo rek mu le balen ma leen sa na balen gëna do dékku ñukoy santarma cheikh dal anifi santarma anifi ay xaj anifi lu né taxu dëkk bi jàng anifi baye fall baye fall nak ñoy san tatchu gi legui nak lima gis moy baye fall yeen da ngay ni bëgg yam rek ci ben affaire nan mes ciol gu bon d'accord ak gerefas jigen diko yor yeen lepp ye jigen ngeen japp japp na ay goor gi ñu leen da japp deereen japp mandikat yi ñi man nek taxo ko taxawal dem leen fi ci marsokar ci yoso bi amma fam ay bal puti yu day war yo xamni yak nañu nan ba yak na leen japp nokku leen ci bir fo nga nek regle ko ngum teyel len te tey bi koy tey tam fay yom na fay kun tey se bako fay la nga gen lol yom na nan la ci fay mo deug li dolu wat moy bu ndeme fina buntu pikine la motax buntu pikine fam sin adaram bakem sin tam fati gata nga la ma kedo mam le kor lepp dafna ko ligel sun tuba mi no ba fa fari woy fani wax na mo gëna graw mu bass ba tant fa ni da fi wote ak cielal ak ak set wax la mi wax awé mbaké bu fa jarantene yi nga xamni la nga wax da mi wax ci la ko santial tay la gëna graw tay la gëna graw tay woy ya nga fa faq man ya nga fa ñé kare nga fa am heure mo xam digën tim sa gé mbéd mom kenn du fa jaar ku fa jaar ku ne xol sa bakkan ci xat non la nga def nako nangu ku fa jaar def na kar mo xam da ngay baye pel mo xam da nga duggi won mo xam fo mëna juggé mbéd mom dang koy tégg mel war lolu da nga li mëna ko ni légui ñu jox ko wa keur cheikh rafal liggéey bi ñu ko doxal ñu soba de ñak fa na gay dem japp gay dene na japp borom seyta mbab ni ci ko tele bi dene da ngay jaar fo xamni amna ben way ne ma kala ma joge ndar xaxam bëkk dem am ko ma jobale mun ma señ bi te nga ma ya ci tele bi man ko mu jël tele fa la jaar mun ma waxi mu lako lolu borom boy instant bi boy yi nima boy yi joge fi digeunte kon su gade jëm fi amuna boy dañi mel non am lu di jël nima dul balankar ak sala lo yamale wallahi man ko man ak jël lolu man fi la jax ndax talib mo munu ko talib mo yonno ci yonu la jaar wallahi fi ma joge di dem xol ben sala jek dik karma karma kelu mit ma frene taxam bu ma yenu ma arrière luma xaw ay ko me père nawa père xara père la gado yow do xol la gado yow xana yow jango affaire bi man affaire la jango affaire bi man affaire lu affaire bi mané ciel mun ma gis nga li la nox mun ko señ bi kay xaral yoonu jamul soriwul dama de tegget bay fi ma jaarati wonan yo dajek benen saret mu jup deugmal ma taxaw se ci taxaw xol dima xaral nama ko ba do ñoo bok do dox so loxal yow do dox yow hé no yoy moy lan affaire yi jaay ni hein di ñangal la kat yak sa bataka yow sa bat do ñëm murité han nga jëm nan ci café ga jagi ci xassida yi tuddu yalla di samfal di sikar yeen sangi yëkëti bu am lay yëkëte nga dem am na ci sikar japp ci turu bu ñom mbakk no yëkëte bu ñom cheikh no yëkëte ñom bay fal nga la nga japp ci fi ma bu ñom xadim ngay jange nga dem ci tante ba iske yi ñom ganda waxtaan nga bekk sant suñu tuba joxe da waye ne fi faq faq ma lu way waylu boy du ngeen jall barke suñu tuba ko du ngeen jall li ngeen nek ci dëkk bi da leen ci bayyi ak may dëkk bi la def ko matal mënu ko matal nak da ci tek nak lu leer fuddu ndig rek japp ko japp na juñu ñatti me defay neen fay gogu neen baye faay den koy ñoko yob seeni keer do ci sayon nga xamul ko jeme du ñom ñoo baye seen metier baye seen xey dik di xel seen tuba lu ci jël ñoko mom bañu japp da gëna wër lu ci bare bare nak ci mbokk kilifa yi la muy ñi jul seen jabot dom boko juré bu na xeng ni mënu ko lijeenti top to woko kontrolo woko a dedet bala sa baye juré sa baye gara top to bu nga xem dom dom kenn duko ragal amal ñak ak and ak mom man and ak mom ak mu dem nga dem c'est tout waye niko alcorane la bëgg nga jang ko boy bi dem ci daara ja daw bëkk bi ci gu dama gis ben sama jaar sama bokkol sax sama jaar baata xamna ko yaa ji daq xale bi ci mbaari ci timis gi na ma goona jaay karal ma man ko lu ko kare ko boy ñew la man ko la ko kare mama ka dama ko jappal teel mako mo ko jappal ba japp ko man ko nit waaw lolay bañ dama ko bañ japp nga diko ray sama loxo ki bang ko rayal man ko yelo ko dama ta mere sax te la ko deugul man ko bang ko rayal mo dimbali ma da nga bari wax man ko ndok yam lañ wax la bo ma la jundu ma wax yow waaw sama jalbat la dom ji da ne nuko yobu dara bay bi yobu ko dara boy bi lank di daw nukoy weur nday ji gis ko ci mbar yi xien ko boy bi tepp mu ko dak mako dong mo ngi koy dak ño bokke mo dong mu limi gëna mit moy mo boy ko dak ño an ño bok program boy ño ko rawale mom da xamul xew bu taxan mako mako system bo xamni day yom ci mom dama ne ko nga boye madal boye nga wo neexal ci ken waye deglu ma sax ba mere na ma nga bari wax ta na ko man ko dama ko japp parce que man na ma japp boy boy bu dama na wali danaka man na ko te mu no man ko tekk boy mako fu done du daw waye mako tey mu japp ko tey tama nga aw ya top ci bu yeme ci mom xolam tang mu yenn ko yat ba tay ko ko boy bi daanu kiri seddu guy legi man goor ndjay kera fan la jëm kero kero kon pri la fan ni kero ha ma lank mon sam xel ci lay dundé la ma lank man barako ne ko mon ma tax jappalo mako xam xamul diwo man ko xamna ko loko def nako beug doon ma dama ko doon man ko problème man ko ki man ko doon yag na bang ko du tay naxante ngeen wala baye gona do naxant nak da fu mi yam dara la la jang lo demal jangi dara ngay ñew di daw mo wuralene ciak teel dem beu señ da may la ko jeng yi gaay ne fi ni ñangal na jeng ni jeng fi ah dañu jeng ban ci kilifa xam ñu ngi fi tare alcorane bu ko tare nga joy di yëkkat di uy sama nday di wax ko def yef fan dajjul la ko wax señ fallu makam señ gade mi nga xam koor gu jot mo leena filan fi barka señ ko mak alcorane ji mi jang ni ñi joy ko def ak fene ñi ak mbeuk ñi di gem ñi di wedd ñi di ñangal kat ak daan daanu han ak ñangal kat dara lu ci deug lu ci ba xaj bi dañu sopp señ fallu fam jaar duñ ko wax ci xal wala barka señ ko balam daj lu bari am na lu xamako fam daj fam jaar bam li du kanen kanen dama ko wax mom rek ak ñeneen ak ñeneen mais xale bi ginaaw xale bi yow xale bi dang ko baye ci ululam diko neexale ko nogol yero ko mu jog di dama ko dik bu gene fi dajak borom sa len bam mi top ci wala teug ci auto jamu nan eh fo jam yow porto yo xanga yow fo jam yow da nga jom fa la yow allo wala bu de nakaru mu dem nakaru faqman nap ci rapide est ce que koraban yara pompier maire lay yar aslam lay yar ay dina jaar jeppal de derkel lay yar dajal castor fourier lay yar dem len acci deugereum di fe kota bi bu ko dem do ko meuna xam sax kul la ko ne tubal de ko xam ndax day sase day sa mel kan mi yor da nga boko xol da nga xam lu ko koral ay bokkum ñoko ñoko ñeppul bako diko waye wayal niko waye di waye di lo muy waye di dem di feug ta jam raga bu le tuba salatu mam ci lay langa waw fo dem kan nga jëlew mer mer kay kay di jëkënte man bala ma joy japp nak dem nga nemiti moy ni kar ab kinaa di ko jëkënte fofu kinaa bu yewu dara la gu ñor dañ ko yobbu da ngay taxaw ci ancien garage jëm bakay dama koy gis lu bari bari da ngay seen nit ni ci pacc lu kar ko magi ñu dem magi wala nga raf kay ma lay jël no kila boko la ma daf la non de yow sama lay xol dama lay tam de malay ciut de lay ciut ciut moy lan ci moy jam day jamante ngi dorayante xol yoy ngi bayyi seen doomi ci yoy micc mënta ñak me nga bayyi ba micc mi jot ci mom nan jangal xalé yi alquran nan len jangal jang mu bax alquran baxna français baxna anglais baxna xam lu bon ñak jang ñak jang rek moy bon way lu way mëna jang ba man ci jang ñu bax te jang na mu te moko bax rek ku ber ku ne bess dara lan jël xalé yi dem jangali len li jëk jangaleen ko ak diiné ak am jom nu moytu yi ni def yi ni jëma kër yi de ko ci dëkk bi mën fi sax lu fi ne dëkk bi dëkk bu laaj ormala señ ci ba fi ne ak doom yu bax ya cheikh mudou sa señ fallilu serum yu bax ya ba ci serigne salih mu jëg ci dom yi ak jambar ay cheikh rayma fall cheikh daro son jaay ak son aminto lo ponkol yoy son awlo son awbu legui nu bëgg jaxaxaxate barab bi lutax lank nañu yeen baye fall nak mo joxuma len digal ma ak yeena yam baye fall ngay baye fall la waye ma sa leen jogot ya sala seni ngannaay prepare war seni moto way ciati gëbar na ci dëkk bi mbedd yu bare bare kenn ñu fa jaar ndolor digg bëc ak lan lay carte ak la paaka ñu leen ñor benn ko sama mamar mi jëm ni ci mécanisé yi heur bi tamal 3 nangam ku fa jaar bo seen jakata jaddal de bu la jubé xolal jaddal melni ko tutul ndox wala nga jadd wala nga depp ba nga sumu se dal jël ndol mi jappat daw bu ko def dal lay rek dal lay carte ak la paaka xam nga mel tay amna ben pa bo xamni pa bu jaay ginar kenan da jamul xalim momu ko juroom ñaar fukk jindi kar ko ne ko gor gi kay dan la jaay ginar nakko mu taxaw nu tek ko paak andi li nga yor mu nek da nga gay ko sak ba dem to way gi waxe bëkk dem alxamna ja passé jakkay fi noy wax jakkay massa bu tass seigne sall neum bu ko tun ngutul nan ko massa bu to fi na rendi ben boy waxna ko lek ci njal ben rendi motam bam ko rendé na dan ko ran japp boy ban ko jappé ne ko nak rendé ko lek ko rendi to lol amna fa tay ay wayi am touba mouride na ci yenen dekk diko deg sa dun ko gem seigne touba cheikhul khalil nak mo xamni yar rek am seigne sa ka ko wax diga so sori ak sori ji jige lo ma jige nek ko sama ndigal yaay ki ma sori lo ba sori nek sama ndigal yaay ki may jariñ fi la gay nek de kon ba xam nga ne way mana yewo ci bir touba di ne ci touba di yatte ka ak wona possible tak der ngone ka jeg ndaje mu mudini won nga ñak ca ma nga dem xel ko ma nga gobek ta fek nek ci ndigal señ bi ya sori señ bi a sara sori nga señ bi kan nek ca xol ca tambaku nda fam nek moy jang khasida magal yonu mourid mago turu sun touba wi ba turu sun jossa day jap lu jum ci touba bu ko degge xolal fatarakal day wax mu duggu touba dal ko sol day seena juma yi dem armele di ñaan di jang xasida barke sun jabaka mo leugal dekk touba digge je nek touba nek ñak ci fofa mesuul letiwul lembalul awma doomul mi mi xañ ma ci yorom neew ci lolo wutu ab kermes wutu ay fuuro demul ay dikay day dik ak magale ki mu xono necc la ko war di jang xasida necc ndige lu borom kërëm di liggey liggem xam xam mo leugal dekk touba yow ma dekk ke seigne touba ko ma don ko la nak dekk seigne touba nak ne ci yimay wax nan dekk ni mom ko baye fal dañu fontok digen fa mu defarok di ciaka ciaka laka defa sa bopaga ne beko nox amul xew jeul gerafat tek motax sa ben way beko non ak cietam geureum fekk fa ay bongo ni teug aji mu ci passer rek sama xarit nak seigne nago lu ne man ko ay li mu plan la am ko ni fal ben digen fi bokku ci touba man ko sotam ruuma yow ki lay xol borom keur gi yow mom do borom keur gi yow mom momo keur gi de ko ci keur gi dara ñu ci keur gi gan nga fi ma ñoo fi dajé bala man ko bala jant bi sama ko gabal ablakum ki lay xol na ma tontu mama fi ni est ce fi ci dekk bi la bokku suñ goro man ko kon ma kon bokku ci dekk suñ jaw kon yow tay nga adresse lu ngeewlu suñ tuba nga fu ndax nga ni communicateur suñ tuba yi ne ci dekk bi doxal suñ jaw dekk mi dekk bi fi ci dekk bi nak même bu ju bokku man ko bokku ni ci bokku suñ tuba da gëna wor man day fuma dekk ci sun touba lay bokku man mu ñoxul mbey ga fekkan bax barke ci arafa suma demal billahi wa ta'ala bi sun touba tere du bokku laal barke cheikhul khadim man dama yegg ci ni man na may def yoy damay dem fo xamni wa sun dekk ba sa nak fa def waye mako bëgg def ngir sun touba waye mu ne man diko def rek damay dem ba ñoxul may football bal bank fa tegg amna téré tegg saytam ak say sabar kan duma téré kenn mu di taway dekk bu mum amna fa kër gi ñent borom mako mom fa kër mo kon talwa dekk bu ñu kenn mu taxana bu dal kër gi xana goor da nga xaru lay deg waye kenn duma tere ni ma do tal kër gi kon yoy nañ baaji xati lolu man ko fi yitu wala ne yow jappal sa bop talibi seigne touba nga talibi cheikh khane fu muy yawo ben talibé na japp ni jimi seigne touba ji la fa nekkal presenté cheikh khane seigne touba na waccion ak nun de wota nañu wusi nañ ko dekk nañ ak mom mi ngi dimbili ay yaangi faju li dekk ni dekk bi doxa nak kenn du ko yakal dañay lank xarlu ci kenn nak neggu ci kenn bay bon am ci taxawa ni wa dekk bi yeni njabote yena njabote ku ci nek sa dombon gogo ngi sa diw baye li ngay def bu solo ciol gu ma nga ko bul gene kër gi bu degeere ba bu gene kër nga ko dudugat ku ci dom ju mandi xam nga boy bare ne suuf rek dañi mandi dañi tok ajamba di logi dom ku tok nak di tagu sokom waxuma la ray ab jamul waye bayam sama na xere ko mana xey sa en bayam ray bayam barka suñu tok ba mu xere ndem tegg na la ba 11 10 nga yow di ciakal ciakani ana cafe gi cafe cafe kessa ngay laaj ya nga xam ba cafe kessa na ci kër gi nit nga jaka jakari tol ci wala jang tol ci wala liggey tol ci wala jangi metti mécanicien na fi mécanicien mi talibi liggey ba na fi jëmo liggey xana ci sa bop ci taxawalu bëgg yaax sa bop ci asgor foko bëgg defé tuba nga ko bëgg defé fi da wuyu def gi do wayru fu magi di dal na ko ñepp xam tan baye ci xel bu baaxa baax ablay sambu xama ablay mi ngi may dégg bu ko def ablay sambu xama dafa japp wala nga ubbil ñu ligne bi féké bokki ci biti ndax melna ni 39 jotna di 15h fan leer ak juroom ñent mbokk mu bëgg bokk ci jotaay bi rek da ngay tapé 88 628 1337 ñu ngi xiar ak ñaanam bu baax jëm joju mu la dégg fan yi ci téléphone yi muy modou ngom mom ñu talibi Seigne Touba la dafa am jafé jafé ci dëkk ba Amérique te bu ci ñëpp waxé té waxuma ci day may dama ko yëgul yëg nako yalla ko yalla safara ndax ñun abdulli jam rek la ko yëna rota nak ku yaaka Seigne Touba ku di julli rek yëna la jam ndax Cheikhul Khadim wax ni képp ku wax batum la ilaha illallah bu la nonante ak mom kon amu nonon kenn fofu ñu yëna nonante kenn modou ngom ñu ngi ñaan yalla version yi waxe nak da bari ak commentaire yi ak audio yu bari ku ci wax naan genn na gennul tay lañ ko até señ djou ñaanal nako yoy yeb ay jaxase rek la du ci bari bari nek amul waye ñu ngi ñaan yalla yalla dal mako fa tek natou bi tudugul ko fa yalla ko fa yalla genné ci barke señ Touba ak barke ligam dayam ak barke bayam ñu ngi delu wa di xara bax nak señ cheikh mbara karim guy mbind ñu ngi ko xara bax imam guy mbind diko ñaanal sun borom guddal fanam te wéré li ci reum di xara adjami sisa ci Touba Lansar waye di bérsa adjatu xojo tian di xara badian fama fal Touba Jemun di xara bay balajang di xara bokk yi di xaarani bokk 88 628 1337 mbokk ah wañu rojo bi rojo bi boko wañu wul way deglu ba rojo bi boko wañu dul degante da nga tal sa rojo bi duggu bëgg wax ak man señ cheikh gey ney de ñu koy xara baax ciara njabotu señ daru señ jay gep señ mam cheikh ñu ko ciara bax village daru khudus waye di ciara modou ba village sam ñu ko ciara bax di ko ñaanal fanu guddu 88 la don 628 1337 mbok assalam alaykum
1: assalam alaykum
0: maalikum salam
1: señ gore ndal
0: fal
1: mustafa fatou
0: katou hmm
1: na nga def
0: satuna señ djubak ciara fal
1: emission bi
0: alhamdullilah
1: ni ngi koy wax dëkk bi
0: hmm
1: ko ñepp def xam señ Touba hmm la nga nek rek
0: hmm
1: wa bo ci mom tam day
0: hmm
1: señ Touba ni xam na nek woon am lool te tan na wuro ko ci
0: hmm
1: yalla jëm ka
0: amin amin amin amin
1: nga wër to
0: amin tan ba amin amin mustafa amin mustafa amin amin
1: yalla ba yalla
0: amin sek amin sek amin amin jajeuf sek jajeuf sek jajeuf sek serigne mustapha sek waxna ko legi jang kado xassi dana talibi serigne babu gey la waye jeppi wul ko bayam don jure waye bayam jeppi lu ko don jure biko bayam jure dako jox serigne bi tabiye ko ki jana dara dañ nak rer amna rer regna waye nak dafa regle li jafé ci gaay saba ñu li xara bax di la ñaan fa ñu gudd ci daraaje señ Touba Sérawal ku bax gi salam aleikum
2: wa aleikum salam
0: bay yaat masar
2: señ gëre ñay
0: faal ñaga
2: wa ñu li xa
0: ya jox sal
2: di ñaan jam ak xewal
0: ñan ko yalla boole ci daraaje señ bi
2: yalla defal ñu jam
0: amin amin amin sal
2: dekk bobu nak di dekk bo xamne dem ci rek señ Touba
0: hmm
2: ku ñu ne ko ngay avant ça nek lo xam ci lu gën la hmm ko fay dem ak ligue yepp
0: li fi nek fi ton ligue mën ko wax dama ko dem mani hmm dafa lo xam dama ko ciossa genn ko waye li fi xewle may su ko wax de amna barab yo xam bu noddo tim bu fa jaar
2: la ilaha
0: illallah sutu sen sen xur wowo digënde ke señ bay bay sar senegal du xur wowo
2: waaw
0: he de ko matu
2: la ilaha illallah lan jaadu goor
0: bo fa jaar bo jaar am yitoy jox na nga préparer
2: lolu bokku koku
0: waaw da ngay dom ben way rek mu bëkk la ba mu jël li nga yor
2: xolal man lolu
0: sacc sa bal nañ fu wuyu ben fak man ban ñi reyni ñang fi bari ñi reyni nit ñi ak ñi kare
2: ñoo bokku ñu Touba
0: waaw bokku ñu Touba de man da li ma daan degg ci jamana ay jamana 87 86 ci ciaray gar
2: waaw
0: lu ko gëna graw gis na ko Touba degg na ko Touba ay ci doxalal
2: yalla tamam bele
0: amin amin ci barke señ ko
2: ñoo mom yalla buñ sax
0: amin amin adu sax de
2: yalla ñu gën Touba
0: amin ci barke buñ Touba
2: kep ko na fa ñu na nek Stefan hmm yalla tamam bele
0: amin ci barke señ Touba
2: ko na nek aw yu nak
0: hmm
2: yalla na fi sax
0: amin ci barke señ Touba
2: ndax loolu bëm da ci bëggoon
0: wa mom la bëgg ndé
2: waaw dëkk sel la
0: mom la waccion ak ñun
2: ndak bu tedd la
0: waccion ak ñun dé
2: waaw la bakal na jaayante
0: waaw dalay walay walay
2: ba am Touba
0: hmm
2: kono ku fi ne da wala xalat loola
0: deug
2: la deug dam Touba ku ko xalat ko fi ñoo di fi def leen
0: deug la deug la
2: ma di ko xalat
0: tarkal deug la walay
2: walay yalla yalla sa mo deug la
0: amin amin ci barkam señ Touba amin
2: amin na ci waye deug ci doom la nako sam
0: deug la ci lu wër ci lu wër ci lu wër wayu mëna fa jidda waru fi magge
2: magge
0: tu walay magge mom day footi ma mu de rek footi ba faatu
2: ma wax lolu
0: footi ba faatu de legi ba yaqku legi
2: deug lu bax ka
0: ngi man ñu xam na ñepp def lu non li jaay yamba ka jaay po nak taxawal jigin taxawal xaj ba denan yaqku daanu de son nan lol nak
2: na
0: wax li dama paralyse am problème son lol motax ndaw la fi nek bo xam sa bop wallahi di teugati jey sa dole bis ndik xol nga racc tu nga do dom la leer barke sun bo
2: wallahi
0: wallahi yaa
2: yaa la fa ñu jam
0: dekk mi da fa yag ay bëgg yag te yalla gëm am ñu fi jott nak mum tankal am ñu fi da xam xam na fi bari jere jere jere ba yaan ma jere jere amin nan ko bok ci barke sun bo tankal la
2: yalla yalla may ko teeme yaa ak fan yaa ngi ko
0: wuy amin amin amin
2: and ko mom
0: amin ci barka señ Touba
2: sa ko ci amba ta ali yoni yaa ko dafa amin
0: amin amin ci barka señ Touba
2: yaa ci nafa ta ci daru goy yaa ci asan sam ko ni sam yaa ba ba yi jon ma ta laye ci na sal ma ta bra gi
0: ko li wax señ Amdi Sambu kam Sambu mi ngi lay nuyu legi rek gis na ko ci yor yor señ Amdi Sambu
2: señ Amdi
0: ma mi ngi lay nuyu
2: señ Amdi Sambu
0: tay ji mi ngi Touba tay mi ngi Touba mi ngi lay nuyu
2: alhamdullilah ay yalla yalla fa ci dam
0: neen mi ngi lay nuyu dal lay deg ci radio bi lay leg
2: waaw señ am daa to sal ñoo sama serigne
0: deug la walay walay walay
2: waaw yalla ñaanal def lu jam
0: amin amin ci barke señ Touba
2: yaa baax na baa la jam
0: amin ndaysan amin
2: ñoo fekk ma ci sama fam fa ci wajjum
0: ndaysan deug la walay walay
2: yaa baax moy jeewi ci la
0: hmm
2: ci bëgg gi man xeex lay
0: hmm
2: ci yaa baax hmm ñu fa mbaw
0: hmm
2: señ am di sal mu ngi sal
0: hmm
2: yaa mu ngi sal atelam
0: hmm
2: ci yaa baax mu fa mbaw
0: hmm
2: Abdou Wall ba ci enkay yi hmm di ciara baax na sama ko jaay tan ci ba sama ma ganja gelel
0: hmm
2: di ciara baax ba ci ci ci keur ma do ndaw
0: hmm sa wajjo mbaga fi de
2: wa ba ci ci ko baax
0: wala ko baax ko mo ko fonk hmm
2: di sama jaay lem bi
0: hmm
2: ak sin fallu ba ci lem bi
0: hmm
2: di ciara baax mo do faal ni ko daara wa hmm di ciara baax di ciara wa ngeen sa di dina da sa na ka du di ñam la dane yo
0: lu ko yalla bole amin
2: waaw ñu jaar wa ba di jiru mo wala sa rangi wotu ba sambe kep
0: hmm
2: ñu jaar di ci job tan naam
0: hmm
2: ñu jaar ba mo ñu jaar abdou mo ñu jaar mo ba sa di goy
0: hmm
2: ñu jaar na bepp bepp di rek bepp talib
0: tarkal la jere jef
2: ñu jaar di ñaan jamm ak xewal
0: ñan ko yalla boole ci barke
2: ci ñan yalla defal jamm rek
0: amin amin amin amin amin
2: jere jef jaar
0: amin salam jere jef sar tubarkal la ñu koy jaar bax koy jaajeufal bax baye yaat masar mu ne ci Touba ngeen sa di wote jaajeuf sar
3: hello goor nga
0: assalamu alaykum
3: wa alaykum salam ngay ndaw
0: ngi sant Touba
3: jam
0: aw
3: baba kabar jaare gar
0: han
3: baba kabar jaare gar
0: baba kabar
3: wa jaare gar
0: jaare gar nga nek
3: wa ngay ndaw
0: ngi sant Touba baye galla
3: ni do la ni sant
0: hmm
3: ak ya lañ di wax lepp deug
0: hmm
3: ko do nek mënu ko
0: hmm
3: dan gëre gëre
0: jere jëf Babacar Kobar jaajeuf señ Babacar jere jeuf mbokk mi di wote ci aray gar ñu ngi siara wa Touba ci aray gar gep mbokk assalamu alaykum dafa re ci di siara nak bokk nek jamagan ak jaxaw ba tabla khadim di siara wa Touba ci aray di siara wa gejeway mbokk mi assalamu alaykum rahmatullah wa kogu
3: abdou khadim
0: abdou khadim
3: tingit la wote
0: tingit ci tobel ana bok tingiti yeb ana seigne moutaram seigne modou
3: may fi
0: mbake
3: karam
0: naka cholay
3: en tout cas li nga wax ci xali non len la ci
0: hmm
3: moy xali ki def dama ya ka non comme xali dekk Touba te ñom ñu juk
0: hmm
3: comme ñewetam ñoo len dina wara xali xam nga mom boko tege ci yoon baax na xali bu tege ci yoon baax
0: hmm
3: wa parce que nak bu fekente na mom dañuy bande lu
0: hmm
3: limay bañ moy comme ñu am Dakar la mom comme nit ñi di sétane manam man ñu mënta comprendre nek ay comme ay quelques xalé ci mbéd
0: hmm
3: mo ci leen sax par gis na lé
0: hmm
3: comme ngeen bëgg ubulé mbéd
0: hmm
3: ha ñu ubulé ko
0: hmm
3: ma bande du ko ñu def xalé yi fi dekk dongul da xalé ci fi dekk tamit xalé yi fi dekk te jup ñu wara ma rek
0: wax nga deugul walaay deugul waaw wax nga deugul
3: te même sadik bi ngay tan nga tekk ci njul
0: hmm deugul
3: sadik te da boy tan nga tekk ci njub rek
0: nak deug na la
3: deug nga tekk ko ci am na ci lo xam ci ni sun bi han yalla xam bo yalla ay tapet lañu ñëwé wuñu
0: amu fit mo da non fit
3: amu fit man xam na
0: ni ragal non du rewé
3: bo ale ni comme di xalaat comme di karaté gi ay tapet lañu
0: du dara
3: xali taxaw jogle ci
0: xam lu nga ragal ci aduna paka wala jasi wala kurul nga ragal moy koy gënal lebal paka wala kur bo koy gënal lebal du rewé no dun dara do lay ñang rek
3: am Dakar quoi
0: waaw bu yaga nga deug bu ciaran bu yaga mom waaw buñ joxul nga deug de jerejeuf no señ bi yow jerejeuf sa waaji jerejeuf nuy mo watengi te li nga wax deug la de ki mom deug na emission bi dama waxe maam dañ leen di bayal di leen bayyi fi ci dekk bi nuy jema faq bu di jema amul fi du ne wayu de man fiñ do ni ñom amati bu ñoo xam na ma bi ni bëgg mag rek ma ko neex ñu bari bari bi ni bëgg mag rek xama bo magal gi xama ay fan yu neew ma jox bon magal duggu sugu dekk beureugul nit dama taxo ci station bi am sama ben jigeen mo la jeun fay jeun serije ma taxo fa jeun serije nako yeggale xara ma ñew ku bax ki salam aleikum ku bax
4: wa assalam aleikum
0: ma aleikum salaam wa rahmatullah
4: so fatte sa xara bay daaw de ngor ngor jall jëm
0: bay daaw day anaga
4: ma ngi def yaaru wax ni dox sa wati way
0: yalla ko yalla ngi ci dara yeesu ci wa
4: xana xawani tam ko rek
0: tanku ba tanku ba tanku jam la
4: wa jam la la
0: kon na dinkey gulun ba tinkey ku nga ba
4: wa tinkey ku ne bu baax ngay
0: wa gor
4: ayite la la
0: ma yite yite yite jëm ci serigne bi rek
4: wa donga la
0: ndax donga bi sax bu yite yow jom lepp ci serigne bi la ndax serigne bi mom donga be ko mom
4: deug la
0: serigne bi mom donga bi
4: ñu sar wax di nga jox xawat yaay
0: yalla ko yalla nangou
4: bu rafa lu wax taxawaji
0: tarkal la
4: wax ni yalla di wax deug la ñu mana ay yundu len ba ay yundu len
0: hmm
4: yundu bo mo ko dakké rek mu daw
0: hmm deug la
4: mo lay yene ñu mel nak
0: hmm
4: wa jëni mu hop rek mu daal daw
0: ma nga deug de
4: ñaa ci barki ci ñu daal
0: ah waaw
4: dekk ci ñu daal ba yalla ko fariñ jaar
0: ah arna ko ba nopi kay
4: dam ka rew ci met la ñu fofé ni
0: wallahi wallahi arna ko de
4: lol dong la
0: barka cheikhul khadim
4: du fi ay di def ñu na lu mooy doon
0: ah na bax rek
4: dula may wuk
0: ah na nay do lu bax rek
4: bu do lu bax rek
0: ya ci epele
4: dang koy bokal ñepp rek
0: deug la
4: jaar bax
0: jaajeuf mbeng
4: ya ma ci ndepp bu bax bax
0: jaajeuf mbeng jaajeuf tankal la
4: taxaw bi rafet na lol
0: wallahi ñoko bokk
4: ñoko jaar bokk ci lu yepp rek
0: tankal jaajeuf sa waji jaajeuf
4: lu bax mo def mo tax
0: deug la tankal la
4: wa na bu fekke ni fi so deug lu bax lamb ko fa rek waajeul nga dajal mo
0: deug la sikuwul
4: yalla nga gante xeyen ci jaay
0: amin ci barka seigne touba khadim rasoul
4: jeuf to kay to karim ci
0: barka seigne touba amin barka seigne touba fallam
4: jeuf
0: jaajeuf bay fall cianta ngeureum ñel na alaaji dawda mbeng dal jang dal jam baye dawda mbeng dal jam jambaru seigne touba wa keur seigne touba amna dal jam amna dal jam de seigne job dal jam amna ci keur seigne touba baye dawda mbeng amana ci keur seigne touba fallam jeuf sa waaji mbeng yalla dafa la jam ci barka seigne touba dara jey imam seigne touba fallam mu melni fi nu waxe rek ci lan wax señ be dekk tingité wax ji am solo la wax wey weyulu ak di ñang ñangal yoy mom ku baxi assalamu alaykum ku baax. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulah.
5: Sëñ Gora Ndiaye.
0: Fall Ndiaga.
5: Ndongal de mi ngoté fi Dakar Sant Diop.
0: Amdi Diop.
5: Sant Diop waaw.
0: Sant Diop nga sant yow.
5: Diop la sant waaw.
0: Waaw xana am nga tur bob.
5: Amna tur kay.
0: Waaw ndongal Mohamed. Mohamed Diop wax waaw yow wax ni neexé.
5: Waaw waaw waaw.
0: Mohamed Mohamed Rasulillah Diop.
5: Wa wa
0: walay walay Mohamed Ndiaye Mohamed Ndiaye da yomb lol
5: wa Mohamed Ndiaye rek Mohamed Diop moko dak
0: wa wa nanguna d'accord na
5: jaje jof jaar baax baax
0: jaajeuf Diop jaajeuf Diop
5: di la dégg lol tay di al di sante sa sante ci taxaway bi
0: alhamdullah ndax yalla
5: ndax de gis nan ko tamna solo lol
0: alhamdullah
5: té ñoomi fi ñoomi fi ndagaru
0: ah wër
5: way ñoy ciowul nak baaxa baaxa baaxa
0: ndaysan walay job walay job job job
5: way ciow waxna tay limu ci dole moy li am Touba mom xama waxtaan wax deug rek ci la bok ci la
0: deug la deug
5: ñu ci bër dañu rew
0: ah waw do rew
5: waaw dañu xam rek nga goor yenn bu señ goor buñ ko baña wax deuk Touba bi señ Touba moko mom
0: ci lu wër boko ken
5: boko sos ngir jamu yalla ak liggey ak japp ak jamm
0: barkallah
5: way rewante ay fas rewante ay mbam
0: dakhante
5: yori pax yori jass yo lepp ci boko ci yar ay
0: di danako dandalo di jël bo xam du deug
5: lolou wax il faut ñëme ay sa dom doko ci du par ragal ko
0: waaw jël jël gën katrir nga danako xol yaat yaati nan lo nga laj ko
5: tiaxan la wax dama le Touba dekk roy kay la
0: ci deug deug
5: kep fa nek ci ay tiaxan wallahi barka ma ko di ko rit
0: wallahi wallahi barka
5: sa bu te go señ goor ma la wax ben affaire nakoy di wax nako bind nako japp
0: ci lu ci goor
5: ku nek Touba nek ndaw di nek sel la neex do magge barka ma ko di ka
0: sa deggo dama le weyu meuna fa jidou way dafa magge
5: duy magge lolou mom barki
0: man meuna fa xam nga baña togn meuna fa ay nit ñoo xam nga len xam lu nekkan
5: waaw
0: ñen ñi ay faqma di jaay yamba di jaay sangara
5: waaw
0: ñi ne fi di ciagatu gennal ga denan awanuy de do yaq yu xé dogo de
5: yaq yu xé di yalla xam
0: nako non man xamna len du wutul ken ak man bëgguma togn
5: mais lolu wër lu man li nga wax rek man fa juddou way dafa mag
0: waaw da way mu ndu fi juddou dafa mag mom
5: dekk bo xamni ci amna lo man ñaar téméri juma am juroom ñaar téméri jaaka
0: dogumala mamad
5: waaw
0: gara wal yépp xam na ka ñay xel alhamis ka juma
5: fa
0: di jaxata li fi xew aljuma li xam ci la wara dem jamu jall nga xam aljuma sababu baña liggey Touba da am lu ko waral aljuma ji da am ko moy dem siari barab ba siari juma ji ak dal walé ak berne sa njabo lo man muy bisu fet bo xam sun fet nduk ñok fam ci Touba
5: ak ciiri
0: senegal gep fo dem ci aduna
5: waw
0: Touba do nga fi luxey aljuma Touba kep
5: senegal
0: waw kon lu ko magal nan ko magal
5: deug le magal
0: ay ci doxal
5: magal bi legui na lol rek ndam lol day wone señ Touba amna ndam
0: ci lu wër
5: day wone ne
0: Mohamed señ Mohamed Diop ndaysan da melni manki téléphone ba amna ko noko kay yow jox mom lay wo xam ko mi wo xama ke lay wo dal wuju ko rek fekke yow la wo ñu ngi koy siara bax ci diwanu Dakaru lay wote ku ni baye xel la ñu ko fay jaajeufal bu baax te diko siaré bax diko jox waccu wayam te diko ñaanal jam aljuma yi nga xamni li waral lolu moy pour wajur juma ji kuma la siaré nga dem siaré bu jëk nu yor bu musa na xey dañi sol sunu yër yu lap dem ci juma ji war di siaré barabi ku bax gi
5: ngor ma jëgul de
0: waaw deug la
5: dafa dag
0: way da ñor
5: way li dama ñor man limay wota ci radio xal xam na beuri wallahi
0: deug la jox
5: way na li dama ñor lool
0: nechat deug la wallahi ñor na
5: la te gis nga Touba ngir yalla nañ gëna yar suñu doomi ñaaral bi sa doom doko ci ro fere ragal ko noy amé sa doom fatiko ragal lo ci ragal sa doom ya ko jur lo ci ragal lo wax deug rek ci yoon
0: loolu fi bari doom
5: me xale bu ndaw bo wara jangi dara ja nek di awlay fasa fere ak mbam
0: ragal sa
5: doom ñaar fikkar lu koy daw lool dugul sen ay jaran
0: la xam nga lan la ragal sa doom
5: waw
0: ragal ndayam
5: me dugul
0: bo xala dara yaayam jaar di jël ndaxasul ni sa doom ñu lon ko bañ nganam loy ngay bañ gent bob bu ko bañ ndayam dem na doom ji dem
5: waw kilifa yow waw kilifa nga yilif sa keur ba pare di ragal doom loy tiaxan la
0: lolo famde
5: Touba yalla dem ko tek bam deuguer ak tiay dañ ko tek bam deuguer ba tiay kene ko baye diko yoloma
0: kon da yel ba nak ayam wacce rek
5: bisu bam do nek sa keur ba pare yilif ko ba pare nak ba di ragal wax ko lolo ay tiaxan la goor ngay mat kilifa
0: lolo sa bare nak
5: suñ lañ tagal suñ Touba sagal doomi suñ Touba sagal suñ tax suñ tax ak amul ken ak ñu ñoko resal ay ndir luñu wara
0: billahi barka cheikhul khadim
5: af gor la
0: jambar
5: doomi suñ besiru la diko war lepp def nako kon nak ngir yalla dañ ko sagal lañ ko dimbali te ci sarta mustaqim
0: barka señ touba
5: way reynte beek agresseur ci bi am touba faaka yek
0: yu boni
5: yu daano ay jël tak ay téré yif def yoyup nañ ko baye am mo da ngay nek nit nango liggey daan sa doore baye togn baye mandu
0: moy deug de
5: touba dafa am borom touba du ties touba du touba ndaga touba deukup señ touba ko ko bañ genn fa lolou ay xaan touba señ touba ko señ taxaw yilif
0: nga dem fanen
5: amul ka fa amul re
0: wa gor
5: suñ mbokk baye fa li ñu seen ginaaw man de suwa ke suñ bisu raay baye fa dama leen wëgg lool
0: amnañ
5: jom amnañ fitte suñ ndoxal yi diggu
0: ya yeede
5: wa ma dama ci gëss ma seen ginaaw ma ngi diggu lu baax baax
0: sal ka yatam yaag seen ginaaw ñu seen ginaaw rek ya jëf
5: jëf jëf jëf
0: Mohamed Diop ndaysan
5: jëf
0: jaa jëfati Mohamed Diop ci diwanu Dakaru falay wote picce nga ca kaw waye xel ma ngi soof picce ma ca kaw Ablaye Samb waye xel ma ngi soof dama wax ni soro ci jige ak jige ci sori ku deg ni ma xamni sori na Dakaru ak Touba waxum goor la alu dakar bo fay ñaari jooni nga fam yobul fa nga dekk ci kër nga dekk ko lol passum ñaari jooni du jaxam di tabale nga jaar ci ngi ngi sey fu nga fay fa duggu ci dekk bi xolal fam nek mi baye xé radio bi amna ñu nek Touba ño xamni fi don ñu ngi xim xim re nan nan mom tay mom da fa am problème ak boy boy mbam yeek wa dama gaay muy problème bar gaay dañ ko kar man gaay dama ñu me kar man kitab na ko xerfal kuma kar ko ni barka cheikh lo xamni bakkan teud bakkan mom ben sa bas wala sen bas paw ben teud man ta ñak man tituma gaay doxuma fofu de ndol am ñu ne xim xim re wax ji dara neexul ci itelu len ñorul len mam da leena dépasser sax baye ño xam man dawuma ci dawuma ci seigne touba jaral nama le seigne bour seigne kuma def lo xam ci cheikhul khadim rek duma bour nak aguma ci barka bour waye lam non seigne touba jaral nama ñu ma leen gënal moma dal barka seigne touba la cheikh abdou dak waxan ni liké seigne touba ndëkk bi sa bakal la jigar man fo la taxul ni ndox ci seigne touba ni sa bakal la tej luma ci am jël ku jek jek na na don tay barka seigne touba ay ciow ku jek rek jek na kuma mana kar nak ma kar kuma mana prepare nak ma prepare ko para kuma kara de nga kar gu wa salam ni dal mëna lér fan yi passé ma yégalé kaddu gogou dafa am ben bi di bëgg magal ben jigen bu joggé côté duway yi ma nga sama don day sant ni ciop rek ñaari boy nangul lam lam tik la be ci loxo bi be ci ku dara kam xamando sa nak yalla sun borom dogal yalla sun borom xet ko ci man wa señ touba dimi ko ma daw kam wu señ bi kay dimi kay kay kay man ko xam sa lam ñe jël len ko man ko man ñe ko jël ñe dama kenn ki jël ko man ko kay mu ñew fi ci garas daru ma wax beug de salam ko wax ne dama ko kay len señ bi neena ñu ni xala baax baax ba jam gënam ki dina ablam dañ ko jël ci yeen ñaan ñene kenn ko jël yeen ñaan ni ni xol na way mais man kalmo ko kal mais père yow père père bu togn togn baxul de ndaw si ni ki ko dem man ko yes ki neena yawa jox ko lamam bi bo beugé jam jox ko lamam bi jox ko lamam jamane mut kan ko pissa dama ko jox ko mais moy pa bi ne ci radio be ko de ngal ngalé xuma goor ñay nan ku nek pexé bi yoy affaire yoy jox ko no pouss ko man ko sama yon de mu ko jabalam mu ko jël yakum mu jël mu ko jabal mu ko sans fo dem mu ne ma nga dem ko señ côté côté xuma fan sori na de man ko nak ago go de dama dugg ci kat bi wala ma nga dem ñaari kafter xuma fu ñaari kafter ñaari kafter fi ci woru bo nombe police bi man ko gawal nga dugg ci tata bi tok ta préparer nopi na ci man non dumay xol dama xelu xama sa sagana na tay ñom bo kéré way yoy xama sagana na bu no manana kar won père bën sama pneu auto den ko def waye mënu ci man tous luñ mos mi mënalu lu jinax ñu mënalu mos mi mënu ko ci man xol xol mu di bayyi na leer man nak limay wax ni kenn yegul wu ci raj mana ma waxel ni ak defé ni ma je sama engagement di wax limay gis ci dëkk bi mu neexul mu ana orbal dëkk bi dal dëkk Seigne Touba la no fi yow wodi talibé Seigne Touba di fi jarañu fam xewul demu lu dikku nu taranga bu ne Seigne Touba amina koy jox ñu ngi tabax ñu ngi takk soxna ami taranga ami xewul ay ñu bax ñu tikki dañu jarign lool kenn du ko yakal ku fi nekk di jëm wuyu di faq faq man di wuyu tu la wuyu da lay di jënt du ngay wuyu du ngay tous amulen fit seen da dekerul yare du ko ngeen yeen nga bajantu reg ngeen ba pare regle wu len mbok mi fi ne ba ca kaddu gi legu ko am doole na dawal dem sey xarim sey xar war na xel ko neena picci yang koy jaxal daw len dem dem len lawen to Allah wax lawen to Allah ja dakana señ bi neena na ñew wala na ko dem da nga wara gaaw walu ju len walu ju len walu ju len walu ju len señ xarim mum señ cheikh mum señ salihu ca xel ko jaaga numéro daare 9 dama wax ni non ma sa jëf ci bamba ku duuf ci señ bamba señu cheikh ayma fall bo faato bu takk sa tank yi dugul ci bir bammel bi bu la cheikhul khadim baye ak bammel nga mere ko deful dara mbok mi dama nan ku nek pexem waye ku nek paxam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tek len sen baram madam jani ta ñew magam jani ila jani
6: ra dali dali wijayakum sukari bambam biduna tasalsuli qaddin sarafala ji
7: batam ni wote jaklen di ak am wolu tuddu andak yakar
8: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang len di nuyu di len share ki di waxtana yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtan ak yeen nak waxtan wo xamne dana len amal njeriñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katam muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol lol lol lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mana amadi yakar seeni soxna mana amadi yakar ci ñom mana digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yakar na ñepp koy déglu kon nak ki nga xamne da am néw doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax du yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ni nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawonu ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yeppay wër li kulit daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xam na dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci magni muy deun bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di met di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defé na sax sétane da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré ombi dafa am li ñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak abdan lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu esprit ligué rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie embolicale hernie dans ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ko amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 650 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci souf étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci beccigi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamne da leen di yobbu bañuy saw deret sax lolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goitre da ciy feñ kon ko am fever goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci souf étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé olu gasper mi man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pieds et de chevilles moy tank yo xamne da fay newi dara pono chitos dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah li kuli dawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme ta bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti épilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yar rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis né day and ak dret dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gonen nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousée douleur mammaire moy wéen wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte balance ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pir 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligéy ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligéy ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba

0: serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara da la di jéggel ta da la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi da na genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: anzab tamuran bi jada kullaman laysa yakunu muhsinan ya zaman
2: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith qasida la gëna mak sëñu moko ko xamné o faqat ghayr alquran wal hadith
1: wa fi sanabihi wa bil islam wal ta'fas kull anil marami
2: sëñ bi dafa wax ni qasida dana yëggalé mourid buy tarbiya

0: hôpital yi ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkon sample xawma de la tudde xawma moy fi soko tok wax na len lu ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci bayyi ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew wa lool lepp di ak sante yalla
1: Jun mi radi zawal bura akal kitab anni radi nam tano min al matab
2: ay nit ku bax ko yalla na ra dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ma xiyam nga ñom ñoyé giñ na ne du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ

tu sermon de lemin bara borom bakke kadioro guy mbinde su ci jige doxantu ba diawaru darul minam ke sermon dul basir borom beg mektar bi ndokel gërem jajjifal ñaanal khalifa bay yagga wër na ray gel wa di ziaré ke ndokel jabatu serigne abdullah rahad diko ñaanal serigne sidi mbakee mu yagg fi lol tanda ak wër wa buñu ko ziaré ndokel ko gërem ko ñaanal ko jamm dañuy wélo wat ba tay rek adini yo ko ziaré mboran jabatu serigne abdullah la nek gër wa buñ ci jugé da jajeufal ziaré jabatu serigne abdul khadir mbacké di ñaanal serigne cheikh mu yegg fi lo tanda ak wër wa di ndokel ko gërem jabatu serigne so bi di ñaanal serigne cheikh mbacké yegg wërnal ak égalé salika serigne basir mbacke mom serigne salihu ñu koy ñaanal yagg wër ak naal ak egalé wa di wéyal tay serigne jabatu serigne abdoulaye mbacke borom deur bi jabatu serigne ibrahima mbacke yalla ay bur ñom ñep ñi ngi leen di ndokel ak gëreem di ñaanal mbolam khalifa sey yépp ñi yagg fi lo tanda ak wër serigne mamour mbacke mom serigne mamadou murtala

0: 88 bi lay doon 628 307 la ku baax ki manako salam aleikum wa rahmatullah mbok mi wa sey mi ñi ngi lay ziar
1: ma def wa
0: sante sun borom bu baaxa baax
1: yaangi jom
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah mala baba ko ba
0: baba
1: koba
0: koba ah baba no def
1: ma ngi yaangi jom
0: ana wa kéré
1: ñoo no ma ngi dakar
0: ah yaangi dakar
1: wa
0: ma yaangi ci jamm ba
1: ñu ngi sante bu baax
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah naka jom
0: sante bu baaxa baax
2: fm
1: wa
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah
0: naka fofu
1: jana be wax tal lay wax
0: ba ko sa ko nga ne
1: ha
0: man kan mo sa jank señ baba
1: allo
0: allo wa
1: wa
0: mona ma ngi lay deg ban jakkan ngay sakko
1: rosu bi mo def
0: ah rosu bi mo neexul ba baxna inshallah rabbi ñi ngi lay deg baye maktar mbay
1: mbay
0: wa baxna wa inshallah
1: baxna jaje
0: wa kay merci beaucoup jere jeuf señ baba kama ndaysan

0: jaaje fa ko baaxa baax serigne baba kamala wax deug yalla ñing koy bëggé diko jox waccu waam tank la bo xamanteni bu bëgg lu baax la mi nga addo fofu diwanu dakar mi ngi dëkk ci diwanu kër wa sa su dikké touba rek sa su nek day ñew di ñew fi ci radio bi duñu setti wala di ñew ba suñu kër ndaysan ak yitté geek yeggé yéna ko suñu borom japp la ci sam ko def ko mak maam diine l'islam ba lepp limu yéne ci wajurom mo def ci lu kawé ndortu ñu koy bëggé mi ngi fa ci diwanu dakar lañuy bayé xel wa ñu ni mbol ak ñamana ñi nga xamne ñi ngi ci 88.6 suñu ya mersek ma nga fofu ci mel sonu fasar kasso 88 bi lay doon 628 307 la ku bakki manako salam aleikum wa rahmatullah
1: mo aleikum salam
0: sëri cheikh cissé mom sëñ ci dim sëñ abdul khadir
1: aw taal ga cheikh di mo lay wor
0: ma ngi lay ni bu baax di lay bëggé
1: soxna nda jëm aladji fallu mu tedd mi
0: wa wa borom kess radio
1: yana la seigne fallu ar samro
0: allah amin ñu wakka
1: contane nañ ci yow de
0: jere jef kën di yow
1: di la ñaanal guddu fan ak wër gi yaram
0: allah amin seigne cheikh
1: di ci di ñaan seigne abdoullah diouf nan do di kerkeram
0: deug la ndaysan
1: ma ci siar sama bay boy bu baax ko ni dara muy
0: bay balla waw
1: ak mère fekk marise dakar
0: deug la
1: ak pap djougum seigne cheikh diaw man sor seigne pap djougum
0: seigne pap waw
1: ak badian fama diko di ci siar sama nagay cheikh sama jigeen bu baax sama seigne bax dal
0: sama nagay waw
1: di ci siar do ho ka
0: waaw deug la
1: sonna dal ma ngeen def
0: seigne cheikh ñi fi ñi ci jamm
1: contane nañ ci yow de
0: wallahi ño gëna bëcc ci yow fi la mbekté mépé
1: ya nga bëgg tolu be seigne touba yi de
0: ah alhamdullilah ndax yalla
1: xassay di ko rofal rek la ñam
0: ndaysan deug la de werna ndaysan contane nañ ci yow

0: bay daw dembe nga dal jam la mi ngi fof ci diwanu ko ci cion na ñu koy bëgg di ko jox waccu am di nuyu bay moori jeri sil la bay yan masar ngeen sa bay mbakk ci sa ci sa keur modou ndaw bay mbakk job keur sa ko ke señ massa ma ndjay takko señ badage señ xel da dem ci mom moy fof ci diwanu luga sono mi jekkale sono fanjak sono busa sono magge ndjay ñom ñep ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax wa di nuyu bam di sal keur señ fallu ko ci luga di dole di ñaan mbolam señ way daw yep señ borom yok seen yermane waye fa suuf ci seen kay yata seen bamel do ay nañ ko nuyu mbolam señ bay boy ci bi Touba ko ci melna bay balla jeng ko ni su dara bay mbay lo xwa di nuyu bay dam lo bodel mom ñing ko nuyu bu baax ba bay Mustafa jeng bodel ñu ko nuyu bu baax di ko jox waccu waam wa di nuyu bay sel ci bombali mom tam ñing koy bëgg bu baax di ko jox waccu waam bay Mustafa jeng Touba sura ande ba tere 88 bi lay doon 628 307 bay mam job borom dara wa nuyu na la ku baax salam aleikum ñi ngi lay delo ziar bu wéré wé
1: ñun sant ba nor lañ dëkk
0: ah yaangi sant ba nor
1: ah fuñu dëgg dëgg kër man cheikh ahmed kabir nday da naka benn mbedd la rek
0: dëgg la ndaysan bay daawda
1: kër man cheikh ahmed kabir
0: wallahi rafetna
1: sant ba nor lañ dëkk
0: dëgg la ndaysan
1: inshallah wax del jox fa ci ay
0: jërëjëf am nañ bëkté ci yow
1: ak sayo
0: di nuyu wa sant ba nor yépp di nuyu wa kër señ duga wa sant ba siddek wa kër señ ah nu tudati wa kër bay jili mbay tole bay jili mbay ñep ñi ngi leen di bëggé
2: waay
0: kon yo xamné ay la way ka la ñu tekkal ci la xam sant ci bëss dekk sant ci

ci nuyu ndokkel suñu yabbe sonna fa faal jeemu sonna xaritu re diwanu gede wa di nuyu mbolam wa table ma jep sekk wa ko ni su gede yep ñi ngi leen di nuyu rawti na wa parki nawta bi nek fofu di ñu baye xel sama ba serigne mo duggé ak serigne cheikhna gey ñi ngi leen di bégué ak wa maister ak mam bal yep di leen ndokkel serigne ama jé diwanu yossi baye serigne jang diwanu mesere abdullah an ma nga fa di ñu baye xel ande ma tere ci 88 bi lay doon 628 337 la ñu yatt ko bamu yattu kon dañu daal dem setti bay makhtar mbay daal ko jox serigne ma ana babakama wa di ci nuyu mbollem suñu bayyi nga xam dañ ko bëgge ñu

0: Moustapha Guèye ne fof ci Touba Asalam 2 di soppe serigne ma Balla Ndion mom tam ñu koy bëggé bu baax diko jox waccu wayam ko ñaanal jamm ak tawfiix mbolem ndaw lo xamne jungé na ci yoon yalla sun borom dimbali katna la ko xamanteni mi yaangi ci sawon yalla sun borom wagn ta tek la ci yoon lawu nekk rek ko wax ko ko kenn ko nekk rek bo sañu sa do mo fi gën yalla yalla sam njabotu kërëg ak Allah sam mbolem njabot yëpp ci ëlbëtu wat seenu xel ñaanal mbolem ndaw yu daal 88 bi 628 restaurant Satla ko bok ko fëgg mëna ko assalamu alaykum wa rahmatullah
1: allo
0: allo wa
1: kon nak
0: señ bi ñi ngi lay ziar
1: ma dugaan man baba
0: ah señ baba waaw
1: waaw ñi ngi tool
0: deug la kam
1: wala baan jere
0: sa jere jeuf bay ma tar rek noy addu ne sa jere jeuf
2: yi ka sa de di ka ya de bela gadeela
0: señ baba la kon ma nga ca tewlu ga fofu ci diwanu koloban ma mënu lamine bara dia mi ngi ci diwanu koloban ñong koy bege adi ni señ abdoulaye fay mo xel dem ci mom bay musa joxanam señ salih allah ji bara diwanu koloban

0: acca kon mi ngi non ñaan nak mom serigne abdullah diouf dal dikoy yatam yatt dal ko jox mbokk yi nga xamna ñu fi jaan bokko deg ni lañu set serigne bari jobu ndamatu jox ko suñu baye daw de mbeng kon mi ngi fofu diko bëgg baaxa baax diko ñaanal jamm
1: la yaqaru minna
0: suñu baye baye fall jom mom daf koy

0: 95 PED la ko barké manako salam aleikum wa rahmatullah mbok mi
1: assalam aleikum
0: wa aleikum assalam wa rahmatullah
1: na nga def sama fi
0: sant sun borom bu baakha baax señ bi
1: alhamdullilah
0: naka ciona yi
1: ñun dañ do dañu bëgg lan ñaan ben xadu bu na rek
0: deglu li mana deglu di yaangi deg lool ndeysaan aja kon koku mbok mo xalim gene don sak manako amna buy dadi jall deglul ma bobu mu dadi ko fe telephone nagn ko xaral batay ci 88 bi 628 337 dadi ñu wax fu muy addo mu mbok mo mu ko don birel ne ko xadi ma ngi nanti addu ngay tewlu fo ma nan ne acha bay cheikh jeelal ma ngi la ci nuyu bu baakha baax bay dam lo yo jeelal ma ngi la ci nuyu Mustafa Dieng jeelal ci boole ak boole ak mag ñi nga xamne ñi ngi bëgg señ Modou Mustafa Al Karim ba di ci nuyu bu baakha baax soxna Mbacke Ndiaye Cheikh Mustafa Al Karim soxna Boussa Sille mu Cheikh Mustafa Al Karim 428 337 la mbokk mo manako ko baax salaamu aleykum
2: ndak naaro
0: sante bay ma
2: waaw
0: no def
2: na
0: re ay mam lore
2: dar reuma dar rek
0: ah bay mam bu fi tuddu bay mbay lore mo
2: bay mbay ke mo ko mo jom dal na ba me dana ron dum ok
0: bay mbay mom ablay sambu wona la
2: ablay wo mo de
0: wa ablay bo mul ginaar do bay mbay ba me ginaar do lo
2: yal na am ginaar ablay
0: ma samba jom nak ba me ginaar na la won ndax
2: wa dana ma wo
0: ah bay mbay ba
2: bay mo ba
0: ah
2: way ma tar bu ne nga jox mo ko bay ba banjay
0: xana da nga don nelaw
2: ak sama xadi wad
0: wala bay benen bay batar moy ñew
2: wa di doxal mako bay yo yaay yi
0: xadi wad mom boko joxe cheikh mustafa bi di addu xol bi sedd mom
2: xadi wad mom bu ko ken wax dara mom kay
0: joxal mako amin don nga koy ñaanal xadi de way lo ci wax rek ak lu mu dem la def rek def na ma nu ko man la dekk lo ñu su son ben mir lo ci wax rek amna luma ci mëna sedd mok bay bam jerejef
2: ana xeer na yépp
0: ndaysan deug la rafet na ndaysan
2: waye ma kenn
0: wallahi rafet na deug la ndaysan
2: konta na
0: ma la gëna bëgg bay maam kon baxna
2: wa indi yu roy xeer fofu
0: dede man duma togn bayina togn
2: kon baax
0: laaj ma sonna xadi man duma togn
2: ah kon baax ah gëjuma ko de gëjuma ko
0: ah gëjo fa wa bo fa dama té wax koko rek ne kon daak jëndat wa wala nga laaj ko bay bamba baxna waw
3: duba jafar mustafa
0: yor may xed way leer na bay mam mi da don nelaw
3: lay
0: makhtar jaar fi def lu dara jeerul
3: atam
0: bay matar mom mo jekk jang tay ci animation bi tay bay matar jekk dug mo jekk tok jekk fi gram yim pare la bay abdourah diouf ñew
3: matam
0: ajo 88 628 337 la bay mam job la mi fof ci touba daru habra ni bay bamba ndjay sona khadi wad di sona fama ndjay sona mbere ak ñom ñi bay aliou ndjay mi ngi daru habra momi tam
3: jandu
0: jenge sona fa djagne ma ngi lay nuyu bu baakha ba fof ci diwanu tawfiq sona fa djagne diwanu daru karim
3: Come on.

I'm going to go to the hospital.

Sama dulu bapak

acio serigne sek ma ngi la ci nuyu baxa bax serigne abdoulaye ñang dongal daru minam momit daf koy beggé waji ci nuyu ndokel geureum ku ci melne serigne mam jaar jaw diwanu neede bay sambe nga ma nga fa duñu bayyi xel ak bolé wa masokas ñi bayyi xel ñep ci diko beggé mom serigne cheikhuna wa touba lo yeen ñi ngi leen di ndokel wa touba sura kasalik ñi ngi leen di jajeufal ande batay 4628 337 lañu yatt ko ba mu yatt acio serigne jang kata ngi nonu soxna wa

acca kon baye mam job ya fidiaran beug degat baye makhtar motam mo dal di addo acci benen air kon ñu yatt ko ñatt jox ko mo rek ko xamanteni yang koy bege acca serigne baba mi fidiaran sakko won ko dama ci di andat ak mom baye balla jeng ko ni su dara baye talay mo def koy bege wa di nuy ndok geureum baye fall job baghdad baye fall job sam wa di bege mbolam kep ko xamanteni yang ñuy baye xel ak fo man di nek rek tay bege baye makhtar baye ñi ngi la ci bege ak kay bege jang mak ñi yep nuy nañ len soppe babul khadim seyek soppe baye fall ndjay yek soppe baye dam lo yek mbolam soppe mak ñu jekki rek.

0: kutejem hamiyati mbaruma amaro wayarama tukumkirame kusapu sifalu sifalu sifalu mbaka alaji fali laba mwosan kinindi kudu dilmi kurer mugilmila hamalare ameya
1: mo santindi di def di dindi way jamono yi waxtu woni amon daal dinaay jeex ñu jaajeuf ñepp ndokkel gërem santane maulana tabaaraku taala ni leen ko wax sa su nek su 16h jotté ngeen degg baab di la ñang jotaay baangi door way bu 18h jotté ngeen degg ko jotaay bi daal dinaay jeex ba tax dañu jaajeuf ñepp ndokkel gërem santane maulana tabaaraku taala mi ñu may katta ndax wër ci ciobarem bañu daal di togon and yeen waxtu wi di animation xassida wala fa sikru la mbindu mag ñi baangi te kaddu gi sonon daak jëm seemu du fadel mbacke askan ñu doon baye xal jaajeufal nañ kep ko xamanteni yaangi togon di rawatina kep ko xamanteni duggon nga ci kanam toti ñu bayile rek mohammed mustafa ko le dina fi tew faram ak tele li nga xamanteni mo fi jottu rus ci ay xibaat nako teunk ci waram ak ci français legui legui lay doon salah kon jaajeufal na ñepp ko di way programme jent baangi non rek lañ leen di baye kon tagu bu tagu to di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

kon fa tabarakallah nu dugg ci liggey bi waxtanu peul lay don nak don ci ma saro mu naga bax di nuyu serigne ousseynou sam nak bu baakha bax ñong koy nuyu te diko siaré moy kenn la ci daara ciul beek liggey bi di nuyu bu baax ñom Aboubakar Diallo ak mbollem rek ñi xey ci daara yak di gontu Serigne Moustapha Sylla ñong koy nuyu bu baax kon rek na dugg ci biir waxtaan wi mag ñi dañ ne digge bor la kérok baye Iliman aduna ci gaaw bi doon wax ci walu Touba bako ak Touba ci nim naka nekk aw yoon te Serigne Fallu def fa lo xamne waron na fekk heure bi mu nekk lo xamne kenn du ko waxati waye lu jot yomb xamna retard bi amone ci digeunte Touba ak Tindodi waye bam de bag fenn fit kilifa gi da jog rek ne maangi ci kuma ci fekk nu and kuma ci fekkut dana ci wet ak yalla waye fasna yene pousse bi duma ko mujjem mu reer naka mok tay tay alhamdullilah rabbil alamin mel ni aw yon wara mel xamna yoonu dindi wi tam non rek lay demé la ko dali Serigne Abou ba ci Serigne Abdou Karim ak mbollem kilifa yépp rek kenn ku nekk def ko mi sa mbiram bop ne jamono fa Serigne Fallu dem day daan war sibbi daan and ak gendarme yi ñu daan woté Touba bogo rew mi riir ni xel ko mel Touba bogo melon na ni ak mbambi lor kon nak fofu warna nek fo xamne kenn wuro ko fatte ndax xamna ni sax fatte wuñu ko waye nak xeyna da jottugut xeyna lol la ko meuna waxe kon ak baye Liman non ak yow ak mbollem ñi deglu kon ñu baye xel Touba bogo ak Touba ak Bustan ak Touba ñu xamné yoonu na tax la wara doon wujub xoc te yaatu lol bu ko defé ku fa jaar rek da nga né akasa Serigne Fallu kon ñu dugg ci walu dem bi ak dik bi ngir kenn ku nekk di kondir te baña dawal bu kenn ku nekk di kondir te baña dawal rek bu nexé yalla waxu ñu ne accident do am ndax mag ñi neenañ bëñ ak lamëñ mu ñoo dëkk lélé nga sepp cheikh lu la neex lool lélé sa nga tibbu ko nekk ku santi job mu bolé ci tang du mëna taxaw ci benn lex té dana tang ba do ko mëna muñ nga na ako kang té du té bo wana so tibbat noni la dina bindo su ko defé rek ñu xamné ñuy tibbu tuti ginaaw bu négué ba mu sédd ba nopi ndax buñ ko dé def rek bu nexé yalla tasu do am li dégoti di jafé jafé ndax budé sumpu la da ngay jël sumpu bi tiyé ko ci wét tek ko ci fu deugër jël deuru bi tek ci kaw di door té sa ñaari baram ñi moy gaaw sumpu bi nga bëkk ko door ba mu tojté sa loxotu dag koku ak dal gu mat moy tax nga am ci la nga bëgg dañ koy def néw itam kon nak ndank ndank rek la jublu ci limay wax bu ndé def nik ak jak rek té sax ci ndank rek bu neexé yalla li nu bëgg lepp daanu ko am té no xamné no ngi jëm ci walu lolu ñu na lolli soreetu nu ko nak la yalla def nak mom xamumako waye sélu na ñaari fani wala ñett ngelaw li ñi gis ak suba day baye daana wax né ah li da boko gisé ah li ëpp ci nayat bi yalla na ci katunu borom bi yalla nak luna la man ndax bañ démé bay gis ëgg lañu xamné mëna ñoo dem bané jeexna

0: musoba te yakana jamono ji kenn ñaanuko ndax fi na ben semaine rek bu ko amé bo xamné fi tolli teewut bañ jëm ci walu jël li ne ci tolli bu tawate rek lu bari na yaqutu lut kenn ñaanuko kon rek nu dolé gor gorlu di baye xel lay bi nga xamné da koy def sa guddii ku nek té ko na xamné na lay mom andu la gis gis lay tawako tane ndax budé day taw bo wacce ci vitre touti bam am espace say essuie glace di dox lu mu taw nga mëna dox ak deuxième vitesse waye bu féké ni bi lay la mom boy fermé rek day melni saxatani ci bir auto bi day melni saxatani ci bir par bis bi do gis dara mbir nak boy dox te fam djubut su fekke da ngay dox te fofu djubut bo amul wisila rek man nga ek ci virage a te do ko setlu te moy do ca baye xel moy virage bi da ngay ek ci wara wiré ñaka gis tax nga ñew saaran baña wiré te bu fa dara né rek li kenn bëggu dayam té moy accident té loolu lañu bañ mu am bëggu nu mu dal kenn kon nak luñu yaakaane mo nu ci tax nu mucc ci moy ñuy def ndank té xol bu baax suñu kanam bu dé guddi ni ñuy baye xel lumière yi lu ci ëpp ñuy dox ci kot bo démé ba seen auto nak muy ñëw nako kod la waxé wan rek bu ko dé nga def far mu def far lum la sori bu dé goudi la bo défé far mu def far moy ma ngi ñëw moy la man kay xamna né ya ngi ñëw nga dox touti dal defat far bu defat far mu mom kay dégg na li nga wax mu def kod mu né batay xamna li nga wax dé né nga bayyi xel sa kanam may ma bayyi xel sama kanam su boba kenn ku nek yoy talu ci def ndank way nu top ni jor ñi bay xel sareti lolli sareti fasla wala yu mbam la way ñi bay xet auto yi nga xamne duñ am ay faire position te ñi faral di nek ci talibi nga xamne da ngay dox ba jot ko doora xamne li wata la te lu bari la da day am talibi auto yi sof matak auto yi sof liñ bay ba récolter ko ñi yoré auto di ci sof lo xay dañ koy ayé bañ kenn gis leen té ñu nekk ci kaw talibi di ko bokk ak auto yi yéggu lu ñoy ñu bay leen xel ndax da ngay do ba jot leen door leen na gis bu féké sa digënté ak ñom auto ngi ñëw ñom ñu nekk seen digënté man ngeena dem ba fiyangoté kenn du gis sa morom ndax ñom ñoo jitu nga top leen amuñu benn faux de position amuñu kata jom amuñu dara te xeyna li ngay dox man na pu ñom lañuy dox nga jot leen tousur ay jeeyé da ci faral di am te kenn bëggu ko su ko dé yoyu tam ñi ci baye xel ci ñeël bi nak lolli bi sareti mbam yi nañ ci baye xel ndax fi ne bo demon tay Touba ak liko wër wala Kaffrine ak liko wër wala Kaolack ak liko wër xelkom ak liko wër ay Sadio ak liko wër Taif ak Bayda son yoyu yep li ci ëpp dañuy jël ñebbe fimne di jël dugub fimne di seuf di indi Touba wala ay Colobal Saloma ki Mbarak ay ñiibek di ñew ci marché yi luma yoyu té ku ne xamna né kuy dem luma day téla jog kon yoyu itam bu and ak lay bi wisla bu doy seuk rek moy tax ñu muccu ci kon lolu itam ñu bayyi ci xel bu baax di andando rek di def ndank bu ko defé kenn ku nek dana am lamu bëgg té njaajaan do am waye buñ dé def terreur yi ñëkëntina té la ag marché ba buñ ma jito duma jaay tax ngay sa xel di né ca marché ba do kontir do xol sa kanam ñaare lula bett man la ma ngi nuy bay jamba bu bax di ñaanal mbokam yoy yalla defal len wër gis nga tricycle bobé simine balé ru génn accident ba yaakar naane yalla yalla wëral len way japp ma defi ne bo dem wër nañ pelak ba nga xane yaram ya dana sedd té bi ci xaarul kenn wër yi xaarul kon nak buñu andé di def ndank rek du té li nga wara am mos da nga ko am lorit ñu bayyi ci xel bu baax ñi nga xamné itam ñoy nekk ci tali bi di nekk auto yi ci tali bi di leen sét ba xam mel nañ nañ wara melam welu ñu ko e ñuy moytu soufflé go xamné auto bi da ñew ba wésu la nga door diko soufflé ndax lolu ko dalar daf ko téré ak ndomba tank go mëna am yoon maylu auto bi di la jup waxo ko dara mudit la jup waxo ko dara bam wala ginaaw bay dem na ngay soufflé taxaw ci rek yoon daf ko téré conducteur bi nga xamné dafa def nonu dafa ñew ba romb la nga diko soufflé ko dalar néna ko bul taxaw xolal sa kanam té conducteur té dem taxawal mom buy aksi ci yow te rombugul rek digënté bobu nga ko wara def amna mandra go xamné boko defé mom dana ko xam lum beccëk nga taxaw ci digg télé bi di def nak dialogue Mansour Diop daan def bu suhor bi aksi rek dana la gis bu féké mi nga andak sagom té li ñi ëpp ci ñi conduire sim né ñi nga andak séni sago donté amna ci ño xané dañuy taggo ak séni sago way bari wut waye bayyi ba auto rombu la bané virus di dem nga soufflé moteur taxaw nga daal di né say élément xéna ya leen chefu nga né dakk leen ko loolu la yoon gëna téré ken amu ci droit amul ben mandarga mo xé lo xé dañ la ko takkal ci walu no ma tank ba ya sañcëñ bobu nga am ko té wër wé ñu genn gis nga accident bi amon ci bir ndand lu mel nonu loolu moko indi won jaga jaay bi dem ba wésu ñu arrêté ko taxaw ñi diko dakk sehor bi perdre contrôle gis nga namu def yeen ñepp ko gis loolu luñu wara bayyi la li la yoon sant sax sa budé auto bu mu mëna yor bu féké du soldat yi kom yi té moy douane yi suñ la arrêté té taxawo mën na jël sa numéro matricule daat koy bind ci carnet yoy ñu yoré bu ñëwé ci poste bi daat koy bind fofu mu wéké fi ñu def ko ca su féké né gisuo ko bay wacc bo xé ñu massa né ko ca table yi nga xamné mo nek ci bureau ya joxonté ko ci seen biir itam ñaaré bu auto ba garé wul dugul geej rek do yag dara nga dégg ñu né japp nañu ko waye dakk auto muy fala fala xiba dal fi biir réccu rek lay juru té loolu yoon daf ko téré yoy ñu bayyi ci xel bu féké ya monté wala yéena monté li tax duñ la jox bang mu ko ni nga tok fi duñ leena dem leen tok ci mbar mé dañu bëgg nga ne ci tali bi ci wét gi waye li ñew nga def ak mandal gogo xamné mo mi ñew dana xamné fi nga nek dara nga fi dana la gis li dënd ak yow su ko defé dana la mëna moyu ba nga man ko taxawal té dula gañ wala bu la taxawutit mom dana la mëna romb té dula gañ su boba matukay yi ñu wara def ba jëflanté ak mom len ko wax yeen xam ngeen ko lool itam ñu bayyi ci xel lool ci fi ñu nek ci dëkk bi itam wax dëgg yalla accident yi bari na fi ne boko dé wax sax dañ nan yow dal sa wax ji mom lu passé ngay wax a dédét waxu ñu lu passé gannaaw auto yi ci tali bi moto yi ci tali bi nit ñi ci tali bi sarat yi ci tali bi ku ne xamne lu pecci xoo fengo rek pecci xoo mom fengo fune bo demone heure bi legi ci autoroute bi nga taxaw pompier jëm padwa da nga nan waw yi moto man rew lañ joggé yi moto man rew lañ joggé ak ku len autoriser deug mu désordé ni ci kaw autoroute bi te ku ne xamne autoroute motay waruñu ci jaar su fekkoni bi sax dañuy dox bay dox war nañu am seen piste bo xamni ñom fa lañu wara jaar té lolu code de la route fagon nako bu yag ñu doon ko wax piste de bicyclette aw yoon wu ndaw ca wet ga waye autre bi lañu jaar zigzag gauche droite lé la gis tél fa lañ bo jaaron ci autre heure bi da ngay dem banane li mom bakagne té ñi ko wara fajj ñi ci ëpp do dégg ñu wax ci dara lumay wax ci affaire yi adina yi rek politique bi ak lumay follow kan lañu follow ki du follow ka du follow rek té nit ñi mo waccio nañ ak yeen liñ bëgg kay moy ngeen arnu ar seen bop su deene yeen nu wara ar su ngeen ko mudut yalla ko man xam nañ ko way li ci seen warté fi ngeen def ko waye bo jaaroon ci autour bi légui da ngay waru billahi wallahi ta'ala sarret yi fi tolli bo demone yof jëm ci pikine borone sax dañuy jaar ci wa normal bi sax mu tane donte wuru waye sens interdit bi lañuy jëlé ci marché yof ba jëm ci pikine di kocc kocc di ñew té ko wax ak ñom ñu saga la té ku wété ak ñom buñ la mané gañ gañ la té ay ganaay lañuy yor ay koura ki jaasi lon lañuy yor am ci ño xamni sax dañ cey bolé di def lolu ñu nan agresser di gañ nit ñi té kenn waxu ci lolu lolu baawut ci réew mo xamné réew mo am souveraineté la réew mo xamné dafa am police am gendarmerie am ministre de transport am ministre force armée am nga xamne lepp lu xeto karange ci walu luy indi jamm ak dal ci rew mi amna ministère bu koy gérer mu nek fi demut fenn té mu melni dañ ko yegut dañ wala taluñu ko wala lan wala lan wala lan bakay kon nak ñu fatali len yeen gi deglu seen émission la vitesse 3 morts sur 5 moytul dem bi ak dik bi lañuy waxtane rek ngir ñepp am jamm ndax bo degg ñu la vitesse 3 morts sur 5 juroom ño xamne dañoo nek ci tali bi di xëccio di ñaka def ndank ñett ñoom dañuy dé ci tali bi té ku ne xamne né dé mom alé la bo xamne amu retour kon nak gannaaw alé sans retour la té yag fi ayul yag fi wañuul dara lu nit guddu guddu fan ci ñam ndariñ lool ba wuté ak man sax ñi ngi leen di ñaanal yalla gëna guddal seenu fan saka nak li ci dess kon Moussa Ngom mas nako way yalla no yalla defal ko yiw ci ñeegal daana wax ne dédé ni mu metté nañ xaar ba mu jot muy wax jo xamne jo am ndariñ la baye ci on sék daana ko wax sahor du gestu lu ne daana ko wax ay magdu dool welo nga xamne lu ne daanañ ko wax ci walu talibi di indi fiix waye daawuñ ko jappé dara lu may folklore rek tay mbolam lu lañ ci doon wax tay ñepp tek nañ ci seeni bëtt kon nak lilay wara solihi nan boole nik ak yak ni ñi top suñu di jor nañu fonk lampe yi lamp yi nga xane bu auto bi day ñew dang ko gis yoy sax yaakar na di doxte amoko nit waru ko ñeme waye dañi am waye lamp yi nga xamne day fite day nek ci ginaaw nga xamne da ngay daw ba jot borom yoy it ñaari seeni accident manam day melni kulay rend rek ndax daw ba jot ko su ci auto bi dalé fa dalé ci param ci jëm ci gib ñaari lool lay dag mu nek lo xamne lu catastrophe day metti lol dem rek ma ngi gis fi ci ilat pias bi rek duma wax sax ilatu ba dama nan pias bi ndax legi accident yi ni do xam da nga nan so wax li mom fan la lu mat juroom ñaari auto yo xamne yepp jotante te bo xole ni jotante ñom ñepp liñ gauche bi lañ jël wa bu fekke ni bi nak autoroute bi wala tali bu mu meuna don da nga wara jaar ligne droite kala top jaar ci kala top jaar ci kala top jaar ci ñu war ci bolé nak distance de freinage té moy sidd sa morom kenn ku ci nek lo xamné bu taxawé nga mëna taxaw wala bu wañé nga mëna wañi ñi respecté fo de position yi di respecté signal yi té bañ di ko foyé rek bu soobé yalla jamm rek kay xew bu féké né fo signalé droite kala top dana mëna wat né ki nga xamné dafa jituma top ko dé e day jadd jëm di joram nga def ni mom su signalé ba paré boré ci stopé nak té moy freiné nga gis lampe ya nga xané bu freiné day yépp day xongu waye mom mo ci gëna xongu nga na mi ngi signalé dé di jor bolé ci mi ngi taxaw wala mi ngi wañi luko tax di taxaw wala luko tax di wañi bu lijeenti lolu da ngay def nam def rek da ngay def nam def rek bo defé namu def ba autom sedd guuy sa auto sedd guuy bu de dañ koy arrêté nga baye ñu arrêté ko la ci ëpp mëna nek ndawal bur mëna nek ñuy dem bu de bërepp bo xamne dañ fa wara taxaw di fa yégué ka waccé hit nga baye ba sa auto sedd guuy bam taxaw nga taxaw ba taxaw nga dooro jogat bu de vitesse ko yëkëti automatique dum ci mëna doon vitesse lay doon way fekk yow taxaw nga ba nopi nga signaler jog dem ba ngeen jitt lay dem lolou buñ koy defit accident yi wat nané man nané day jeex waye bu fekke da ngay dox ba yagg auto bi la jitu gis seen ben obstacle bo xamné seen lu taxaw xamul lu mu freiné rek te signaler wul ben bor bul ko duglé te da ngeen koy gis sunu njabot yor deuru yi ñom ño ci raw mom kenn du ñom da ngay dox ba nga freiné waye ci côté droite bi lañuy jaar vitesse wi lay rombi da ngay tit lo and ak sou fit da ngay tit ndax wif ji ñi def day hepp lol ñaare gis nga kuñ fel mu dé kuñ fel rek mu dé xawma accident bi amon Touba ba tax ñi manifester ki rek lol la wala du lol waye en tout cas deuru yi mom so taxawé ñu jaar la ni jor dem su ko défé kuy traverser ci auto bi joge ci amuñ dem di jor ngeen dajje di jor lay ray du tala taxaw dalay ray de te ñing koy gis mu nek desordre bo xamne ñepp gis nañ ko te kenn waxu ci nañ ci wax wacce wuñ len tali bi te wacce gi mo doon deug su lolu amul bok waay nañ samonté ak code de la route lo top ba mi taxaw taxawal su taxawé ba seddu gu yow dang koy romb waye na la fiit sa loxon di jor nga jadd chamoñu wiru ko dem waye bu taxawé nga ñëw ni virus jaar ca côté droite ba bu fekké daw bi buntu bay wacc nga dal ci buntu ba amna sofori carapit bo xana ben kiliam defa abdo assist bass sun wolere la mbokam lolo ko ron fi ci marché aslem dugg na ci carapit bi nek ci kanam ba ex ba ne ko mayma ba may ko muy ubi buntu ba deeru bi jaare ko ni jor ba waji ni ubi buntu bi rek da ko samp ci deun bi dafa xar xol bi faari te lool rek lañ leen di bañal vraiment waye do ci man dara fo taxawé lum niou neul bat fanwer yi moto da la jaar ni jor mom fanwer bo ne ciep jeegi ñu la teel côté bo jeegi jëm nak ñu la teel kenn du def ndank kenn du taxaw kenn du may kenn tele di takkati ci kaw tali bi nak wax deug yalla lolu yelu ton muy am wax deug yalla jaadu wut fiñu wara jaar conducteur yi ba ñepp def ndank du xex du xulo du doori yat xaaliss bi ngay jël ngi jéggul bo arrêté japp attesté té moy nga verbalisé ko tek ko sanction bo xamne ay simil ak yoyep ay tiaxal la lolou dara 30000 50000 ba lu ko nga jappé ko fi ci Dakaro nako fay Kaolack confisquer la mu yoron su debé ba fay ko ciona bam am ba dik ak nami def ba fay ko bu delsi lola bala ko dalat dana yag il faut ñun ñep ñu xamne li mënu la wéy man tawi ku taxo nak ba li nek ci yoon wo wara nek mom yalla na la fay waye ku bay li muy gëndi wi rek di gëndi wi day xaw day gëna yees te rew nak yaakaarna karawato doori jasner rek ne ci biru yi di prononcer ak waxu wax lo mu ñariñ te li phénomène yi bëgg jéxal nit ñi waxo ci deug deug yalla yaakaarna ñi ci and bari gut kon ñu fatali leen ne yeen ngi déglu seen émission la vitesse 3 mort sur 5 moytul dem bi ak dikki bi lañuy waxtane lepp ngir xex accident ci moy ñu moytu ko leen ci war ci walu sahir ñu def ko baati bi ñu bayiko ak sunu mag ñu bax ñi nga xamne ñaan lañuy dëkke guddii ak bëcëk su ko défé rek bu soobé yalla du ñak bañ ak lamelé lay ñu fengo waye nak du egg famu wara egg ndax kenn ku nekk yaangi bayyi xel talibi di ci def li nga xamne moy sa waru gar di nuy nak bayam sa fayge bu bax ak ñom matar ndjay ak waro pomandat yépp la job ko dégga ku ñom commandant ci casse ba yeen ñepp ñu leen di nuyu nak Modou Badiane ñu gën ko xam ci Modou Mbor kuy and ak ñun émission bi la ñu koy nuyu di nuyu wa waxinan 3 yépp ñom Kumba Diop ñom ak ñom Adja Dior ñom ak wa kër ga yépp rek way di nuyu Serigne Baye Badiane ci gati guuy momit kuy and ak ñun la ñu koy nuyu bu baax su ko der ñu baye xel vraiment talibi ndax wax ji ñi wax jubluun ci dara lu may rek ñun ñepp no ando mucc ndax accident yi nak wax deug fa yalla bari na kon xamna bu juroom ñet waxtu joté rek suñu technicien yi ngeen baye xel bu juroom ñet waxtu joté rek ngeen def ma signe ndax jomut gañangi fagaru ci walu crédit ak ya ci aju wara jaar ci 88 628 0618 bu juroom ñet waxtu joté rek ngeen daan wi def signe bu ko defé ñi ñu wara bokal émission bi ñamit kenn ku nek day indi lim participation ku ci melni sunu baye Modou Silla ci marché ngelaw daf ñi baye xel bu baax di indi lo am jariñ ku ci melni señ Allah jong ñom ku ci melni ñom baye Fall Ngom ñom Babacar Sar ñom baye Ndjay ci Touba Talibou Bess ak ñi melni ñom ñepp rek jaar ci 88 628 0618 waye lool legi ci kanam lay doon waxtu joté rek insha Allah taala da ñu leen ko xamal kon ñepp wajal seen crédit ndax bon sayon waxtaan wi day ñu bokk ko ndax mbolo sangaleñ mbolo wat wer defena lol mag ñi ñoko daan wax ñu ne mbolo ci la doole nek lepp lo xamne da ngeen koy and rek inshallah am ci la nga bëgg day daal di yomb lol bu ci wétay amé nak man na mu soxé té dañoo bëgg rek li ñun ñëpp nu bokk ko waxtané ko li ñu ci war ñun ñëpp nañu do diko def li ñi ci war ñaan do bayiko su ko défé accident yi daal di jeex tak té lu wara mëna am la di nuyu nak señ Mbaye Diouf bu baax waye maam goor mboob ñom itam ñi and ak ñun lañ deug deug yalla señ Djibi Ndour ñu koy nuyu bu baax ak ñom Daouda Sar ñom bu ko defé rek señ Siaka Mboup ñu koy nuyu di nuyu Baye Maguette ba ci yarax table feray ak Baye Serigne Diop ñom ak wa yarax table feray yépp rek ñu ngi leen di nuyu ñom dañuy and ak ñun ci la vitesse 3 mort sur 5 ñi waxtane walu dem bi ak dik bi ndax zero accident day moy yene kilifa gi bëgg ko dégg ci réew mi ak biti réew nun ñi bëgg lu ko dégg ci réew mi ak biti réew té fam jëlé la vitesse 3 mort sur 5 kat sorina mu nekk lo xane mën nañ ci def ay ñangat ba lañu ci niseur ñu andando jëfé ko lañ ci diggé ñun ñëpp ñu andando am ko kon loolu won na bayyi xel ba tax nu yannoro diko jëfé rek bu ko défé bu soobé yalla yalla daanu mëna défal ak muccu koku mom suñu badjan awa cham xamna ni mi ngi wacc suñu badjan fama fall xamna mi ngi wacc ak suñu yaay di yaay radio bi soxna mère sek xamna ni mi ngi wacc di nuyu bax docteur serigne touba ak dongo yi serigne ma samba jagn waye di nuyu bu bax bay samba ñang ci keur ñang di suñu bayap conducteur bo xana ma sha Allah yalla yalla gëna guddalu fanam ci barkep serigne touba ko nu sopp la nu sopp ko lol ngir jëmi yalla ñong koy nuyu bu bax ak mbolem wa keur ñang yépp rek tabarakallah di nuyu bu bax serigne chaliou ka touba janatu mahwa tala ndjay ci daru khudous baye mour diop ci mbacke touba wala bok la diop sen ci mbacke touba ya ak serigne cheikh mbouj ñom ak ñom ibrahima djeng ci madiane ci mbar ya kon ñom ñep rek ñing leen di nuyu te leen wax waaj leen nu waxtane li nga xamne la jël nañu 8 te moy accident yi te li tax mu bayinu moy li tax mu bayinu day moy nu ando def ndank de def ndank ndank de mag ñi neewon nañ teewula ag fa nga jëm ndank ndank teewula ag fa nga jëm waye terreur mom tes rek te tes ji wal iyasu billahi bëgguñu ko lo rek lañu bañ kon lolu faaw ñu bayyi ci xel ba ñun ñepp rek ñu andando di def ndank bu ni andando di def ndank rek bu neexé yalla yalla da ñu defal vraiment sutura té moy accident yi jox fi ba jeex tak té lolu la kilifa gi bëgg loli lañu bëgg ndax bo xolé réchédé TL bi Dakar Touba ak Louga bo xolé bâtiment yi li fi dox ci walu courant émetteur yi likoy tourner ci walu courant personnel bi fi nek boko xolé alal la jo xamne bari na lol suma ko xone sax na aw li mom ndax li may wax amna fek lama waxutu ko fuf te djublu ci lumay rek rew mi bax ta jak mune rew mi mom la ci sama mam nekke won rek da ci fasiyene nekke da ci nek baña wacc ba yalla dik may dana ci nek baña wacc yalla na yexa wacc ci barke cheikhul qadim yalla doli ko barke doli ko wir lore ay tankam lay top lolou nak bu ñepp defon ni mom rew mi dana wessu fi ci jak accident yi dana gëna neew lol li nga xamne bis bu seenu deg ko ci muy am rek wax deug yalla wat takas ben bor rek moko waral kon nak lolou nañ ci bayyi xel bu bax dole fatali bu bax garasu dara jolox ba xeyna satisfaction xeyna amna ca ndax bo amé fan yu neew te tewul rek jomb dañu tiré ndox ma nga xane mo tawon bañu genné wataya ah dem ak dik ba jomb dana mëna melna mu melone client yi di mën di aksi waye dafa wacc genné dem ci dëkk bir nak fañu soxla kon lool ñu bayyi ci xel té wajal ko bo bu diwé né bu neexé yalla balay ñew mu baña bét kenn waye ni la melone daw jëg melni dawa ci melni ren koku kersa la ci ñi nga xamni ñom ñoko wara def koku nañ ci bayyi xel ci tel ancien garage bobu itam deg nañ ya fa xew bu mu set rek dara du daru may bu mu set wécc tonni mbubit ci seun ba lu la way mëna wax mbubit mom ci seun ba rek Touba dal lu neul ci serigne bi daj dor ko am ku yaakaane da nga fi ñu te do daj dara am fa la nga bëgg mënu la nekk ku lo ko yéene mën na la ko yéene rek waye tax ka am ko kon nak wax dëgg yalla mën sañon mu nekk bari go ci mbartal kenn ku nekk tek ci loxom mu jëm suuf dana neexa bi rek moy gën diko jéema yéegi waye buñu neen nañ defar dëkk bi rek kenn ku nekk di ñaxto ka di wax melni dañ la door martu ci bop loolu jéekut yelut jaadut wax dëgg yalla kon mbokk yi auditeur ak auditrice yu rese DTL bi ñeen nga déglu seen émission la vitesse 3 mort sur 5 moytul ci ñettelu sumbu bi wala ñaar wala lu ci mëna am rek ndax fofé ñu wax buntu pikinde yi fi tudon buntu pikinde nga xamni ñepp xam nañ ko batay sax tuddu nako waye bo fa démé tay day woyé tuñ koko tur wañ gënon na xam nu ñepp muy pak lambay nga xamni cheikh sar ñom mam bay mbay ñom ak ñom sulay job ño fa nekkon de yi ñu fay jaay seen yoyé ñuy jaay ñu ñew rax leen ba nga xamni kenn xamatul lu muy niru biñ fa ndé garas biñ tudon na bo maréché bohut maréché wu waxon nañ ko waye fan yi fa ciola baré de ba fa gaay jaaré de set na wécc buñ ko bayyat nak ba melna mel ba melna melon lool ñuur ñuurat yab lay don loolu dara jëruko nañ ko defut fofu ci Touba ba dootu tuddu buntu picin bir Touba Touba nangam daru nangam rek madiana nangam mo fo wara am way ay buntu pigi nak turi wote ye fay dawit ay ay musiek ay yu ken xam ma ngi jeggnu wax deug yalla auto serigne touba waruñ ko tudde mus tam la auto xay bola ji ñu ne ay mus la lolu moy lan lolu jaadu ni de fonk limu am ni de teral limu am Touba rek la no am borom Touba nun la xam nuy tam mom la nam ndax bokoy tudde tour yo xamne yow mi ko koy tudde sa bokoy waxe sam xel nek ci rer re do ci jeriñu way do ci jeriñ kenn kon lol ñu xam ko suñu bajjan aminta lo ñu koy nuyu bu baax ak mbolé wa Touba yépp rek bay wuñu kenn kon tabarakallah xamna ne légui juroom ñett waxtu jot bu ko dé suñu technicien bi mu xol waxtu yi rek bu 8 heures joté jotna wala desna jotna desna tuti ñaari minute kon danaka jotna sa kër rek kon ju woñan daan wo rek fatali li ne xamna ni sax fatati wu len li ñu waxtane ci mission bi ñu wax live test 3 mort sur 5 moytul dem bi ak dikki bi rek lañ ci waxtane ngir rek kenn ku nek def lam wara def accident yi dawuñu toxuñu bayenu ndax la jël nañu 8 sa bo xey de gaxina fina bo demé ci hôpital yi saw yaram day daw wallahi alasim dem rek dem na fan amna ben docteur bob man ko gissa diko lacc seigne mustapha ñaan muna ma wax deug yalla xamna taxul ma min ko waye xam nga neena ñun lim bi day xawa bari ci nun ba nit mëna fe nek da nak sax bari traité té ñaaré du ngeen xamanté bu ngeen bokul ay département man ko doomi sama baye cheikh ñaan la néna mon fi ci hôpital yi fan la nek waye xam nga ay déplacement yoy yeb day faral di am nga xam né dama tok bayam sama xel ki dem ma dem fenn rek garé fenn dugg lu ñutu xol la ma wara xol ngir rek am fo xamné wax deug yalla dañ fay tek suñu tank ngir buñ waxé ñu xamné li ni wax kat xam nañ ci dara ndax nañ xodi di wax tandalé di wax yoyu mom daara ji taxaw ci lu mel nonu lu wax rek da nga mëna tégal sa baram da radio diiné la té moy radio l'islam limi wax liñ fi waxé dañuy bëgg rek ñepp xamné andul ak pox dañoo bëgg ñepp jariñu ci dañoo bëgg ñepp xamné dëgg dëgg dëgg yalla lu wër la di ci wër jamm nak ndax la voix de la paix de la solidarité et de l'espoir national et international wa kan haqan kon deug rek lañ ci sét té am ñepp koluté ci ñepp su ko défé lolu ñu bayyi ci xel kon mën ngeena jaar ci 88 628 06 18 mbok bi allo
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam bay samba
1: bay yaay na lay jaar ba
0: no ngi lay delo xiar bu baakha bax cham
1: no ngi lay jaajeuf ci liggey bi
0: jeere jeuf cham
1: na bi ni ci li bu baax yep lelo ñu di ko signalé ci xam xiar yi
0: ni ngi lay deg ni
1: no ko ñaan jammal di ko def ci mom
0: amin amin cham amin amin cham
1: ni seen jay tuba bu ba
0: waaw jaay Touba waaw waaw jërëjëf Thiam jërëjëf Thiam
1: li ci ko solo nak moy man lamay japp gina sama xel guddu
0: li nga japp
1: gina sama xel guddu
0: waaw gina sama xel guddut
1: moy borom moto yi
0: borom moto yi
1: ndax sa boy wacc jom sa keur yegg la sa nak wala auto maye bala nga jegg rek
0: deug la
1: ñom nga di xalat
0: ah gis nga ko de
1: day gën pat ane ben bis samedi
0: waw
1: pharmacie bentale bi nga xamne mo nek ci bentale bi
0: wa ci bentale bi
1: am ba sans interdit la
0: waw bo fi joge bëgg jëm ci jumaa tu couleur yi
1: waw
0: sans interdit la de
1: way dafa daw ba tay sax man
0: waw
1: taximan lo lo def ni xam nga lu ko wax
0: waw
1: aw sagaw lay la ko dagal
0: ah lol kay ñepp xam nañ ko
1: man mi nga xane ma nekkon ci jegi bi
0: waw
1: def na tuti mu yanu mo
0: setal lolou
1: maneko boy taxawal
0: mune
1: papa lu tangari ma taxawlo maneko jam ak salam rek
0: rek
1: ndax man ginaaw la bëgg ginaaw mu ci la bëgg rek
0: waw mu ci nga bëgg
1: maneko nga li nga def ni boko demal say wala nga def ko sa bay wala nga def ko jël baat wala nga sodo dina mi
0: deug la
1: ci ñeppay jigg taxi man be nga saga lay su melal nu yow tay ci wax ci 6h demi wi lu mu bëgg def ci yow nako ndax boko dole mëno
0: wallahi deug la
1: waye rek teggil la won ya rek teggil bobu delo ko sa bop delo ko yor
0: deug la
1: lu bax maneko du doy waye lu bon maneko wax na xat ndikani
0: wallahi
1: te bise ngi ñew
0: waw
1: maneko li nga yakam te wut ding ko ñak te do ko am
0: deug la de
1: yim leena saytu sen bop saytu sen jobon
0: wallahi deug la
1: kon waxtan wi yep li ngi yaatal
0: waw
1: defal ko ngir bëgg lepp jak
0: waw waw
1: ñi bëgg jaglu dañ jaglu waye ñi bëgg du jaglu kemm mo leen jagal
0: wallahi wër
1: ndax do ma dama lama jëk sam moy bopam
0: deug la
1: sam tu bop mo sam kenn
0: deug la deug la
1: ko dara tank woné nako
0: deug la
1: ndax yow bo waccé jëm sa kër wala bo xéñ sa kër ko mëna jëm ya nga moy toto ya nga moy tu moto
0: wallahi al-asir
1: ko na wat na yow mu yor auto war nga xamne li nga bëgg dugg ban yoon la jox
0: deug deug
1: xam xam fofu la tambalé yar fofu la tagge
0: wallahi bay tambalé ak nga wax lu wër
1: ndax yow da nga bëgg mucc mota ngay dox sa tank lo seen moy to ko
0: waw
1: kon koy bo yor auto itam li nga xamne li nga yor mom moy tank bi rek
0: deug la
1: jaar ci nga wara jaar mucc mucc ci mu jël fi ci def
0: jeex na
1: waye bul japp na yow da nga yor auto wala da nga mel ni wala man nebal lo neex nga jëfé
0: ci ko optali barakallahu bay samba cham marché ngelaw di mbok momuy wote nak ci souf duñ meuna buñu def émission bi duñ meuna jël téléphone yi ci 88 628 0618 ngay jaaré wala bo nga bay ba ñu nopi ndax buñu def émission duñ meuna wuyu téléphone yi ma ngi gis mi ngi wote rek ku ba koku mu dimbulé ñu rek buñu nekké ci studio bi duñu jël téléphone yi da ngay jaar ci 88 628 0618 ñu ko bax ki def allo mbokk mi allo allo allo kon ju baaje jël crédit mu jaarat mi ngi ci biir kon mu jaarat machallah wa kon 88 628 0618 allo mbok mi mbacke
2: ñu ngi ziar ba
0: ñu lay delo ziar bu bax
2: ndongole allah
0: señ allah jongu
2: wa ñu ngi lay ziar bu bax
0: ñu ngi lay delo ziar bu bax ginaaw bi nu bege ci yow ba nopi
2: wa le rafet lo ti waxtan rek
0: jere jeuf jongu
2: siarale sama bay bobu genn
0: la bay modou silla
2: bay samba cham
0: wa bay samba cham dama djoum kay ma ngi toup bu bax
2: wa ñu koy ziar ak
0: ñu lay tewlu ni jongo
2: wa di rafet lu waxtan lu bax
0: jere jeuf jongo
2: wa li ngay wax ni dam solo lol
0: ah jere jeuf
2: ñom jam kontel rek day melni dañ ko fekke nak dañ koy wax ci émission bi
0: parce
2: que wa tan motax mom da naka rek ci bari jaram moy
0: deug la
2: non nga wax ci autoroute bi dama jappatu ban def la waye ci fan yi la rek
0: waw
2: dañu fay borom carré ma ci sopp ci benn auto boo xam ne bu bees la dañoo feyefey ma topp ko topp ko man double droite moom niwu ma du ma ko def waaye saa ma ko defee rek sës ma ko rek
0: circonstance yu métti lay doon
2: par topp naa ko ne xam ne bii daal moom moom mat na ay 5 kilomètres yoo xamante ne ci ginnaawam la topp
0: mu xaj tali bi rek
2: mu xaja xaj
0: tali da warona jëm li droite am biñ ko defé code phare
2: wa
0: da warona signaler jëm droite am nga xajal la nga romb ko ndax lool ken ayu
2: ba seuk ko ba xamné nak taxé jëna té man dama yakam di lool ma bëgg sama klaxon rek té
0: waaw waaw
2: ci mu jëm droite sax signaler wu da jëk rek jëm droite nak
0: kay rek dem droite
2: bima ko rombe bima tolok mom jitt jigen la go xamne ci li ko
0: le ci dem xeto ko de la ru ji ci epp
2: telephone di la yor ni melni kuy wat
0: da ngay xol lo rek
2: mu xolal ma li ci tay ji
0: xamu dara
2: lenen lu ko amone tay ji dañ tay ji lepp lepp mo
0: ni nonu de
2: wa xam nga yoy yu mel nonu yit bu am mom kenn munu tene kenn man ko muccu dal
0: deug la deug la wallahi wallahi
2: wa ak dem ci mbok ci cheikh serif fan ye dama fe dem ñaari yoon dekk ba dem yo xamne ci auto yi lay du
0: waw
2: dimay dem nak man damay dem ba bo mari ci jël cette place
0: jël cette place
2: way ci xam nga do am soa bo taxawé ci arrêt all mo amu soa duguna ci cheikh serif bo xamne kako yor woor na woné borom auto ba bu ci duggé lata ñu yegg Dakar dina ko ne droite ci
0: jox ko nangu auto
2: auto bo xamne automatique la bu droite di jël client bala auto da taxaw rek tek ci ndaw ye ba yobbu ko fay mor nga gis auto bi ñuy def dama ko muñ mënu mo ko muñ mané ko saway mu ngay dawalé baxul de
0: sétal li rek
2: waye ci yoon ñu ci la ko wax
0: togal boy tok
2: mané ko mala toj bal
0: sétal lo rek
2: mo ko fay itam auto bu mu yor lu ca xew rek dañu xamne ka ko ko jox amna ca fa de responsable ndax joxuko ko ko man joxuko ko xam
0: deug la
2: tel yim doon daw ci fit na ci detail go xamne manam damay melni man munuma dawal auto la lay wax
0: ndax da ngay tit conducteur fi gëna jafé andal da ngay freiner ba sa tank yi toqi
2: boîte automatique da ngay freiner bu auto bi taxaw ba sedd
0: waaw
2: ko pousse na bi mu dem point mort
0: deug la
2: ci tele signal bi bay wacc tele bi bu defé point mort sax da ngay gis nit yi ni ñuy mbeukante
0: deug la
2: xamu dara ci
0: wallahi wallahi
2: wa ñu ngi tuum nak li nga doon wax ci lolli ci lay bi
0: deug la jongo
2: lay bi dem man koy daay
0: yow kay barakallahu jerejef rek lañ la mëna wax yalla yalla gëna guddal sofante doli sa xam xam ci bark serigne bi koku serigne alla jongo la di mécanicien bo xamné ma sha Allah té bolé wul dara ak daara yi tol bi ak liggéey bi sa bu nek rek di indi lu ñuy jëriñ ñun ñëpp yalla nako yalla fay nu jël ki 88 628 0 18. Allo, alaykoum salam. Salam
2: Baye Ndiaye
0: Mbacke Cheikh Mbodj.
2: Wow. Ah, ma ngi djeglu de
0: deet seigne cheikh kay yow mom kay gannaaw deg nañ la rek contane nan
2: telephone jamono jafé jafé telephone rek moma jappone
0: waye fajuna
2: wa sama telephone da yakone waye ma na benen waw
0: alhamdullah yalla nako yalla sam.
2: Ah wa ma ngi nuyu seigne yalla jong momu genn legui
0: waw mi ngi lay fay di nuyu wallahi
2: di rafet lu waxtanam bu baakha baakha baax
0: jere jeuf mbodj
2: te di len siyaré di len ñaanal
0: amin mbodj
2: seigne cheikh ali yalla fi yag teuwel
0: amin matna wax de amin
2: matna ñaanal ka
0: barke borom touba
2: waaw alar be jema joge de tay sonna lol way munu mo na ñaka baña wote ndax dama demone fe ci ginaam ndindi sama tol serigne seigne keur seigne yeb jeng bala faali
0: ah def nga lu bax
2: waaw fala demone goor fon joge fa jaar jur ben yow
0: yalla na la yalla fay
2: amin amin way ma ngi ndi ñaanal rek
0: amin amin
2: ba ta xamne nañ gëna motali yar yak teggini rek
0: mo ni taxam muccu de
2: ginaaw ko service de mine ban fa deme yar teggin lan fa woné
0: billahi
2: ah buñu génné dañ ko wara woné
0: dañ ko wara continuer ci lolou
2: waaw waaw ci ñu mako wara wax nak
0: waay ñepp
2: waaw waaw
0: ci ñepp koku mom généraliser ko ci ñepp
2: waaw waaw na waaw waaw nañi daw ndank di def ndank
0: rek
2: di wax ak client yi lu neex rek
0: rek
2: di leen wax wax ju neex
0: deug la
2: waaw waaw tay respecté ku conduire bi rek ci système de freinage
0: ak waaw
2: ci distance
0: deug la
2: tay respecté tableau yi boole ci
0: ak sa wax nga lepp
2: amna dekk bi mom wax di yalla ñoo ngi jéggulu sa voor sepp ndax mom teul yi mom nakari na lool waye nak na yalla nako yalla safara rek
0: amin barke borom touba
2: ma ngi siaré ñepp
0: ñepp ngi lay delo siar
2: ma ngi nuyu bayali wu ngir ñom ñoñu
0: ah mu seigne bassir
2: ñepp ma ngi nuyu waaw
0: wallahi mbodj
2: bayali wu ngir mo wor yalla dama ko ñe ndax mom da doon talibé lool wax di
0: yalla ak boko gisé gisagon nga ko
2: waaw man kay dafa melni dama ko xam taxawuma ko
0: yalla ya bus boko gisé do ko wéranté de
2: ah na mo seigne ali sambu dem wax di yalla seigne seigne sambu mom sop na lin lool
0: waaw seigne sambu
2: waaw sop na lin lool de
0: akasa akasa
2: ah ma mboolim groupe mani wer rek ma ngi nuyu tuddeen siar den ñaanal jam
0: amin ya rabbi mbodj
2: yalla neen tele bi cheikhlu
0: amin
2: bepp dawal ka dal yalla nga mucc
0: way amin way
2: tele bi mom lolu nga ci wax rek nañ gëna doli yari rek way bepp ku dib dawal ka deg nga saago nday
0: lolu kay werna
2: xana mom dang koy muñe way deg nga ko
0: da ngay letuy degum ko kay
2: waaw
0: deug la de
2: ah ngay seen jaay Touba nuyul mako bu baakha baax
0: waaw deg na aksi na gisaguma ko way wax nañ mané ñew na tay
2: ma ngi siar ci Ibrahima Dieng ñom bu baakha
0: waaw Ibrahima Dieng
2: jaar na mbari bëkk dem mé gisumako sax
0: wax nga deug wax nga waaw wax nga deug
2: baax na jërëjëf
0: jërëjëf seigne cheikh
2: baax na jërëjëf
0: way mbooj yalla yalla fay la ci barke seigne Bala Dieng Fally met ku baax la wax na wax ji loloy li am ndax dey ba ngay dem di wuti permis ñu jël ko tedd kele 88 628 0618. Allo
3: salamaleykum.
0: Aleykum salam.
3: Ngay
0: ku baax koku ah bay modou
3: waaw ngay
0: silla silla
3: waalikallah
0: ndalay silla
3: ah modou silla
0: waaw waaw waaw kër kabu daral
3: Allah
0: inshallah
3: ma ngi len di nuyu di len ziar di len ñaanal jamm ko di
0: amin amin
3: waaw fessé tay dama amalu xew xew
0: waaw
3: o xombal arbi motax degluma émission bi arbi la ci doon dem
0: wax nga deug
3: waye bima tolo ak ndangal ma gis na sandarma bo xamni bu ni mel geñ na ko gis
0: ci mbax
3: bin ñewé mu arrêté nu ñu taxaw ci de la règle lando sevor bi mo la ko mo normal
0: waaw
3: mo ne ko départ mo ne ko ay wa avant
0: très bien
3: waaw mo la ko mo normal rek mo yek ci loxo ne ko baax na sa wa
0: tan ko ban nga dem
3: jere gen jeuf dem na ma di standard mo bu mel non
0: non nak mo wara am
3: bo so droite par ben wata rek moy taxaw ben wata bu taxaw e bala arrêté benen
0: boba da dem mo arrêté kenen ko mo yori jiko vrai syndrome ba barakallahu fika bay modou silla ma sha Allah koku dey royna diallo royna bay mansour lolou dey lolou la syndrome wara def bu jeuk de buy xiyane permis liñuy contrôler tay ah nu jël ki ci yone 88 628 0618 allo bismillah ni lay delo siar bu baakha baax ku baax ki tour wi ak fone wohe
4: abdou khadir di wote touba belal
0: abdou khadir di wote touba belal
4: ko seigne abdoulat
0: ke seigne abdoulat
4: waaw
0: ah lolou di beg nañ ci lol seigne abdou khadir bismillah
4: en tout cas man day fuma ci waxe moy
0: waaw
4: man dama gis dal ko yeen teufori dal
0: waaw
4: xayna du ñepp nak dañu ci bare bo len xol map ak jaay ci ko
0: jël bo len xolé wa ak rewande wa ba amna ci de
4: wa lo tamit man may ñu gis ke mo vraiment ci li anté ci ko ñu dugg ci yene garage ya
0: waaw
4: ñu wara am matière comme bien façon comportement yi ko parce da nga dugg ci do ba ni di moy wadi départ bo gisé chauffeur bi ci yene comportement yi fop ñu wara wacc
0: da ngay sa xel de ne ci wacc waaw deug la de parce que le client est roi le client est roi am nga ci plein droit
4: le client est roi parce que am na yeen comportement yo xamanteni ha da yow do lay leer nañ ci bo duggé ci lom lay leer sa bakkar ci xort nek
0: té bu déamé sax ci gëmeul yalla la lay fekk
4: voilà c'est que vraiment réw de gumat c'est que dañu comme niñu waxé ak yow xam manque de discipline bu ma deug
0: deug la
4: da ko ni fanéene fané jogé nañ darum ci jëm ko don ko dégo na prop me digënté darum ci ba dëkkum ñu wax
0: messeré waaw
4: bofu bénn camion bo xam bénn camion bé
0: waaw
4: mom mo xaj tali
0: mo xaj tali bi
4: waaw billahi wallahi timul bon xam xam nga ni mo do comprendre moy yow
0: waaw
4: xam na auto yi top ci gina ñoo la man kay bay lu ñu dem
0: waaw da nga wara séré droit de
4: wala may nga bëgg na limay war amna doole rek
0: ci dik waw
4: dama len di jaay doole
0: koku jaadu wut
4: manku bi disil na bok ci rewande la bok
0: rewande la
4: dara xolal ñaata auto ñoo topon ci ginaaw
0: ñepp mu handicapé len rek
4: te xamoo ba xam yow ñi top ci xoo ba xam ñi sef nañ ay malar xamoo lan la
0: xamoo seen aajo tollu
4: ni tele bi yaat ni mais xéer baay lan mi dem
0: moy deug
4: bi dal vraiment man dal modal man comme li ma gi ci Sénégal ni pesier ko lo xadir comme no tolo na mo wara am ak rew ndu ci bo ndit ay metti bu ñu tegal ay metti metti bu ci masna du ñepp nak
0: du ñepp deug la
4: mais amna ci ño xam ci ñen vraiment permis sawul ko
0: deug la
4: ak vraiment yow ko xam vraiment yow ay rugi to yam ba ci ay womam
0: tolo
4: kabu da koy do comprendre do comprendre dal
0: do xam kay no wara def
4: ko yalla ñu yalla digital rek mais vraiment rek am ñoo xam ni yalla xam ni seen fem dañ ko wara sax taal
0: wallahi seigne abdou khadir wax nga deug
4: ko wara taal parce que mérité wuñ ko dañoo rew
0: dañu bari na ci de
4: am na ñoo xam tay billahi wala tay ay ñangi baqiyé tay teud fa mais barke rasoul lay rewone su fu rek ñu ko yobé
0: lol de amna
4: duma la ñëpp am ci batay yi may wax ak yow yalla xam ne bu fekkante ci ñëpp meloon ni ñom rek mom mere ci am xale yo xamni tellement tay bu ci ipé ak seen tax yépp moy dama bëgg perm
0: bëgg perm bi
4: ci ñu ci déñu leen ray ñoo réel
0: sétal li rek jere jeuf seigne abdou khadir ma sha Allah tour uyu na borom ñing koy nuyu diko siaré siaré ba Touba belal yépp nak limu wax wax na lu am solo jere jeuf seigne abdou khadir mom day lim wax ak li cheikh mbodj wax ben la xam nga yow ba nga joge re da ngay wuti permis la ta lolu nu jël ki 88 628 0618 allo
5: assalamu alaykum
0: alaykum salam
5: alhadji ba ay njay
0: mbacke bari
5: mala ziar bu baakha baax njay
0: mang lay delo siar bu baakha baax señ sopna bi
5: wa sopna bi waaw waaw gor
0: waaw yi waaw tudut fay
5: ak ay jambar
0: jere jef
5: ñu ngi dag ngant ci émission yi fi jaar té jaaruñu fi
0: jere jef señ ji bi
5: di la nuyu bu baakha baax nak di la ziar
0: ndour ma ngi lay fay bu baax
5: seigne allah ne ko ñu ngi koy baye xel ndax wax rek yalla lek lek comme niñ ko waxe sax day yalla day dogal ñu genn wala xejna fa ñu nek xawa sori bo

0: baaxa baaxa baax contane nañu
1: sopp te ñu bing nañ lool
0: wa ci ci ñi fi jaar ñi fi jotta jaar niñ ko waxe ñu mëna wax ci dekk bi lu yaato yaato waye waye yow mom ma dalla bo toge bo mën nañ ne lu ci bare bare bare luñu wara wax rek mën nañ ne wax nga ko
1: alhamdullilah
0: def ben faté wuñu ko sonde captas
1: deug la cheikh sen
0: waye di neuyowat señ bi bu baaxa baax di ko siar
1: mi ngi lay tewlu ni
0: di ñaanal ak bogam
1: barakallahu yalla motuliko deug la ken duko laaj te wax deug yalla señ bi nur sop na wi señ bi rañi nako lol te lu wir ci ngla ci lu leer nak waaw daf lay laaj fu mu tollu yalla yalla fayla ci barke señ bi sop na bi wo tour du fay mukk yalla na yag lol nu jël ki 88 628 0618 allo
2: salam ya djof ni ngay beugé
1: mag lay beugé may
2: douwa jara mo cheikh rafat
1: ah
2: lamu société suñ société
1: waw
2: client net trouf yi roi client net trouf tu vi roi ci fann yeb
1: deug la
2: du djegol
1: hmm
2: bay
1: waw
2: ñu ñoy son ci borom te bayu ci xel
1: waw
2: tak deri
1: hmm xamna buntu bi delu na du ci nun du ci mom nak xamna ne dañu ñewat ndax lim am yene wax ko woor na mëna dess na nuy din am ak xewrulu ci tewlu ko nu nak ñi deglu woor na mëna dess na xamna kon dañu ñewat bay faal nak lama niru yalla nako yalla fay mo topi serigne jibi nur sop nabi serigne jibi nur serigne ala jongu beg na lol ci cadre yoyu nga jëel jëm ci mom Ibrahima Diouf nak wax deug yalla da nga fe geej motax nak ma wax ko nak geej nga fi lol de mom Mbaye Ndiaye la fi mujju te wax deug yalla li yenako mom sen yefel yenako mom soxla nañ li ngeen di indi e yalla yalla fayelin ci barke serigne bi di neegandi ko an bokko bu baax sun serigne bu tedd bu baax bobu nga delu ci di neegandi ko ta walu ga nak ma sha Allah degegu ñu len bu ko defé rek ndax sim naka ñek jamono waxtan la rawati na jewono ji nga xamne nong ci couverture yi nga xamne njabot gaangi jogat jëm ci école yi di sakku ci xam xam ñi yaakar seen bop ci ñi ci egg ci as boba ñi ci agul seeni mbokk yaakar leen am yene ñu defal xam xam ci seeni deun tabu seen kéré ci fayat lu ca top ñu yeleen fi ne bo demone heure bi ñu ci bari reer nañ ba teud ngir bëgg bu ñëlé ñu mëna jox sangu ba sét sol seen yéré ñu son ci ñoom ba yobul leen ci tali bi ñi ay taxi di leen jël ci ñi di dugg ci dem dikk ya ñi di dugg ci tataaya ñi di dugg ci ñi di dugg ci lu mëna am rek ñu jël ay waro way di dem ci jàngu kay té moy école yi waxtu wi ñi xey di dem wu jafé ko ndir la moy heure de pointe waxtu wi ñi ñibi ci wu jafé ko ndir la patay ci heure de pointe la bok digenté 5h30 ba 8h30 jëm 9h ñi bay xel bu baax talibi donte jamono jëpp lañ ko wara gëna bay xel waye nak heure yoy mo ci raw ndax fi ne da ci am yenn goné yo xamné ndax amul genn goné go xamné fitam doyna ci mom budé ñobeen bo xamné da nga nelaw ba rër lu hop teud nelaw ba xababal ba bi nga yewu heure bi nga yewu yow warona fek sa dom ji nek ci école ba yow ngay doore yew nga xamne xet mu ngoy dur na ko jugal rek ba bami wacc day def ci yaramum mune beure du sol mu lu mu xam du galax ne ko lu mu xam nga dagal ko saga gawal ci yiri yi jeul lang koy jox mo xam dugu mburu lay don mo xam dang koy jox bu demé jënd nga nak mom ba ca bundu ko dooram xet bo tardé dañ la def nangam waxuma lu mu egg ci école ba ci ñak dal waye bu dé ci yoon xiya ko ray kon lon nañ ci bayyi xel xalé bi buy dem ci école ba da ngay dang koy conduire bu dal té moy muy dox jiego yu dal bu dé ya koy yobbu té moy deug waro ko jëlab jangane ko yobbu ko rek tok yow ci kër gi di nelaw jàng bi dem ba seen école ba daan ko ca demal école ba nga ne demal

0: wala ke yena bo mu ne ke dañu bokk école nga ne kon andal len te dem nga ñibi ci yow xamoo egg na xamoo egguñu nga aksi sa ndiati geey ne la ndax egg yobbu nga ko nga ne wa yobbu nako fekk jégué wu sax école ba amna ko dajal ci angal bi rek mu tolok mom ci ay at ñu jëmono école man na am keur dogu mburu keuru dara ke bëgg ñu wëet bam ñaan ko ci tax mu bëgg yow nga rappeler wu depp ah ñu wëet ñom kessé yono day yex dutu gaaw lu leen bet man leen lool nañ ci bayyi xel ci dem ak dikki bi la bokku bu ko defé borom deeru yi dimbali leenu ci sun jabot gu ndaw gi borom auto yi dimbali leenu ci gone yi dimul leenu ci def ndank fimne bo gennu ni ci arrêt yi da nga yaakar ne ñi ngi doora wacc kenn do am auto bo duggu wa ñibi leen ci car rapide yi Ibrahima Diouf nak bokku ci duñ nango dem duñ passé asalem bo demonté lat jor bu soré ba sori ba sori ba sori ko la ban lañuy wax té duñ ex sax ci garage ko la man ba fi ci telok mission de parti fi lañuy wax fi lañuy yëm ma ngi jéglu bu baax muy ka rapide muy njaganjay bo fi demone heure bi comme lat jor bu ñepp waccé ñu dem ba wërno point ba taxaw fa Elton ba commencé di woté asalem wala castor comme sa gis li bu ñu égué castor ñepp wacc ñu commencé di woté cité de sou té moy soufu pont ba fa lañu yéman ñepp wacc ñen yi doora woté yarax ñen yi doora woté grayof ñen ñi nga xamné dañuy dag dagé ba nga xamné luñ yor jox nañ ko seen njabar ñi diko passé tout tax ñam lañ bëgg lolu état bé ci wara wax bu ñëk dé ku né xamone na né bo ñëwa kalat jor wala nga ci balier bi carapit bo xamné lat jor mo doon terminalam da nga gis ñu bindu ko ci kaw nga xamné auto bi bu jëgé lat jor destination fam jëm ci balier bi dang ko xam bo jogé ci balier bi tém jëm lat jor da nga xam fami jaar ba ñëw lat jor boba pass liñ dan lijeenti waye da ngay xamne auto bi nga duggu fa nga jëm la lay yobbu lool yeb legi bayyi nañ ko kenn ku nekk diko def namu la nexé loolu baxut njabar yeb suñu njabar lañ buñ leen dimbali wut ku leen di dimbulé loolu itam ñu bayyi ci xel wax deug yalla ci dem ak dekk bi la bok bu lompañé rek lepp lompañ ndax fi ne sa bu auto yi dox ba ci da am rek kenn dootu dem té li wax gis ngeen ko xam ngeen ko yeen ñepp gis ci mbedd mi kon loolu itam ah ñu bayyi ci xel fimne heure yi bo geen non taxaw da ngay tok ba nga yek saccé ñi nga xamne ay deuru lañ yoré jabuli séwuma leen nak seeni jiko dong la wax té ñi may déglu ne ci mbedd mi xam nañ li mi wax lu may inventé ñom ñoko def motax ñu diko wax tank bayyi wuñu ko nak bu soobé yalla dañ ko wax dé ndax mën leen fé nek def naka sudu nona te kenn dako wax lolu moma maqama amulen ko deug deug lu way yor ngeen keuf ko pochette bu way am ngeen keuf montre bu way am ngeen keuf telephone bu way am ngeen keuf yoré ay deuru mu bok ci lepp lu re machine tay daw ci kaw tel bi ñor ci waxtaan mo am desordre bu mel nonu fokku nu wax ko waaw amut garab de bayyi rek mbañu diko wax te ku ko bayyi xamne bayyi nga lu bon don nga def lu bon legi baye nga ko lu togn reey reey touba ko man bokk yi kon 88 628 0618 ko nu bëgga dab rek lu ga ak liko wër degg gu ñu leen nak tay waye touba ak liko wër ñoo leen di degg mo ben ben wa touba bu ñu aksi nañ di negandiku bu baax bay modou jeri ci la ñoom ndax seeni wax dafa am jeriñ lool soxna jaara ci jabot yi la bok wurna ma ne fajar kep ko xamne fimne ya ngi yor dom te bëgg muy dem ci école di jàngé mo xam français ba mo xam alcorane ja téla yew day am lool ndax goné gi bu télu la teud boko yé fajar rek nelaw yé dess ci bop bi bo demé ci classe di fayendo nelaw di jeexu dara duñ ko mëna sul ci bop bi ndax digënté daru bop yu ak yor gui la fo warona nek ci dal du fa ne peund fayde te moy ngelaw ya koy joytal ci mu gëmëntu kon nañi téla jox goné ñu rër ba sour buñu réré ba sour nak amul sétane télé téla du jëriñ goné dem teud ay ca fay leen lamp yi teud leen da ngeen di jangi buñ démé nak ba bisab samedi ñu xané la lan démé di dimanche xéena di dem di jang nak ngeen bay leen touti waye balé ben heure bi rek ya ca teud leen lolu bu ko défé da né tax ñu and ak seen xel luñ def ci bop yi ñu mën ko am ndax fi ñi leen di jangal buñ sayon ñi ñi jangal ñepp am xam xam ndax lélé nga gis kuy tiro diw moma jangal diko mu doon ak ségéré ci mom wala ma jangal diw bu jëk dé jangal kat yi dañ daan def titre ci lolu man dé amna baye bo xamné wala ñaari baye sax ndax kenn gi ci walu mbokk ndax mam dab djouf ñun mam lañ mam la won ci ñun wala baye aliou ndjay dé ñun ko aliou djouf ben jangal kat bu ñu wax vité mu né ko nak ñom ñaari ak baye assane ndjay mi ak wasse ndjay mi wité day démon na bo fuñ ko affecté mu fexé ba ñooñu fekk ci ko ci école bimu nek jangaleen ba tay alhamdullah kar ma sha Allah ñi ngi nek ay kilifa nek ay boromi xam xam te koku vité la tudoon commune école dang sen xamone na vité nu jël ki 88 628 0618 allo
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Ba abibullah ñay ñu lay ziar di la jox sa waccu way.
0: Ñi lay dello ziar te di la jox sa waccu way.
1: Ngeen nañ ko suñu borom boole ñun ñepp.
0: Amin barke serigne bi.
1: Di wo sponsor ñu ñew japp ci émission bi.
0: Way nañ ci ñew way.
1: Wa di ñaanal kilifa gëre ci cheikh mom señ Aliou yal na suñu borom guddal aw fanal
0: wër ay ciiram. Amin way amin ya bax.
1: Ziar ji bindu sopp na bi ma ngoy tewlu dama fekkon ci jakka di may julli.
0: Deug la jibi de kenn la mum.
1: Mangoy tewul ne ko cheikh seen ton de capital mo
0: ngoy lay wallahi deug la kay bi ngi lay deg ni
1: nam lañ la lu bari bari nak
0: jere jeuf seigne cheikh
1: di ziaré baye ndjay touba amadina solo
0: jere jeuf sen
1: danaka liñu wara wax yépp dang koy wax bo togué mo tax dañuy fété wo tewlu rek
0: jere jeuf
1: waye dara umbu nu wuté wuñu nak
0: lol xam nañ ko
1: na ñu ngi lay ñaanal guddigi fan ak wër
0: yalla nañu ko yalla bolé
1: sponsor yi nañ ñew lillahi wa rasul sponsoriser émission bi
0: ko ko ci def do ko réccu dé
1: ñu ngi dé mom lañuy dagaan sa fune da ñu
0: ko yalla nako yalla nangu ci barke serigne bi
1: ñaanal ñepp ma téléphone bi day waajé tay da amadou doole la ci def sa bëru
0: waaw niru nako
1: waaw jere jep
0: waaw yene jagg na sen
1: motor man nuyu na wa gar di joy ñepp rek
0: wallahi wërna
1: na mbay ñay ak ibrahima djou xaram nak ma xol def gi ñu ci radio bi
0: waaw waaw wax na gëj nañ ci dé
1: gi ñu ci borop
0: lool day am na mom jere jeuf sen delo na la cheikh
1: bëggon nañu gëna yaal mais daan mi day waje fay
0: waaw deug la kay
1: bax na ndjay jere jeuf
0: sen barakallahu fika serigne cheikh sen zone de captas mi tam di kenn ci daara ji ak tol bi ak liggey bi momit boko deglu nga xamne waxe na yene yalla nako yalla fay ci barke borom Touba ni la ko seigne abdallah yad ak seigne ali sey ñom di defé nu jël ki 88 628 0618 allo
1: allo
0: waaw allo
1: waaw
0: waaw
1: waxtan am na solo
0: ah seigne baba
1: waaw
0: gey ma ngi lay delo ziar bu bax
1: seigne mbacke sey
0: seigne mbacke sey ah waaw ci tayif
1: seigne mbacke dekk tayif
0: waaw seigne ndak dekk tayif wax nga deug bismillah waaw bismillah seigne ndak
1: waxtan wi rafet na lol
0: jere jeuf ndak
1: am na mana lol
0: jere jeuf ndak
1: di nga tambare da nga ko lu ma neex lol
0: muy lan
1: Touba la nu am serigne Touba la nu am
0: waaw lol de werna mum
1: serigne Touba la nu am serigne Touba la nu am
0: waaw waaw
1: serigne Touba non la am
0: nu dong la am de
1: yalla na yalla bu do defal ni ci werel
0: yalla nan ko bok nak
2: dang fay am jariñ lol
0: alhamdullilah nak
2: kep ko yor direction rek war na lay deglu
0: jere jef nak
2: kep ko yor permis di yor direction di xey ci auto war na boy wax mu tewlo la ba nga jël
0: jere jef nak bismillah
2: ndax lepp am jariñ
0: alhamdullilah
2: jere jef
0: nak jere jef nak alhamdullilah ndax yalla lolou rek de deug lañu ci bëgg ñi ni wa tayif yépp ak bayda ba sajo bayu ñu kenn sa de to ngeer ba gassaan bayu ñu kenn doli doji ba jaag kër la cheri fas loli miri na geey bayu ñu kenn wax deug yalla li rek da lañ bëgg ci waxtaan bi jërëjëf nak kontaan nañ lool ndax yalla ndax daara ji de mom tol bi liggey bi xola rek daara ji tol bi liggey bi loolu dina tuddu liñ editorial radio bi moy baati jamm yi wota japplante volonté bu and ak yaakar lu bax rek lañ mëna wax liñu yaakar ni la rek loolu lañu mëna wax ñu di lo ñi xel bañ no deglo xol té lolu yow mi ci nga bok xam nga li ñi wax dañu bok rek wara jëriño ñun ñëpp motax ñi di ko wax waye mbolem ñi addu xam nañ ko señ bit xolam sedd na ci lolu guyu wax deug yalla kon señ bak nak yalla yalla fay la ci barke borom Touba ñi ngi nuy baye job nak fofu ci bayda momit doon yoré horaire fi daan taxaw ci geu señ bi momitam ñoo ngi koy nuyu bu baax ak wa bayla yep wa tayif bayiwuñu kenn kon 88 ngeen di def 628 06 18 bu ko dée ku ci jaar rek wax deug yalla lo ñu andil ñu délo ko wa loolu mu wax señ dak señ Touba nun la xam nun ñi kep la xam nuyit mom la ñu am a xola lolou dongo yi le serigne touba am nun ñi serigne touba lan xam waye serigne touba nun ñi la xam kon nak war na no gor gor lu ñep lillahi wa rasulih ba mu leene talib serigne bi nga kenn du na ci am ah lolou yaakar na lu wara xam la bo defé ba nga wax ñu ne akasa lolou xam nga ne serigne bu baax bi ado touba bela legi ah xola wax ji mu wax sa xel mi day dem ci señ abdoulat mbake ah deglu waxtan yi bay addu seen ak bay amuñu ko matar ndjay nak deggeguñu ko tay ci repos mandel bay mustapha gey nak gëj nañ la degg lool ndax yewit say kaddu dañ koy soxla te dafa am ñariñ lool ma sha Allah mo gey ndari gaddu gëj nañ ko degg way ñu dal yeen lañ xam xamna ne yi nit nun ngeen am buñ sayon ngeen def ni jibi ndur def sop nabi ngeen diko def ndax seen alal la te waw ji mom deddu ci top bu nexe yalla waw ji mom do and ak det nikti rek jappata baye lolou moy melaw talibé te lolé la sëriñ bi def japp na len te du len baye xirtal nañu ci na jappaleen leen te bu leen bayyi ku wote di leen ko nuyu te diko siaré diko xamal na yina ko mom ku wote wuti nonu ñun nak buñ sayon yeen ngeen di wote ndax nit buñ ko defale ndabal tranga tegal ko raxas mu duy seuk te wore bagan gi du jeex kenn ku nek war na raxas ay yoxom ba mu set nak di tibulo yam di saqami ba mu mok mu jallale bu yegene lek na mu ko laxndiko wax deug yalla kon yena ko sen yefa kon ñong leen di neggandiko rek ci 88 628 06 18 fi bo technicien bi yekati loxom rek na waxtu jotna nok yeen digante bi comme soop rek man nga jaar ci 88 628 06 18 bay modou jeri nak dama ko deggu tay xamna yite yi way soxna jaara xulle momi deggu gunu ko waye bayat masar ci ngeur ci ngeun sar momi deggagunu ko ba Ousmane Ndiaye lamdu ak bayam di sal waye baye Mustapha Mbaw ak luga toa yep rek do xamni lolu may deglu ci soxde ndax waxtu da yembu wala desna dama deglu musique gogo ci soxde ñaari boko degga rek li nu tere ci relon da fay melni da fay bëgg ki wala desna xamna dañu def signe tabarakallahu rek kon man ngeeno dab ci 88 628 0618 boko defé kenn ci en ku nek andi la mu bax la lay job sen gëj nañ la dégg yewit ñewal baye mour job serigne shoyibou badian momitam da war gëj nañ la dégg def leen ni serigne abdoulaye yad di def bëgg ci serigne bassirou di baye fall momit gëj nañ ko dégg way jamono ji baye fall yi mom xamna dañu massa ñak jot waye rawati na nak jamono jilé baye modou mamoun nias ñi ngi leen di nuyu comme nonu seigne cheikh sen def rek ngeen def ni ndax jamono ji ñoomi dañu nek ci daayira di yekati khasside yi waye kene da daan def roset jaar ne laqku fexé ba yeglu wax lo xamne dana am jariñ lolu bëgg nañ ko ci seigne baba geey non koy nuyu bu baax aw bu ko defé rek man ngeena jaaré fofu ci 88 628 06 18 man ngeen ci jaaré rek Dakaru gep Touba gep waye duga gep biti rew Seigne Mamadou Cissé ci Allemagne ko ñi baye xel la momit ñogi koy deglu ñogi koy nuyu te diko bégué momit bo rewul dara ak resedete albi dara yitol be liggey bi buy ne ci liggeyam sax day baye ndax damar jim yore fum tollu mi ngi deglu radio bi ma sha Allah motax dara umpu ko ci neena radio bi lu way di bañ ma deggu ko ci rek bu ko wax xam nga lolu lu gëna rafet lolu amut ñong koy ñaanal la muuti yalla dajje ak mom ci barke cheikhul qadim ni wa ñi ci ci yépp rek bayiwu ñu kenn di nuyu seigne soy bu lo ci ndam di di wa kar ale yépp sama yaay ummi gën ni la dégg ak ajaratu koddu alaji biran lo ma sayr ñay ci warak ak baye mbay sek mbar far ci xelli buñ déme xelli nak sun xalay dem yar ci soxna aram yali di nuyu suñu badian jor cioy ci Touba keur bay mor badian day and ak ñun ak mer ñang momit ak suñu badian magat fall ñi dañuy and ak ñun émission bi motax fuñ toll le nuyu ko siaré Seigne Moussa badian way Seigne Cheikh Ndiaye ñom ak Cheikh Diaw ñom ci cornice ba ñom ñep ñi ngi leen di nuyu kon mbokk yi jaar leen fi ñaan jaar rek nu dol leen tek soñante diko jaar ci 88 628 0618 bu ko defé kenn ku nek indi la mu baxlé nu tek ko sur la table ni ma timé table ji ngeen indi ko ni nu ñepp nu bokk ko jeriño bu ko defé fatabarakallahu yalla defal nu jamm yalla musal nu ci accident yi bu ko defé fatabarakallahu daam ko li ci biir 88 628 0618 Allo.
3: Waaw, salaam aleykoum Ndiaye.
0: Baye Modou Sylla.
3: Sylla. Waaw. Malick Diouf la vaté dafa changé na légui ligne 3 waye fum mo fekk ma jëm Sœur Kaddu. Waaw. Garé auto bi wacc ñew nuyu mo ko nopi soko dem.
0: Ah way sétal lu rafet nonu.
3: Waaw. Yeye mang koy sant bu baax di ko gëreum crédibilité da jeex
0: deug la may de mang koy sant bu baax di ko gëreum
3: fajar ar buy xey may xey day garé ñew nuyu mu ba nopi soko dem
0: sétal lu rafet lor rek
3: cey yeew mang koy nuyu di ko gëreum di ko sant
0: may mang koy nuyu di ko gëreum di ko sant té noni la ko sëriñ bi nuyo di ko gëreum té di ko sant ndax momit dafa japp rek ta baye billahi wallahi li neuf tindo di kenn ko nek xam nako bam jafé dem ñu bari nanguñ fa dem Malick Diouf japp rek ta baye wallahi esim ñong koy nuyu di nuyu Seigne Lamine ndiati gem kon Seigne Malick li nga def baxna rafetna yalla yalla fayal ci barke borom Touba way baye Modou Sylli itam lim def baxna rafetna yalla yalla fayal ci barke Cheikhul Qadim ci groupe bi la bok xola Malick ni mi def su magal Touba ñewé nga xamne da ngay gis fi ko xamne bu dara xewul fi ak Touba 3000 bu séré ba sér 4000 magal ñu laaj ay 10000 ki 9000 nga nek bir Touba xamne fo wiré lo wax ñu fay la bisam magal gi liggéey bi na gañ kar gëna bari mu xey solierem jël ay séri tiam def ci kar bi ñew ba ci buntu radio bi mu garé ko yénok nun ba ngon lu ko gëna rafet amut té Malick Diouf da koy def jaati bu xeye jaati ne ko demal ci wolere mu ñew yernok ñun bangon lo rafet na lol no koy ñaanal mu bari wata mom itam ci barke Serigne Touba Seigne Labi touré lolou ngay def rafet na lol bay Sidi Fay sunu bay geñ nañ la deg nak te yawit sa ñariñ natabli wuñu ko no nuyu wa kara su gede bi yep soxna Aminu koy nuyu sa taxawaye fofu it kenn duko natable sa garage amul kiris koros safor bu correct rek ko incorrect genn wala do ca bok lolou rafet la lo xamne ñepp bok nañ ne nila kon ak yeen yalla yalla ar la samul te barkel la bu ko defere accident yi day daal jeex tak bu deñi ubi ko xeli dal ñi def ndank lu way seen ne nik ja ba aksi ja ak jam ak salam lu way rom mu rafet accident day jeex tak terereer kenn mënta mu ci terereer terereer mom tes rek koku mom amul sax li ñu wérante tes ji bëggunu ko yéene wun ko kenn te yéene wun ko sunu bop yéene wun ko kenen dodo bëgg ku xey rek ag ku jangati dik aksi ku gontu hag ku gontu jëm ci wit aksi fu way jëm rek egg fa ñu wacc ben kon nak bo xamé lolu fo jëm ka am fa yéene am fa yité di fa dem yor daamar ji ñepp yek kenn ku nek jir ay koparam jox la lo len defal la mo ñu ag ba wacc ak jamm rek tas nga ci yaakar lool mom baye bo ñu xam ko client yi mom goro gi yene ci yam ku yek ci auto bi ba fay la lo ko defal lu may may ma fi ma wacc nga droite ba yek baye tele bi mu wacc tas nga yaakaram lay lay gis ben waru ñeween bo xamne nak day gis ku melni jaxat jeng tok ci ginaawam setu interieur bi nek ci bir tolo kanamam mu diko xol melni japp ne jaxat jeng mom lay xol nga yakar ne ki de la nop sama jaba nak motax mako waxe ni fek gis yegut sax ne yang koy xol la re du meuna fetal pitiyenu toge nim toge la rek waye lo def lu may mu wacc ak jam su bo rewe ba aksi bam ne beurit nga xamne fim togon solo fi dara da bugun aksi rek su ko defé lolou ñu bayyi ci xel nu jël ku baax ki 88 628 06 18 allo
4: allo bay
0: mbacke
4: ah dafa
0: sante yalla sante la
4: dank jam
0: di la ko ñaanal bu baax
4: baba ko war la
0: baba ko war
4: waaw
0: señ baba foy addo
4: ma addo kare gar
0: ciaré gar
4: waaw
0: ah yow di no dëkk
4: yow dëkk re way man na kéro bay la dëkk tuwa
0: hein
4: Kerembay.
0: Oh, Kerembay de amna fay mbokk.
4: Dan nan dajé té rodi jant ba.
0: Wax nga deug dé.
4: Armal Cheikh lo, ma wa da faral di ñëw.
0: Maam Cheikh mi ngi ni tok mi ngi lay nuyu.
4: Ah, Baye Momadou Soare.
0: Baye Momadou Soare mo ma nga fëlé ci réewma.
4: Ah, waaw loolu.
0: Ci dëkkam fëlé. Ko war ñi ngi lay sante.
4: Ñi ngi téwlo émission bi.
0: Ah, jëre yu Seigne Baba.
4: Ñi ngi jamm.
0: Ñi ci jamm kay di la ko ñaanal. Barikal.
4: Baax, jaaje.
0: Ko war Yalla Yalla fay la.
4: Amen amen
0: bay. Ngi nuyu wa kéré yépp.
4: Ojaye.
0: Bay Moustapha Diouf mi ngi fofu.
4: Wa wa wa.
0: Ñu ngi koy nuyu bu baax.
4: Wa
0: jere. Jere jeuf Seigne Baba.
4: Ojaye.
0: Ah kassa yakoon. Mhm. Di nuyu tam nak Serigne Djoké Ndjay. Serigne Djoké Ndjay ñu ngi lay nuyu bu baax momit xela fatu. Waaye momit bolewul dara ak dara ci tolbe ak liggéey bi. Serigne Djoké Ndjay ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Serigne Papa Sar. Serigne Bara Diop ak Serigne Moustapha Gaye ñi ñep wax deug yalla di bok ci groupe manuel bi ñi ngi di nuyu ak serigne mbay sek momit ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax kon jere jeuf serigne baba kobar ñu ngi nuyu wa ciaro gar yep bayiwu ñu kenn on fatawarakallahu xamna ay sorewu ma ak mom ndax ciaro gar ak waqinan 3 ben lañu ndax ma ngi dekk fofu ci police bi gar bi ben la kon no bok no dekk rek kon serigne baba ñu koy siaré bu baaxa baax siaré wa kéré mbay gep rek mbay dam fall yalla yalla defal ko dool bu yiw fofu la dekkon fi mom rek la daan waxtane ci marché tiline 88 628 0618 allo mbacké
4: ma dugat
0: waaw serigne baba
4: waaw
0: police
4: ne ciaro garol
0: hein
4: ci ne ciaro gar nga wala bi ne guuy ga
0: ah fi ci ciaro gar fi ci police ciaro bi
4: ah waaw waaw am na zero to gimay mouri sa
0: ah de fofu la ñuy julé
4: ah waaw
0: baye mo mu duggé moy suñu iliman
4: wala man na ci marché ba lay ligi
0: wax nga deug
4: ci wétu camp militaire ba
0: waaw wax nga deug
4: hmm
0: jere jeu serigne baba
4: jajeuf
0: yalla yalla fay la
4: amin wa kinto
0: akasa hmm barakallahu fika hmm ko serigne baba kara serigne baba koobar gëna yef ci léra yi jakay mouride moy sunu jakka fala ni julé imam modou gey moy sunu iliman ak serigne nenné diom ñom diko taxaw ak baye mustapha ndjay ñom ak sunu baye yu bax yu tedd yoy yep rek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di sant way ñu ngi leen di gërem it commissaire yak ñep 88 628 0618 allo
5: salam aleikum
0: wa aleikum salam
5: serigne baye ndjay
0: ku bax koku
5: ya abdou ndjay jergan
0: ha ya bax
5: man lay nuyu lu bari lay ciar
0: cheikh abdou xela fatou de xela fatou rek
5: man lay ciar bax way di nuyu mbokki talib yeb
0: delo na la ciar bax way cheikh abdou
5: di nuyu mbolé mu ma do la transport
0: wa wa mat nako de
5: yi diru seigne mou set
0: ah seigne mou set ah ak seigne mbacke diop ak seigne malik diop
5: ah di nuyu nuru daye ni ci diru seigne ciaga
0: wallahi deug la
5: ñang leen di ciar bax di nga ciar wati way ni mbolé mu ciar ferme carré gris
0: wallahi mat na sax
5: ak licence ñang leen di ciar bax way
0: jere jeuf ciar jaay
5: di rafetlu bu baax jotta bi dama nekkon yoonu jammake bi mu xawa xat mo doxal mur mo addu
0: wax nga deug wax nga deug
5: ginnaw bi nak bima xete ba dugal dakaru
0: waw
5: may na top jara ma ni sin cheikh mbacke gey do na customer dakar te ñu fi tuba mbacke legi
0: cheikh mbacke gey
5: dang koy ziar bax sama jeewri lon taxel ko
0: waw mi ngi lay tewlu ni
5: dang koy ziar di nuyu di ñaan nak cheikh mohammedul muntaha ci nekkal serigne touba
0: waw
5: way di ñaan ni suñu khalifa cheikh serigne mohammed diom jaay suñu nekk ci ababakar jaay jergan
0: wallahi mat nako de
5: am bolem jabor suñu babakar jaay jergan yep rek
0: wallahi jaay jatt
5: am bolem fu doomu transport nekk ci senegal ni soom mbokki garage ñom seigne baye la ndir baye cheikh mor jaay di nuyu mudu xedi ciuf ñep rek am mbokki ñi xaar ñoo nekk dekk ko rek bu ba reefon yep dañ nekk suñu wet
0: deug la
5: ñi ngi ni ciar bu baax di ñaan liggey bi sama borom bur yalla ñomalat ko
0: amin bat serigne bi
5: la ci bokku lepp sama borom bur yalla gene ko ci
0: waaw deug la de
5: waaw wax deug yalla dal jaraaju amna solo ñu ngi koy top man fi jol ni sa bu ma déggé émission transport ak bu man tol rek
0: waaw
5: ah dama koy top ndax wax deug yalla nak ku ne ci transport nak ku ñu waxtaan transport war nga fa mëna di bayyi xel
0: deug la de
5: motax jotaay dañ koy top lu bare bare bare bare wax deug yalla
0: wallahi ndjay li wërna
5: ah radio bi rek moy xawu sant jop bu ma soré touti
0: ah deug la deug la
5: waaw bu ma jégué Dakar ba top ba légui cadeau gu normal inshallah na dugg ni serigne Aliou Nguer rek bëgg serigne Bassirou
0: bëgg serigne Bassirou deug la de
5: mom niom dama neex
0: waji mom kay kenn la rek
5: sa bu ni rek so xol ci adde mu ne Aliou Nguer bëgg serigne Bassirou di baye fal
0: di baye fal waaw
5: so xol de ci du kuy walu yalla
0: wallahi wax nga deug
5: may ni mbollem ñe xani ño nek yi tele bi nak dero autoru bi nak mom xawna sant jo fiñ tolni
0: xawna xat lol
5: ke mal wañi ciar ñep dal baye di la contane ba ba di rafel émission bi
0: jere jeuf ndjay
5: wax deug yalla ni ngui koy doxé neex nañu lool tawfiix na amna tawfiix
0: jere jeuf ndjay
5: yalla sama borom bur yalla yagal leen fi te degal leen ñi yapp fekk ci kiri bakkar gi serigne jaxalu fatu mu yapp lu
0: amin akasa amin
5: barik ci al khatim
0: akasa
5: amu ñu dara ko dos
0: deug la
5: amu ñu lool kër serigne touba kër ci am safa mbake
0: wa lool kay bo demé touba mu firndewu
5: wa wa tuwar kala ñi ñepp di nuyu magget bayit nak waaw moom ku yaa wax la ndeysaan suñ mbokum suñ magum taaliwum baax baax
0: la magget ba kay kenn la
5: bëgg daaru dos lool
0: lool lool lool
5: ndeysaan ñoo ñaan suñ borom mu yaagal ko fi te wéral ko
0: amin barke sëriñ touba
5: ak mbokki taal bi deg suñ kaddu yëpp rek
0: amin barke sëriñ bi
5: baye baye kon assalamualeykum ñoy gattu fofu rek
0: agaza
5: jërëjëf
0: jërëjëf njaay jaata bu yëmee fii sax neex yàlla na ko yàlla fay ci barke sëriñ bi ñaari baaraam ñeenti minute juróom waaw kumba yàlla na yàlla fay la ci barke sëriñ bi soxna Arab moom daan àddal ci machine bi nee na bàyyi yi day juróomi minute te des wala ñeent waaye macha allah nee ngi seen taalibi boobu waa làmbaay moom ñi ci ëpp ñëpp daaru xuddus lañu waaw boo demee daaru xuddus gis kër sëñ ma joog ñëpp macha allah foofu yàlla na yàlla fay leen ci barke sëriñ Touba kon xam naa ne li nu cëraloon ci wàllu waxtu daanaka yemb na ndax ñetti minute xam naa kenn mën naa dugg mbaa ñaar nag waaye bu kenn duggutit ndax leen egsi ci cëral gi jëm ci wàllu mat nun son kul sedd na guy ci yéen barke sëriñ Touba na la wóor ne du ngeen ko rëcc nag mukk ndax wax mën ta ñàkk ku xut lu baax wax safaan yéen it mën ta ñàkk ku yéen lu baax yéen a safaan te yëfi yéen a ko moom bokku leen koo kenn rajo bi daara ngi nii seen yëf la yàlla xam na ko àddu gi bég nañ ci ñëw fii ànd nañ émission yi bég nañ ci lu ci waaye def ànd nañ ci fa tabarakallahu yàlla yàlla fay leen ci barke sëriñ Touba kon xam naa ne dañuy def wër nga la tàggoo rek goo xam ne du bijji teqaliko ndax dañuy dig daje gaaw bu ñaari waxtu jotee rek jàpp ñetti waxtu ak genn wàll ci weneen waxtaanoo wuute ak wii tuuti di waajal waaye waajal ñuy waajal xale yi borom jataay bi nag di baye Ousmane Loum ndax maa daw xam naa nu jël kii bala noo teqliko 88 628 06 18 allo jéemaatal ñoddi bu dëggul dikk sa yéene rafet na ba ngaa tàbbi tàbbil rek bala noo tàggoo defal noonu 88 628 06 18 ku baax kooku boo yeg see dana nu neex lool defal 88 rek 628 06 18 88 628 06 18 allo
6: waaw
0: allo allo
6: waaw man Serigne Ndag ba tey
0: Serigne Ndag waaw
6: man Serigne Ndag tey
0: waaw Serigne Ndag tey fo xamé na ko
6: Serigne Ndag tey
0: waaw Serigne Ndag tey bismillah
6: xam nga sefor mom
0: waaw
6: waaw xam nga sefor mom sefor fi ma leen bëgge ñu goré lañ
0: wallahi la ci wax ka deug
6: ndax li tax ñu goré moy ku ci dem di dal bag amo place ku ci dawal baag euro place
0: waaw
6: waa garage ba ñoo la yoral sa kër say dépense fa lay génne
0: te kenn du ko wax
6: waa garage ba maanaam ñoo lay sing sa dépense kër yor la nga di fa xëy
0: lu wér kay nga wax
6: loolu daal fiyaa leen bëgge lool ñu manko
0: wallahi estime wér na
6: wallahi mu baax lool ma gërëm leen foofu nag
0: ah jërëjëf baay Serigne
6: man daal ma seen sëfur bu ne daal wax dëgg yàlla foo tollu am place rek
0: waaye amin amin
6: waaw
0: barakallahu
6: waaw di am place mu ànd ko wér rek jërëjëf
0: jërëjëf Serigne Ndag jërëjëf aka baax aka baax aka baax aka baax jërëjëf Serigne Ndag Taïf macha allah yàlla yàlla fay la kon Serigne Ndag Taïf moo delloo buntu bi kon nag maa ngi jéggalu soñ mi moom wax dëgg yàlla fi ne yaatu na lool nu jéggalu ci kon mu doon seen émission la vitesse 3 mort sur 5 ah kon daa agsi waaw nu dajeeg moom rek doonte caate na lool waaye nu dajeeg moom 88 628 06 18 allo allo allo allo alu kon xamna buntu bi delu na kon nak papa pomu buñ ko mané wax li ñu cërëlon ci walu waxtu nak jeexna tak tak tak serigne dak tayef modelo buntu bi kon nu dig da ci ñepp gaaw ñetti waxtu ñaari waxtu astaghfirullah alazim japp ñetti waxtu ak genn wal ci yeneen waxtaan wuuti ak yuy tuuti di sant ñepp yi gëreem ñepp rek rew mi ak biti rew ñi wote ak ñi wote wut ñi nga xamne wote wuñu way wote wuñ li ñi waxtaane ñom ñepp ci antak ngeerem ñeel na len fatima ki non la ko daan waxe ñong koy nuyu ci loolu bu baax tawarakallah kon kin allon ci machine bi di soxna aram mbacke fegok mam cheikh lo waye fegok serigne aliou ndjay waye fegok alhadji ibrahima sissé fele ci touba serigne ablaye sambu ak serigne khadim ndjay ak ñeñu fa nekkal serigne safa ñass ñom ak ñom khadim sok ak ñeñu fa nekkal fele ci louga serigne cheikh lo ak ñeñu fa nekkal kon ñom ñep ñi leen di nuyu waye ñu leen di siaré ñoo leen di ñaanal ci barke cheikhul khadim saratu dare ni lu yalla am la te man ko yalla yalla wasare ko ci sunu bir di ñaanal president docteur Saint-Ralal serigne cheikh mbakem serigne aliou yalla ar ko sam ko defal ko wir yene ci yalla nako yalla agale na nga ko beug ci barke borom touba kon wassalatu wassalam ala rasulillah kon jam ak jamu jere gene jef ba benen yone.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawatina bokk talibey yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Guèye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba noppi garanté ko. Loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba noppi garanté ko. Mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi. Am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won. nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tar mi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buuy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayukaay garab yi bu sa bop démetti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois

dina dal mag muy feebar boo xam ne buñ duggee ci wàllu lu mel ni nawet la ñim dal nawet lañuy gën a sonn wala dañuy bañ saxaar dañuy bañ wantuloo bu for dañuy bañ parfum bu for yooyu yépp asma da koy indi muy lu mettee mettee metti képp koo xam ne am nga asma te bëggoo saafara ci sa garabi réew mu wér waxuma dànk nag faj mu wér laa wax wooñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ñu tegtal la place bi nga ñëw ñu saafaraal la sa tawat yooyu ci kattanu yàlla suñu borom. Am na ñoo xam ne nerf sciatique moo leen sonal. Nerf sciatique nag feebar la bu metti boo xam ne dafay jóge ci digg ginnaaw gi jaar ci toogukaay yi jëm si ci oom yi jëm si ci ndëggul yi di metti si did yooyu mooy coincé ci ginnaaw ba deret bi du mën a circuler normal bu ko defee muy lu metti. Am na ñoo xam ne bu leen dalee dañ leen di lëng ñaare leen di lëng te duñ mën a dox. Am ñoo xam ne àgguñu foofu waaye dañuy dox tuuti sonn toogaat bam dal ñu door a jógaat. Li ko waral mooy si did bi mooy coincé ba deret bi du mën a circuler. Si did yooyu nag daa am ay L xëy na émission bu du ci dul xaj moo tax duñ ko mën a faram fàcc. Waaye képp koo xam ne am nga nerf sciatique te bëggoo faj mu wér mu wér laa wax nag ñëwal boo ñëwee rëbës ci pàkku ferraay bi boo ñu wooyee ñu tegtal la place bi wala nga woote 77 943 06 88 wala nga woote ci 76 550 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie discale. Hernie discale nag ndigg lay jàpp disque yooyu nga xam ne ñoo nekk ci ndigg li bu fekkee dafa génn day waral muy lu mettee metti. Ñi nga xam ne dañoo yenu lu diis wala ñu fakastalu wala yooyu yëpp daal da koy def wala ñuy toog lu yàgg yooyu yëpp day indi hernie discale. Hernie discale nag bu jàppee nit ki mën na koo indil tuur dox bu jege yantoo mën na koo indil itam du mën a téye ay dem toilette am ndax si diit yi nga xam ne ñoo yor loolu dañoo jaar ci digg ginnaaw gi bu ko fekkee ne yooyu la jàpp mën naa indi jafe-jafe boobu. Kon muy tawat joo xam ne ju mettee metti la bari na koy jàmbat ndigg te fekk ne hernie discale la am moom mu naan ndigg luy mettee ma jàpp fekk na moom dafa amee hernie discale. Kon nag ku amee hernie discale te bëggoo faj wooñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Bu dee diwaanu Dakar nga nekk ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi nga wooñu ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie hiatale. Hernie hiatale nag moom dënn lay jàpp ab dënn lay jàpp ci xeeti estomac yi la bokk waaye bokkuñu ndax moom xëtër bi dafa am fu mu séparé woo ak estomac bi loolu nag mooy am jafe-jafe moo tax ñu naan ko hernie hiatale. Hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk. Am na ñum dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén te fekk ne hernie hiatale lañu am ñu bàyyi xel loolu. Kon taw di pour nga mën koo faj il faut nga gëstu bu baax a baax a baax. Ku am hernie hiatale woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 76 550 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale. Hernie yi nag bari na hernie inguinale hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yooyu yëpp ay xeet la. Bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbaq gi ci wetu jumbax bi wala mu ñëw ci wetu biir bi wala mu jàpp ci way yore yi boobu la ñuy wax face inguinale. Yooyu yëpp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde. Hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekku warul nekk place am ndax biir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xam ne day gudd du fi xaj. Bu fekkee ne fatul fépp nag misamaay fatul ñu fépp nag organe boobu mën na fa jaar génn mooy waral ñuy wax hernie. Mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag kenn képp ku am hernie inguinale wala hiatale wala umbilicale wala hernie ligne blanche yooyu yëpp dañ koy saafara ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woo ñu 76 550 34 34.
amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi bu ko meuna lek lu metté metté la momi tam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 650 34 34 bude diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defal ci dimu ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joge ci nampal wala ñu joge ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu woon ci 77
973 06 88 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu, insha allah rabbi dinañ la gindi. Am na ñoo xam ne dañoo am li ñuy wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, mooy góor ñi nga xam ne seen man yu dafa oyof ba mënuñoo am doom. Loolu kum dal doom du la yomb. Liggéeyal nañ ci garab yu wér yu efficace yoo xam ne ñi nga xam ne seen ndox dafa oyof, wala seeni walax njaan doyul, wala daal gàllankoor yi nekk foofu bari na, wala lim bi nga xam ne moom la walax njaan yi war a am matu ko. Feeg matu ko nag pour nga am doom day jafe trop. Defar nañ leen garab goo xam ne ñu ngi ko liggéey ci suñ garab yii, muy garab yu wér yoo xam ne traitement yi yàggut. Ku amee jafe-jafe boobu wooñu 77 943 06 88, wala nga woonu ci 76 550 34 34, wala nga ñëw rëwës ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la, insha allah. Ñi nga xam ne dañoo am maux de tête nag ay façon la. Am na ñoo xam ne seen genn wàllu bopp mooy metti, ñu koy wax migraine. Am ñoo xam ne cholestère lañ am, ñii dañoo amee tension. Bu fekkee ne jébi mooy faral di metti, tension bu yéeg da koy def. Ñii seen digg bopp mooy metti, ñii seen ndaal bopp li, ñii ca cuukel ba lay mettee. Yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne ay mettitu bopp la. Kon ki nga xam ne maux de tête da koo sonal moom tamit na woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am biir buy metti muy maux de ventre, ñooñu tamit am na ñoo xam ne moo yàq seen àdduna. Bu leen daaneelee dañuy sëgg banku, muy lu mettee metti, mën naa def 30 minutes wala 40. Am ñoo xam ne 24 heures da koy am seddaat, ñu dem doxi seeni soxla. Am ñoo xam ne 20 minutes 30 minutes leen di daaneel, ñu doxi seeni soxla. Buñ jëlee garab yi, insha allah rabbi da koy faj mu wér. Mën nañoo woo 77 943 06 88, wala 76 550 34 34, wala ñu ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, insha allah rabbi danañ fi fekk seeni garab. Blottement de ventre wala ventre gonfle, ñi nga xam ne seen biir dafa newi, booleeg di jooy, di riir suba ak ngoon. Buñ toogee ci mbooloo sax dañuy am kersa, ndax ni biir bi di yuuxoo. Ñooñu buñ ñëwee dinañ ci fekk seen garab, insha allah rabbi. Mën nañu wax 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne gonflement de pied et de cheville, mooy fi ngay joggee ak kaw tànk bi tuuti dafay newi bu rëy, benn bi ëpp morom ji. Kum dal ñëwal rëbës ci pàkko ferraay bi, wala nga woñ 77 943 06 88. Am ñoo xam ne drépanocytose lañ am. Drépano nag ay xeet la. Globule rouge yi mooy banku ci biir, dafa war a mel ni miskit ci misaal forme bi. Mais bu fekkee dafa banku nag mooy waral deret bi du circuler. Dana moom nag dañ koy donnante, ñii seeni waajur dañ koy am, ñii seen papa ñoo ko am, wala seen yaay ñu jëlu ko foofu, wala yenn sëy yu jege yantoo yi moo tax mag ñi daan ko bañ. Yooyu yëpp dafay indi drépanocytose. Moom nag ay xeet la. Am na SS, am AS, am SA, gën naa yaatu loolu. Waaye ku am drépanocytose bëggoo saafar mu wér complètement, wooñu 77 943 06 88, wala nga woon ci 76 550 34 34, wala nga ñëw rëwës ci pàkku ferraay bi, insha allah rabbi di nga ko fekk sa saafara. Tuberculose chronique dañ koy saafara foofu. Quuxaan mooy ñaari bul yi ci suuf, benn bi day ëpp morom ji, di metti, di màgg. Kum dal ñëwal AVC, dafa am ischémique, am hémorragique, mooy bi jàpp ci yoonu deret ji ak bi jàpp ci yuur gi. Yooyu tépp ay xeetu AVC la. Ñi nga xam ne dañoo amee cancer nag mooy ngal ci wolof, day jàpp ci yaram, day jàpp ci foie. Ñi nga xam ne dañoo am difficulté à respiratoire, maanaam jafe-jafey noyyi lañu am. Ñii am manque de plaisir, maanaam bu ñu ànd ak seen i borom kër duñ ci yëg dara. Ñii seen régal di metti, muy régal douloureuse. Ñii amee bronchite, ñii amee cancer colorectal, muy feebar boo xam ne mbaq lay jàpp. Ñii am migraine, ñii am épilepsie, ñii am calcul reno, ñaari rein yi ca ginnaaw, bu fekkee ne dafa am lu mel ni ay donji xorom bu nit ki di tuur ndox dafay àndaale ak deret. Fièvre mooy yaram boo xam ne dafay tàng di metti, moom tamit dañ koy saafara insha allahu rabbi. Insomnie, ñi nga xam ne nelaw da leen a jafe. Cholestérol, diw gu bari ci yaram. Hématurie mooy ñi nga xam ne dañuy saw deret, bu ñuy saw dañuy gis ne day ànd ak deret. Infection urinaire, xeeti infection yépp dañ koy traité tamit. Fibrome,
ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té do and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome entrain yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi new katan ñoko mom ak as bo mëna am wolé ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.

bi ak sa payet am bi jam yi bolam ko xamanteni Sénégal yaangi di wone Touba jam lu ko wonom lay ma sow bu baakha baakha baakha baax sunu kilifa gog nga xamanteni si wax deug yalla domam

Sahara bëggoon ko way wajurum wo serigne Abdourahim Mbacké bëggoon ko jangal leen té leen na yar lool ma sha Allah mu téré gimmi ci alquran nekkon fé ci gën bir daal ñu way di ko massu wa sa handu abdal gëpp

waye bu buñu texo bu wallah ndian texo ci toba bañu nek ci njuru kay jamono joju nam ko waxe won jigen day yekni amna lu dugg ci wetam ci biram ci bokul mu tambale soppi jiko ñaare lele mu na soppi jiko xel mi di tey muy son tambale wop ak ñom seen dafa fekk ni jamono joju li fa xew moy ni ñaari toba ak wallah ndian jubo nañ ba jappante jappante gogu ñu jappante motax wolof nan diw de jafte jafte mi ngi teggo ci batu japp li le kay won bu doon dang ko yobbu ci jurgi bo len tege da nga nan jappna mom de dafa melni jappna waye bu ko inde ci nit mu ne jafte te boy boyal li nga bëgg moy li ngay mu japp motax li ngay def da ngay jafal gis ni fe ak pe ñoy jallir ba konté fi kon wolof xamna ni amna ñaan jappante ci biir ba bu ko gisé yennati mandarga ci jigen mu ne xolal diw day jafté ci ay batanam batay bu weso fofu bu weso nek deret di rumbi rumbi ba nek suux bu nekké mbémur day am fu muy tabbi moy ci and nak dafa bok ci yi nga xamne ku ci nek ak bosam kenn duko bok gis nga yari cheikh sax duñu bok and ñaare buñu bokke and budé fukk yoon la am juroom ñetti fukk juroom ñett yépp kenn ki da fay wacc liggé mom and ku nek ak bosam lolo tax wolof naan ku wacc sa and bo dem fekk fa borom waye bu maté nak mom mbémur apam jot mu wara gané ci aduna bu génné né ciëpp ñu téyé ko jamono joju ciandent lay tut ciandent moy tektale lu dañé ci andam ciandent lay tudd ba ndeyam jox ko wén mu namp bu xasse namp lay dogu tudd lire lire nak day am ñetti taxaway ci lak wi benn bi di wone digam ak nit ñi benn bi di wone digam ak boromam mi ko fi indi benen bi di wone ni mu mel ci jëm digam ak boromam ci lay nekké leer gis ni kon riru ibi mo jallar biku ba tay ci sun biir rawatine ci mourid gi mom amna leer mom ñepp min nañ ko ngir wax ni amna ku gan leer ndax bobu ñi ngi fatlu ko ni ki bayeku wul finun dafa jaare finun rek waye fa yalla la te fofu leer kesse la motax ñukoy woyé leer waye buñ ko woyé leer itam digam ak nit ñi dafa am lu leen ci waat ndax du manal bopam lu bari te lu manal lu bopam des ko wara sam gogu ñukoy sam nak moy yir wolof ne le li yir ko li yir moy ni lire yari wat ñu togat le mu wan la ci bopam leneen li nak dalay wan ci mom jëmmam nu mi mel ndax day melni du mëna tok bokay téy sa dañ lan téel ci bop bi ndax bop bi du mëna tok ben baram bop bi ni muy yëngo nonu lolo tuddu liru ci wolof moy liru kon tour yu won na la ni mel won na la fam bayiko won na la li ngeen sekk moy lir waye budé apam dafa jot nak mu dikti indalé wul bakkan du tuddu cangal du tuddu lir bu baba per lay tuddu per bi ana luy xam xam ci per bi mi ngi teggo ci batu fer gis nga damar juy daw ba dal ci dara wala mu dal ci nit nun wa dakar ñu da ko fir waye ñi deg wala da ko fer la wax fer moy dal go nga ci dal

0: xamne am ndok la mom kon wala xamne ni am ndoko ko dab famu nekkon motax andale wul bakkan mu tuddé ko ter bi kon wolof yetti tollu way yeb indil na ci nit ci bamuy lire ci bamu dañé ci andam ay tour yoy buñu dello ci lak wi déggé yef yi ci séni solo dinañ gis xam xam bi ci nek waye kenn du sax ci lire da ngay joggé ci lire di nam amna jamono joj ndey dongo ngay soxla muy nampal waye dina tollu fof la ngay jëlé ci ndey dotul doy ngir mën la dundal ñu né dess ko wara féral fer moy safanu far ci lu toy niki bo gisé dék jéki jéki nawet bi wess ñu dugg ci jamono tanga da gis mu doto dafa melni fi busta am ndox waye bo ñëwé di nga gis ni mu mel nga né li dé dég dafa fer waw gogu mu waw moy baatu fer lolu wolof mi wax né la nekkon ci wéen lu ndem dikoy jariñ ferna mënutu ko jariñ kon dafa jot ñu feral ko motax koku ñuy feral day tudd perlite teggo ci baatu fer wala mu tudd perantal teggo itam ci baatu fer lu ko moy xale bi day gaawa wop lool té la ko koy yobé moy lek gu baxut wop joju di yex dal xalé mom lañuy wax xibon xibon itam baatu togat lela li ci wolof wax moy xifa bon mom la gañuy wax ci tubab malnutrition xifa bon moy xibon lu mu togat lela wolof dox kay def lu bare bare bare di faral di rotal ay lu melni fe niki dafa don dem fofu nga ne da don dem wala don dem nga rotal fe wolof dafay faral di def lu bare bare bare bare waye wolof itam day wone ni nit ki dafa am ay tollu way ci dundal tollu way yoy day tambale ci gone ba ca bamuy nek mak kon bu genné ci parental day tabbi ci xalé baato xalé itam wolof dinay wax xalé dinay wax xelé dinay wax xelel bo né xalé dalay dello ci li jari nit ci ko suuf ci njalbeen ba nga xamné da ngay soxlo togg muy xal ci le lepp tambalé moy ciosanul xeyte kon dalay jariñ waye xal nam la mané jariñ non la la mané la jëlé ci boko def jëfëndiko ci anam yoko warul jëfëndiko bo doon jaaru sax amna noy ñoxo yëfi mu la jël la ñu né jikko joju nekk ci xal nga xamné mën na la jural mbikté waye mën na la tollu fo xamné doto ci bëgg dara moy nekk ci mom xalé ñu né dafa xalé jikoy xal la yor waye dess nako waye xelé itam en xelé la ndax jamono joj lay tambalé di lijeenti ci xelam ay bir e xol day faral di laaj li moy lan li moy lan li moy lan jamono joj mi ngi togg xelam di ut xel ñu dafa xelé tambalé na xelé waye dess nako waye xelel moy ko xamné itam dess ko wara xelal dañoo wara def ci xel mi dara bo xolé jamono joj nga koy top e bayil li ngay def li ngay daw togal da ngay gañu nangam nang bobu yaangi def ci mom xel ñukay woyé xelel kon ci yetti anam yuñ koy woyé yépp lu ci nekk day deppok na mu mel mom xalé bu génné fofu nak tambalé na nekk nak bëgg bok ci gañu bu nekké gor mu tuddu waxambaané bu nekké jigen mu tek njégemar njégemar ngay gis ni ci ngay kay xol xamné ki légui wax dëgg yalla nekk na jigen ci anam yuñ ko mëna waxé mu teggo ci jégué ak maré moy ko xamné boko jégué dañ mëna la xëc ci bopam ñu ne njege maare keneen ki mooy waxambaane moom xelam yépp jamono jooj ci ngay tàmbalee ni yëg nga ni góor nga ci sa bopp boo nekkee ci sa biir xarit day mel ni boo amul ndimbal lool rek ngeen waxtaane ndéem ki xelam day nekk ci waxtaane jigéen te kële mët na jigéen léegi jamono jooju sax ci nga leen ni séddale dootuñu bokk fu ñuy fanaan donte dañoo bokk ndey ak bàyyi ñu yóbbu leen ci dori am jeeg ngóor si ndaw si nga am góor gi soxna si ñu taxaw ci baatu soxna ci làkk wi ak ci mbatitu wolof dafa am ñaari taxawaay ay at moo koy def jigéen waaye jikko moo ko tax ñu ko ciy ràññee moo tax mën ngaa bañ a am at yi tax ñu naan diw soxna la waaye say jikko tax ñu lay woowee soxna si bu weesoo loolu nag xaw a jëmmak tuuti ñu koy woowee coxna si ñoom ñépp bu ñu jugee foofu tàbbi ci màggat nga xam ne li wolof naan lu tëgg tas mu màggat xubidaas raspàcce bu fa jaare wopp bu ko duggee woppindee mu doon néew tuddatul nit kóddi na jamono jooju lee kóddi mooy di gaañ yi wax dee tekkiwul bañ fee nekkati dee li muy tekki ci dëgg-dëggi wolof mooy loo xam ne yëgatul dara da ngay dégg ñu ne weewu dee da ngay dégg ne sama yaram daa dee dafa tax ñu jël la robi ñàkk gi ngay ñàkk yëg dara ci sa yaram bu dee ak nga foo xam ne kóddi nga moo tax ñu naan yi dafa dee waaye baat bi mooy kóddi mu nekk néew ñu rob ko mu tuddi fi aji dawlu nekk njaniw fa néew yi nekk kon mu mel ni wolof xam na lii lépp ci boppam waaye bu ko xamee itam daf ko xam ci ay tolluwaay te booy wax ci tolluwaay rek dafa mel ni yaa ngi wax ci wàllu màndaxe ndax yaa ngi wàññi te yógoo ko ba ma tollee fii ba ma ci tegee lii ba ma ci tegee lii loolu lépp ay xeetu wàññi la ci wàllu màndaxe kon ni muy màndaxee day wane ni moom am na gis-gisam ci ni àdduna di doxe te gis-gisam ci ñi àdduna di doxe moom mooy wane ni muy màndaxee ndax dafa am luñ doon natt daan ko séenu ndax ci lañ doon tegtaloo muy biddéew bi ñuy wooyee sori sor moom biddéewu sor moom la tubaab yi di wax étoile Sirius am na jamono joj bu jógandoo jant bi ndox mi day bari lool moom lañ daan natt waaye loolu du faral di am moom la mag ñi daan natt di ko natt di ko natt ba xam ne jamono lii bu jógee ndox mu bari dina am ñu topp dex bi topp dex gi ba ca xur ya mu rembat bu rembatee day kaaya bu kaaya jël tool yi wal jël tool yi ci loolu lañ doon nattee kon li ñuy war a màndaxee moo tax bu wolof di wàññi dana am benn ñaar ñett ñeent juróom fala yam benn ñaar ñett ñeent juróom fala yam ndax juróom ci boppam baatu toggatle la bopp dalay yóbbu ci màndaxe mooy jur oom te dinañ ci ñëw jur oom ñu jàppaat baat bu baax a baax waaye wala bu ne day wàññi bu la jàngalee benn ñaar ñett ñeent juróom leneen lu mu ci teg rek duggal na la feneen ci wàllu màndaxe bu ne juróom benn da nga dolli lu tax nga dolli wala nga yokk ndax da ngaa boole yaari takk da nga jël juróom boole koog benn mu jox la juróom benn kon mu def noonu ba fukk am ñetteeli takk kon benn mooy takk bu njëkk bi juróom mooy ñaareeli takk fukk nga am beneen takk moom fukk nga ne fukk ak benn da ngaa boole takku fukk ak takku benn muy fukk ak benn boo demee ba fukk ak juróom benn yaa ngi boole yetti takk ci walu mandaxé da nga jël takku fuk takku juroom ak takku ben nga bolé len kon gis nga ni yaangi mandaxé ci sam xel té do ko yek sax ndax ni la ko wolof yombalé mo motax bo démé ba ñaar fuk légui yow bolé to yokoto da nga ful daf naan ñaar fuk bo jëlé ñaar nga ful ko fuk yoon mo lay jox lim bob tak bob wala nga jël fuk nga ful ko ñaar yoon ñu né ñaari fuk 2 fois 10 waye bu la bëggé wax né li nak mom takku bopam la amna tour wu ko wala di jox diga way nit muy nit bo wéso nit nga né ñaar fuk ak ben li nga def moy dañ lay wax ni boy def mandaxé budé dañ ko teural ni ngir nga jangoko da nga wara ful ba nop dogo yok boko deful do am li nga don wut ñaar fuk ak ben da nga jël ñaar no fuk nga ful ko ñaar yoon yok ci ben bo deful do am ñaar fuk ak ben bo jëlé fuk yok ci ben mu jox la fuk ak ben nga ful ko ñaar yoon ñaar fuk ak ñaar ngay am té lolu moy won li nga wara jital ci boy dox ci walu mandaxé té li ni wolof dila jangal ci wañi kessé faw nga dem ba tollu fiñu wax 5e lycée ak yoy ngir dok ñul tambalé loxo jangal fekk né bo amé ñetti at war nga ko xam ci saw lak kon gis nga ñak jang ci saw lak jeexital yu mi am ci ni mu lay deyelowé sax ci sakku xam xam ci jekku xam xam waye bo génné ñaar fuk ak ben di nga dox ba dacc ci fanwer fofu wolof génn na sax walu mandaxé yaangi ci téek manam asaman yaangi ci ciak tiwi lam lay jangal fofu ci ndeuk téek yi la wax té wër wi ci ndeuk téek wër wi day wër day téggu ci koto war ko di wër waye da koy wër ci limu bis yamu koy wër nak bu maté du wésu fan wèr mota ñu na fan wèr li tomb ak bis lim bi nga xamné mom la moy depo bisu wèr wi du ko wésu bañ nako bu ñuy sénu bu ñu éggé ci ñaar fuk ak juroom ñent dañuy sénu buñ ko gisul ñu matal ci fan wèr mota ñu nan ta xër mba fan wèr bo génné ci fan wèr nga tab ci ñen fuk ci niñ koy waxe waye ñen fuk momit ful la da ngay ful fuk ngay jël nga ful ko ñent yoon waye da am turu bopam muy mata te baat la bop ku jang señ musaka deg nga ko batay mata bo genné ci mata nga dem ci këm këm muy juroom fuk këm këm ci bopam mandarga la ci ni wolof sore ci xam xam ndax aduna bi niko sunu borom binde dafa melni ku ko seddelé ci yari patch am ñu fété suuf am ñu fété kaw ci buñ ko mëne niralé non la ko seddelé ci yari patch yoy mom lañuy wax ci tubab équateur mom mo tuddu këm këm ci wolof ndax limbi gëna reey ci xalaatinu nit ku ñuul moy témir liko seddelé mom témir moy këm këm mom moy tollof li ñu wax équateur gis nga xéetu xam xam yi génn rek ci wañi rek ci wolof lu koy jàng ak yeneen yoo xam ne amaana jotaay bi dakoy du ci xaj waaye kon xala wolof xamé na boole xamé na dindi xamé na seddale xamé na tollole ba ci waat yi muy jëfandikoo sax dafa am solo baatu dindi ci tubaab soustraction lañ lay wax mu mel ni dafa da nga roccee fenn dara waaye loolu doo yëg ni am na ci baat bi loo xam ne baatin la gis nga ci xalaatinu nit ku ñuul dama ci def ci baatin bu dee da nga dindi dara da nga wàññi lu bon yokk lu baax moo tax wolof di wax damay toj sa lu bon ko toj lu bonam bul bonam yeb jeexé lu bax rek koy déssé fofu day dindi légui nak ki li dindi sa lu ban koku daf la bëgg yok kon warta bend genn señ fallu sunu kilifa ga sunu señ ba jël ben ci dëkkam yi tuddé ko dindi nga xamné dess fay défaro té ñun yoy lañuy jëfëndiko ngir wax ci walu mandaxé ci wolof waye kuy mandaxé di nga tak kon ba juroom bo né juroom nak tuddu nga baat bo xamné momit dañ ko togatlé muy jur oom jur oom moy lo xamné dina tax nga xamné li oom nga ci té bo né oom ya nga wax ruq bo lémé tank ni da fay daf lay jox lu melni ruq fi ci lak mi lak moy li nek ci ginaaw oom lol am lak la tuddi ci wolof lol oom la lay jox bo toge samp sa tank bo xole da ngay gis ni da ngay am am ruq moy oom moy angle bobu ñuy wax mune kon bo agge ci limbi da lay jox oom ding ci jele oom lutax mu wax ko dang koy tektalo ci étoile bobu ñu do wax moy bidew bi mom sor nga xamne juromi ruq la am waye bo gene ruq yoy yep la cey dess lu tour wi reey reey reey ci tuwab ñukoy pentagone nik dong la tudd ci wolof nik nga xamne day melni bo tabax taxawale nik am dalu am taxaway mu nik taxaw moy nik moy pentagone te boko genee ci biir bidew bobu mo mo ci dess motax ba tay ji ni wolof ca ciosan ñu daan tektaloo lu bari ci nday te nak loolu wax dëgg yàlla morit gi ak baay faal gi dimbale nañ ci wolof lu baree baree bare ndax ci ngay dégg ay sëñ Modou Fatou Khary ay ñu tektaloo si nday daal loolu bari na ci lool lool lool lool ndax waaw dafa am ay yëf yu ci nekk te morit gi dimbale nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax kon bu dee dugg nañ ci wàllu oom wàllu ruq ñu ngi wax wàllu rëdd walu rëdd nag dafa am pàcc bu mu bokk ci wàllu xam-xamu màndaxe pàcc bi mu bokk ci xam-xamu màndaxe moom la tubaab di wooye géométrie mu nekk baat bu xaw a diis am na ci ñooñ ci seen bëgg dem nañ ba koy wooye natt suuf waaye dafa fekk ni ñaare dañ dul sédd li wolof am ak cosaanal wolof baat boobu moom mooy laman ci wolof géométrie laman gi ki koy def tudd laman bi lu ko waral ba ñuy nekk masir ñooñu ñoo doon séddale suuf yi gannaaw bu dex gi kaaya ñoo daan ñëw rëddaat ko ku nekk ñu wax la li nga ci am buñ ko rëddee nag dañ ko daan rëdd mu mel ni lu dalaa wala lu jënneeku ñu jàllale ay rëdd wet ak wet ba am ay bataaxal bataaxal yooyu ñuy am ñu rëdd ci digg bi lu wër ngalu loolu ñoom ñëpp ku nekk nag jël sa pàcc di ko bay boo bayee nag am na ci foo xam ne li ngay bay bokkatul ci yow ndax dugg na ci digg bi loolu lañ daan wooye toolu buur moom lañ daan jël di ko jëfandikoo ngir di ci terale wala di ci dimbale ñi ñu war a dimbali kooku daan ko def nag moo tudd laman moo tax biñ ñibsee fii ñëwee fii Sénégal tur wi dañ koo indi te ba tey ji ni ñuy wax laman mooy ñi dénk suuf si xam-xam boobu moo tudd laman waaye laman gi itam day tegtale kon ni dañuy natt natt googu ñu daan natt nag bokk na ci yañ daan jëfandikoo ay xeetu gattax gattax yi ba tey ji ni boo xoolee gattaxu dugub wala jambi sukkar boo ko nattee boo jëlee sa baaraamu dëya bu tollee na mu war a toll da ciy yem kepp foofu lañ tàmbalee natt moom la tubaab yi di wooye puus te boo ko ci nattee da ciy yem kepp natt googu ñu koy natt loolu moo tudd xayma jógewul ci arab boo delloo ci mbind mu njëkk mi da nga ko fay fekk muy xayma baaraam la koy lañ koy mandargale waaye booy xayma ngay natt kon yaa ngi wut lu jub ak lu baax moo tax baatu jub da ciy génn te buñ la koy loxo wuy wane fenn lay doon ku la joxagn barab won na la lu djub kon kuy nat yaangi reud kuy reud nak di nga tollu fof da ngay genn ay ruh ruh yi dañuy ami tour budé da nga reud wu taxaw ni am wenen reud wu teud bo naté digënté bo nga xamné bu amna fop bo ci téggé sa tag day melni luy waja dam ruq bobu momo tuddu tel ci wolof motax wolof nan bul dégg tel né dam na budé nak da nga reud té amut dara luy ci fën ci walu ruq ludul fi mu tok rek dafa melni dang ci mëna tek lu mbulungu bu boba dafa tel niki ndap mëna tel budé nak dafa am dañoo dajé fenn nga xamné day fekki dara bu boba pourtel lay tud moy niki bu doon pucc li téy pucc du guin wo mu fay dugg pourtel waye budé mom da am nu kay fekki té bindo né bu boba pourtal la tud pourtel ci wala waye budé nak dafa tijé ku nak mu nek baatu talagn li ngay sétlu moy ni lepp lu jëm ci walu ruq kon ci yahu te ak le la djub lutax dañu bëgg mu tali motax ñu naan tali ñaret ñom ñep ñoo bok ci saat legi kon mu melni wolof xamna nu ñuy reude waye xamna itam tour yi nek ci yi reude nu ñuy mel ñom ciembani motax xamna ku tumbal ñom mulum ñom ciakar jank mbege ciapar ñeñek aw bek dala bataxal lu gulumbalu seungal lool yep ay xétu ciembar la ci wolof té lu ci nek amna lu muy dox ci wolof ba ci batu mondial nga xamné jangalé kat yi tuba bi mom lañuy wax trapèze wayé yalla luñ ci lu nek ñu koy fental té mondial lay tudd mondial moy lo xamné yenti wetti tolo wuñ lolay mondial ci wolof bo wesso lolou ñu gis ni kon wolof ci kewmi amna lu mu xam kewmi wolof xamna aduna ñu fo ñu ñaan la baat bi ci arab lu joge fekk dafa ne abdun la dun bu yaala waye xamna ni ngelaw baat bu ñu togat le la gel law xamna itam ne wer jant jant moy antu moy tax li nga ji di antu ñu ne ji antu way wer wi mo amul leeru bopam ci leeru jant bi lay leerlo ci lay leralé motax ca ciosan wala wer jant la ko do wax moy wer jant waye itam nit ci ni mu bindo amna yax bo xamne dojor la tuddu moy liñu wax beutu tank dojor dojor wolof da koy natte ci doj yi nga xamne ño tax souf samp te non sax lako alcorane jangale doj ño teye souf ci ñoko samp ñoko tere palax la doj yi def lool la dojor di def ci nit moy tax nga mëna taxaw mu am itam liñu wax xom gañi min ko ci batu oxygène mu tuddu xom ci wolof ndax xom lu lay won ni xom la bo jëlé ndox def ko ci ndab jël wañ tabal ko ci bu yagge da fay xomak ci saanu babbe ta xom je tax boy boyal wala ngay togg bu ñoré ba ag fa mu wara ag da na ñorna xom te ngir nga ñoral faw nga am sawara lukay lulay jox sawara faw nga boyal lulay tax mëna boyal xom moy tax nga mëna boyal kon xom waye xom safanam mom moy xejaan niki bo dege ci neek mu bari saxar ba sakande nam lay def non lolu tuddu xejaan day mel lula xej xej bu ko wala waxe moy lo xam dalay fat melni bu nit jëlon loxom tek ko sa boli di bëss niko nit ki defé bu boba xoj la def waye budé saxar so ci genn mo la ko def daf la xej lolo tuddu xejaan ci wolof legi nak li nit di soxla ci xom le safanam la garab yi di soxla ci xejaan motax ñuy wéccu konté waye mom buy jël xejaan beccëk bu naaj bi tangé la koy def guddi gi dootu ko génné limuy génné ci xejaan lek lay garab xejaan lay génné waat waye limu doon génné ci xom dootul bari ci yow kon bo fa togué togin yena toga yagi mën na lolo bok na ci lutax mak ñi daan téré kéro guddi bo toga ci taatu garab guddi ñoy ay génn len kër guddi ndax xejaan nga cey génné kon mu melni ni mu jekko kewmi non la jekko itam lu jëm ci walu xam xam te ku wax jang nak ne karmat kuy karmat di nga bind kuy jang di nga uta mokal waye di nga iji di nga tari di nga bexi wati ni ñu depo ak jang non lañu depo we ak bind ndax bu jëk buñ dan bind dañuy jël ban bolé kok ndab def ci mbop jël ko tay ko ci turux moy ci mur rax ko jamono joj day far té boy jang di tambalé ñu ni min mu toy ku nekk dégg nako fofu la baat bi joggé légui nak bu min mom démé ba waw ferna ñu né ferna lan la fer iji luy iji moy def ay tombe yu laalo laalante wu motax boy jang iji sa da ngay tek loxo yëkëti tégaat loxo yëkëti tek loxo yëkëti ñun dé iji bo leen mëne bolé nak ñu né day tari waye bo taré ndégam la nga tégon ferna légui nga génné mbop ya ca déssone génné gog nga koy génné bexé la tuddu té moy jubanti lu baxul ci walu njang kon bexé ngok dem li lepp nak dajé na ci wolof mën ñu def lu dul ñaan liñ fi indi wala waxtané ko fi ngén téwlu ko mu barkel duñu tollu ba fi nak di jël baatu jamm barké baata wolof la bu yag ci wolof té buñu bayi won xel ci baat bi sax dañ nañ ko gëna fonk ci niñ ko fonké won ci yak lak yeñ ko jëlé lolu moy yalla so ruh yëkëti ko fa yalla lu barkel ki ka def ku miram barkel moy ku ruham yëkëti ko dem fa yalla ndax baat bi ci ciosan lolu lay tek ba ra ka yetti polet la assalamu alaykum wa rahmatullah jeregen jeuf
1: cieñex fm
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh jeregef professeur ci waxtan mo am solo bi nga xamantene mom nga ñu baxé tay yaakaarna ne képp ko xamantene téwul nga ko té bayiko xel tay ji amna lo xamantene xajna xamoko won ci walak ci lak wolof waye tay professeur xamal na lako xamane waxtan wi waxtu moñu xawa xoj ba tax laaji du xaj waye laaji bari won na torop ndax legi sen ñu yor ko lepp ay laaji yo xamanteni mi ngi jëmon ci waxtan wi lool nak limi fundel rek mom moy mbolo mi mom ñi ngi don tewul waxtan wi non seulement tewul buñ ko yam ci waye dañ ko waajalon sax laatu ñu ñew ndax bari na luñ bëggona xam tay ci lakolof té ci ciow mi lañ ñoon sako xam ko donte sax nak amna lu bari bari lo xamne xam nañ ko ci waye nak bari na ay laaj yo xamantene waajalon niñ ko té mu jëm ci lak wolof té ñu won tay buñ ñëwé inshallah da nañ ko seddo ak yow waye nak liñ nan li duuf ci nak wi xaju ci cinli waxum lool yeen ñi gëssu ci walu wolof lool ngeen koy firé waye lool mo ci am tay ba taxna liñu am mom doylo nañ ko wax di yalla ma sha Allah tay am nañ ci lo xamantene xajna liñ bëggoon lepp amuñu ko waye am nañ lo xamantene mën nañ ko yobulo lool nak wax di yalla ñi ci sante yalla bax di la ci sante di sante tamit ñi nga xamantene yaak ñom yena sekk liggey bi ñuy ñaan yalla kawé fay lañ ci lo xamantene lu kawé ndort la te xamne dal liggey bi mom ñepp ngeen koy defal rek amna ñu fatali mbokk yi ne su wa inshallah sayyidina isa lay sam mom lañuy fassiyene and ak inshallah ci
3: teglo tele timbirno gan leena tewlu ak dikam
4: jant bfm 95.2 ci touba ak cieniram 88.6 ci dakar
5: leer gi fm 94.6
3: jam la kha da jokale kasakundam da tek ko ci sakanam tadi ko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di em te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem tay sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom tay baye ko ci samara di way di joom na ñanté ak banté mo fekk fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan wëru ci ma bo leg ligéy réminu mo wi Sénégal bam raw moro

0: de kalu nan yakunun tigen bu dhuratul usqat salu
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
2: lèr gui FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak sinañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamu ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.